0: kung patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom vitamin C. Medyo nag-ayo ang patyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
2: Kadaragsak nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend.
10: Extend.
9: Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
12: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
13: Mapakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juan.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juan.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Physio.
17: Ang Physio,
13: yung may D3.
17: D3 Bio,
13: D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio, ang D3 Bio,
17: yung may Physio.
13: Ang Physio,
17: yung may D3.
13: Mabakas, mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics, na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
19: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masalika DTX 500.
20: DTX 500.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
22: Imo nga blood sugar test.
21: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
22: Ila na lang imo nga blood sugar?
21: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
20: DTX 500!
23: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
24: DTX Coffee Mix.
25: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
24: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
27: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
28: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
27: Di nakabaluman usik.
23: Performance mo bala? Maluya na?
24: Mag-extend ka!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May baka kag
23: babuwas ka.
24: Nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
27: Di pre, musta po lang kagabi pre?
28: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
24: Extend Food Supplement for Men.
29: Tikasin.
24: I Care Gold.
30: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow, my puso!
24: Foro de los Pueblos.
33: Don Besana Villarreal.
24: Para sa Foro de los Pueblos.
33: Foro de los Pueblos.
34: 10 minutos sa nagligid sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Gradulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga kakayfive. Balikan taton nga patrol sa padayon nga situation sa palibot sang syudad, mga kakayfive. By the way, diri sa may kuano, Washington Street, Barangay 7, bag-ula na dagin turnover sa city government. Agin po, brang esplanad, mga kakayfive. It's a disaster in the making or it's a disaster waiting, mga ka-K5 nga man. Ang karsada da may litik na. Wala ta bala pila katuig. Ang karsada na da madulay, mga ka-K5. I don't know kung anong problema. Is it the design or ang kalidad sa pag-ubra? Now, ang problem subong, ang tubig da hindi makapanaog. pakadto sa suba every time magulan mga ka K5 nga man. Tikon sino ba naman kaalam sini nagobra along Washington Street? Ang buho mga ka K5 o kagamay. Mabutangan lang kadahon kay tibdal may mga tanom-tanom na da, mabutangan lang kadahon or gamhon gabara. Hindi do yung kailig tubig resulta baha. Or kis abisan way barang siligan sang tawo kami nagamaintain man ada mga K5 baha gyapon. Hindi ka katabok. Pero iso gid ako nagagutos ka. Kay nga man perti kagamay sang buho mga K5. Oh, dako pa ni gurong gamay-gamay ko nga inumol kag gamay-gamay ko nga kamot. Sang sagin obra, I don't know kung ano kaalam sining engineer nga nagdisenyo sini. Din ka nag-eskwila man. Tapos layo-layo pang agwat. Tendency, hindi makasarang sa pag-drain sang tubig da. Amo na, nga, bisan magtaob gani ang suba mga ka-K5. Ang tubig galin sa suba, kakadto sa karsada. No? Gatiner pa na da. Tigpila pa hasta pamahapon, sa pamagabi, sa pamaaga, the following day, kisa bago magubas. Man, minango ng obra mo. Balikan ta, na-check ta iban ng mga area diri sa Roa City, mga ka-K5. Balikan taton nga patrol with K5 Myla Vasquez Fuentes.
0: K5 News FM Live Report.
34: Okay, dalang gid check tang audio do ka layo-layo kay ka K5 Myla para klaro karon sulod ka K5 Myla, go ahead.
1: Madamo kasi sa Brazdan na sa mga motorista sa mga salaklak.
34: Nipis.
1: Lilibot.
34: Ah, okay. Proceed.
1: Nagdaylo o nagpangita sa ila ibang nga mga alagyan agad na di sila driya maaderya mismo diri sa may dati ni street kung sabihin nag-amat-amat na nalisa pagsaka o pagtaas ya ang tubig sa kita Brazdan. Base man sa pilatrig sa mga pumliyo nga itong diri na pasig-angutan, ilan na din tayag na kung hindi na magkadayon pagod ang pagbubo sa mabuno na ulan, kaya posible na hindi na nila siniliyag man na mag-evacuate sa kitadragdan sila sa mga barangay hall. Kaya nabibla na sila na nga mag-umpisa gano'y taas diri ang tubig sa may batulis o sa iya sa dalan. No, nagasulod din na dito dahil niya. Na pag, ano na, na nagalaan silang kung kami masigura naman ang pag-alo sa nila sinunadro ni Isko mapadako-dako. Agad na nakatibawas man sila sa termino lang nila nga na-experience sa hana na pagbaha. Kasi sila na pagpasigangot kay Rigi, isa sa mga residente man, kag-ara, good mismo nagalantaw sa balan, no? Sa pag nag-set yung bala, nag-bulig-bulig na siya sa Paroldan sa mga na-iberia ng mga motor suitlo na nag-tumod agad na hindi na nag-postagod sa ang traffic sa dalana. Pero ang sabahin sa payag sa ang ating mga interview si Rigi, isa sa natin muliyo sa Barangay Siga.
2: Bisa garo mga alas 5:20.
3: Alas 5:20. So, subong sinisal ka na ano kaina, kung ikumpara ni mo, halit kaina, pagyanda, kamusta ang kutasyon sa tubig?
2: Taas mo gapon. Mataas mo gapon.
3: Mas nagtaas, subong. Mm. So, din ninyo, balay sir sa sulod doon, kamo?
2: Aram namin dyan sa respira.
3: Ginabaha, mandira sa sulod. Kung mga subong sinisal na tiyempo, anong ginakadbukan nyo dabi?
2: Magbahagi naman.
3: Magtaas pag ito.
2: Magtaas naman ba? Kaya itong tadaan mo pag-ramil, tas taas dito ganyan ba pag-ramil niya?
3: Oo. Oh, na-experience naman sir nga nag-evacuate ka mo na ba?
2: Oo, evacuate naman sa barangay. Ganyan yung evacuate.
3: Mm-hmm. Okay. Sa subong, ay di masigat na ito nagpahimo. Sila nagpatigayin sila di sa clearing operation. Anong mambal nyo kay subong din ba mag-yapon?
2: Oo, ito mambal. Kaya mag-yapon na.
3: Wala ay,
2: po. Subong, ginakuan naman ito ba? O, kitaan naman ito nila. O, gano'n ng village.
1: Na batian sa K5 Roldan ang payag sa isa sa mga pumuluyo man sa barangay Tiga. So subong sa ina nag-untat na ang ulan, subong naman nagbubo naman ni Liwat. So kung kami nag-alam sila nga mag-subside na ang tubig sa K5 Roldan. Ang iban na mga nagkakadto sa trabaho, nagbalalik na lang nito si Pagaldan kay halos basa naman sila at ikar nga may mga raincoat sila. Ito na pasyan sila masina sa tunga ng sugata silang mga salasyan. Nagbalik ang tubig sa si Pagaldan.
34: Pero ina ang situation sa karsada. How about sa mga manubong area sa sulod? I don't know kung nakacheck ka mo ka K5 Myla kung may mga balay nga nasa bridge sa baha.
1: Yes, ang area lang din lang diriya sa may may dati list kasi kaya da rin hindi pa man gid masyado gitaas ang tubig sa ila kay ano na no dere pa lang gid sa may dati list street pero may mga areas naman no kuno dere pa wala akong padulungan man subong pag pun sila naman sa mga balay abi ang ginsun og sang tubig baha at over 816 subong na aga sa Padre Dan.
34: Oh, why da sa mga taga barangay abi nga nagagiya sa mga motorista ga traffic da or even nag-aabiso nga tilikaw anay kamo di sa mga motorista da.
1: Iya yeah, sama na ang ginaulat diri kay Padre Dan sa mga umalagi kay ang iba no wala ni kay balo ang iba nagagutos bala nagapanaog sila sini mga ginapansakyan nga tricycle nagagi diri sa may higad sang dalan wala sila kay balo basta bala kag may mga bugho bala kag magahulog sila. So, kaya wala pa sa mga presensya, dari dali, sa barangay Tisal, sa barangay Tisa, dari man niya sa may Bartolay Street, sa kita Brodang.
34: Okay. So, I don't know kung nalabot niyo si Kapitan Alovera dira sa area, ka K5 Mela. Pero subong, kamustang panahon?
1: Dahil lang sa Giyapon, sa kita Brodang, nag-ulan lang sa Giyapon, manipis sa Giyapon ang pag-ulan, kaya ang maniya, hindi naman din siyang mabunok din sa kita Brodang. So, posible na mag-subside na kung padayon na subong lang sila sa Giyapon ang pag-ulan-ulan, mag-anubo naman ni ang tubig diriya sa may barangay Tisa, kasi sila man sa mga area diriya sa sulag sang Rojas.
34: Okay, so klaro na itong Tisa lang subong ang medyo may problema ta sa baha. How about other barangays?
1: So far sa si Padre Dan, ang barangay Tisa lang din manbikron. So, ang iba ni Maria nga barangay sa si Padre Dan, may baha man, pero manipis lang wala o magamay lang din. Hara lang din dia sa dalan, unlike diriya sa may Tisa nga do asa na ya sa tukod ang tubig baha sa si Padre Dan. At sa ito man nga paglibot, ang bando ginano lang ang mga pulian nga yara sa gasyang kalsada, ginabuligan ng mga ginatingwaan na nila nga kuhaon ang mga nagaharang sa mga drainage agad kayo yun ang pag-ilig sa tubig sa kalsada kan sa Padre Dan.
34: Okay.
1: Inisip sa sinsahal, may nabas sa kontek. Para sa kampiyong na balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Tati, sa Bay 5, News at Apps.
34: Maraming salamat K5 Myla sa gindulo nga balita. Ang Ross City Emergency Operation Center o kon Ross City EOC or EOC nagpagawa man sang abiso mga ka K5 subong aga no. Ang sa aton si makotor nga mga taga Palamati they're informing the public mga ka K5 nga mayara sang pagbaha sa pila ka mga barangays diri sa Ross City. No, sa aton si Magkautoran yung mga taga Palamati basahon tani ang area diri nga gintumod nila it's Tisa area along Datili Street Graceville subdivision going to Malipayon gutter level ang mga motorista ginaabisuhan nga maghalong sa pagmaneho sa pag-agi sa sinang area and observe proper vehicle distancing para sa safety mga ka K5 no ang mga areas ngani flooded pero passable sa mga salakyan mga ka K5 gutter to half knee level ang water level sandig diri sa abiso sang Roa City Emergency Operation Center pero sa aktual dira nga nagatindog subong sa baha nagapanod anod sa baha ara subong may mismo sa area ubog sa tubig baha si K5 Myla tinubo malang ni si K5 Myla nga sahi sang tinuga no mga ka K5 lapit na siya siniga tuhod no ang tubig kay once magsigi pa ulan, may tendency nga magasaka na pero kung magbunok naman ulan karon dugay-dugay, maganubo naman ang mga ka K5 ang tubig baha dira. Gapamangkot subong ang iban. Dugay-dugay na nga problema das Tisa nga pagbinaha. Balanta naman nga kung magulan ang resulta sinada baha nga hasta subong way pa ni Madres. Pila pagid ka presidente sa Pilipinas maagi. Antes naton nga masolusyonan ang pagbaha dira sa Tisa. Kaya kung gabaha na dang karsada, may tendency man sa may Graceville, kaya Graceville manubo-nubo pagid, asta to sa likod, may tendency man na dang bahaon mga ka K5. Uy, pagid tayo katuon sa experience sa mga pumuluyo dang naging baha sila sa to nga nagasinggita na sila sang rescue mga ka K5. No? So kabay pa, double time kita sa paghimo sa mga measures nga ma-address ini. Hindi bastante itong akad-akad lang sa kanal. Kay kulang taunta ang kanal or ang drainage, hindi niya masarangan ang volume sang tubig nga nagapanaog dira sa TISA every time nga magbuhos ang bunok nga ulan mga ka-K5. Kiti alin sa may Malipayon, even ang tubig sa, I believe ang tuktok da sang kuan home site na nadamo sa home site Lawaan, panaog Malipayon, ting tubig na dira pa nagabuslog pagkantos TISA sa idalom. In fact, dira sa may Black 6 sa Malipayon, mga ka-K5 sa may corner da, grabe man na mag-ibwal ang tubig mga ka-K5. No, kung nagbuhos ang ulan, grabe ga, ibang ganida nga mga taklob sa kanal, gaalalsa na da. Dugay na nga problema da, pila na kadikada na nga problema, pero hasta subong, hasta malantagyapon sa band-aid solusyon mga ka-K5. Kung munuhon mo naman, may mga malain naman ang buot. But of course, hindi ta pwede mangin ipokrito na hindi naton pag i-discuss ang ininga sa isang problema kag magpangita, no, hindi man pwede mangin buta kag bungol ang pumuluyo na hindi magpangayo, mag-demand sang pag-address ang sininga problema nga kadugay na mga ka-K5. Ari bala balikan tang interview sa kay Kapitan ano ganin first name ni Kapitan Dax Alovera, Dax Noel Alovera, mga ka-K5, regarding karon sa kung paano gina-address ang barangay TISA ang dugay na nila dinikada na nga problema sa pagbaha mga ka-K5.
4: Atong city government nag-allocate do 24 million gid na sa Datil Street na drainage. Sa Subong, ginaumpisahan na nila, natawag sila ng mga kabilya na plaster na.
5: Gin-plaster ng mga kabilya.
4: Pero way pa sila kakat sa atong road.
5: Okay.
4: 2.5 meters by 3 meters na siya. So dako gid na nga bulig para sa labinagit sa barangay TISA. Nga kagang ina lang area mo ginadaang permigan na gabahak gid basta mabunok gid ang ulan. So muna nagapasalamat gid ako kay Mayor Ronnie nga para na ginumpisahan na.
5: So sano ang expected sinikap nga matapos bala ang ininga pagkaayo sang drainage system diri sa may Datilis?
4: Yes, why ako ka pamangkot gid sa contractor kung ano ila time limit. Pag naumpisahan na dasig, mala na siya kay ginapormas na kanan sa babaw. Pag siya nabuhos, nabala nga buhos. So dasig, mala na siya.
5: So aside sa Datilis Street, may ara pa sa ibang ding area sa may TISA?
4: Ang barangay naman niya, nag-plastar man niya sa open concrete canal. Mag-join man na sa bag-on na drainage. So sige-sige man ato sa proyekto.
5: Anong nakikita niyong epekto sini or benepisyo nga makuha sa mga pumuluyo pag mahuman na ini nga drainage system?
4: Yes, una na mabulong na ang pagbaha labi na gitira sa Datilis Street. But of course, sure ya, why naging natay baha kung matabo.
5: So, amo na siya.
4: Yeah.
5: Oh, ano di ka naikap nga area ang kwan gid ang nagakutong gid ang tubig?
4: Usually, amo na, ang Datilis Street, kagag ang dari sa Malipayon, sa Hemingway Extension. Pero, amo na, why man niya gadugay?
5: Ay, inang gilid sa stadium?
4: Amo na, part na lang sa nagabaha. So, amo na, ang masulbar gid na kung matapos lang aton nga ginakonstruct sa city government ng drainage.
5: Okay, sige. For confirmation, kap no, ara na no, may kabilya na naging pang ungot sa...
4: Sige na ilaog bra.
5: Oo.
4: Na ano tawag?
5: Sang formas.
4: Oo. Hindi. Oo. Balo ko na ano panawag sila eh. Basta ara na may mga naplastar na nga kabilya da sa may ng vacant plot da bala.
5: Oo.
4: May Datilis Street mismo ara sila da. Ara tayo na ano tawag sila ilang balay-balay nga dira sila naplastar ka na.
5: Ano ni may ano pa ni siya may road widening pa na din matabo?
4: Wala naman. Bale magbuba lang sila sa karsada para ilagbong ang natanan kag brown ang drainage. Sarado naman ngayon.
34: Ang previous interview ni kay punong barangay Dax Noel Alovera, mga ka-K5. So may mga measures man nga ginay mo kag they're expecting na kumatapos sa ning drainage nga ginapobra dira sa TISA ma-address na ni mga ka-K5. Kaya kung lang taunta hindi kasarang. Bisan pag inakaron mo ni adlaw-adlaw, hindi gidya kasarang ang kadakuon sang existing drainage no, sa volume sang tubig nga nagabuslog dira mga ka-K5 sa area, no? Amuna nga dapat mapadasig na ning pag-ubra sini para ma-address na ning problema mga ka-K5 kag sa mapila dira ka mga subdivision sa TISA ang problema pagid. Problema da sa mga subdivision, why man na sila da mga drainage? Sang time pa na sang una ni former barangay kapitan anaw kagawad da Alfredo Minong Albaladejo, si kapitan, si former kapitan Albaladejo pa na sa to naga pinangakad kay mga pilada ka mga subdivision, why man sang maayong drainage mga ka-K5 ang iban may ara man pero wala sang system, pinabuang lang bala, no? So kabay pa no sa labing madali nga panahon ma-address ani kay do katalaka man nga kada ulan ang ma-experience ang pumuluyo da grabe nga huol nga pagbaha. Makumuti mo kung estudyante ka, way ka mo motor, way ka mo tricycle, gabantay, manakayon ka lang abi, di paano kada kasakay sa tricycle? Kay hindi magaging tricycle, kay baha. Kung may eskwela ka man, maano ka, malusong sa baha. O what if abi, goon kada kaleptospirosis? Mangayo ka bulig sa gobyerno? Mapila ka pa? Dasun sing ano malang yatag kundi kakilala? Kundi man apin ang kapitan, ti pabudlayan ka pa. No? Amo nang problema da mga ka-K5. So, kabay pa ma-address ini kaluluoy mga estudyante, kaluluoy mga nagatrabaho dugidugay na nga problema. Doon nagamo na lang gani mga taga-TISA, mga ka-K5, kaya mo basta umulon niya expected ang baha ng TISA. Kabay pa hindi lang kita mag-settle sa amo na nga dugi na bato na lang balas ang iban. Kinamatarong sa publiko nga mag-demand nga masolusyonan ang problema mga ka-K5. Not only in TISA, no, thank you gid may update bagulang ang Roa City Emergency Operation Center may update sila gin-confirm Manila ang pila pagid ka mga barangays nga may reported ga pagbaha mga ka-K5, pila ka mga areas nga may reported ga pagbaha, no? Sa aton si magkauturan nga mga taga Palamati may mga confirmation sila dire. I-check tala ni mga ka-K5 may ara sa kuan mano gutter level sa may San Roque Street along San Roque Street, Bangbang Ilaya Street, Aguinaldo Street kag Bangbang Luna Novicio Street, Burgos Ilaya corner Aguinaldo Street, no? Gutter level. Likawin niyo lang ninyo mga areas para hindi kamo da mag-agi mga ka-K5 kay may ara naman, no? Sang thunderstorm advisory nga gin-issue, bilog naman yang kapis ang apektado. Moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds are being experienced over Roa City, which may persist within 1 to 2 hours. Kag sa iban nga mga areas, ti may ara man, bunok man ang ulan mga ka-K5. And advisory lang sa aton sa mga kautoran nga mga tagbalamati, ang iban nga mga eskwelaan, kung may abiso kamo, pwede nyo gid mapadala diri sa K5 News FM. Advisory ang klase sa junior high school, kag senior high school, sa Philomer Christian University online, mangin online anay kamusubong synchronous or asynchronous subong June 19 bangod man sa malain nga lakad sa panahon mga ka-K5. So sa mga may estudyante sa Philomer Christian University junior high school kag senior high school, online ang klase nyo subong, ha, kibasi nagpilit gid kamo eskwela, online ang klase nyo subong basi man sa ginpagwa ng abiso sang Philomer Christian University mga ka-K5. Okay, sige. Amoning abiso so far, no? Halin sa Philomer Christian University. Ang klase naman sa kindergarten kag elementary sa Philomer Christian University suspended. Kaina pa mga ka-K5 nagpagwa advisory an hour ago ang pamunuan sang FCU mga ka-K5. So sa liwat ta, suspendidong klase sa elementary kag kindergarten sa Philomer Christian University suspended. While sa junior high school kag senior high school, online ang klase nyo subong aga bangod man sa malain nga lakad sa panahon. May ni kay may consideration gid no ang tagdumalan sang Philomer Christian University sa ilang mga estudyante mga ka-K5 nga na maara sa may iwat-iwat nga sitwasyon daan pa sa malain nga lakad sa panahon mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton sinikeng lawas subong nga panahon nga hindi lang delikado kundi magastos pa magbalatian mga ka-K5. Ara ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Dual Center ni Doc Ramil Uy makaamligid sa inyo sini nga ikeng lawas mga ka-K5. Damo subong bala mga masakit sa kidney mga chronic kidney disease, no? Mga ka-K5. Balaan yung kidney ta, amuneng nag-filter sa atong dugo. Kaginakuha niya sining toxins, kaginatinloan ang dugo nga nag-circulate sa atong lawas. Iniyang may kapasidad nga magtinlo sang 52 kagalon o kung 200 kalitro sang dugo kadadlaw. Gani kung ini ang madamage, basi ikamatay sang pasyente, bangod wala na ini sa ikasarang magtinlo sang dugo sa lawas. Unless kung may kwarta ka, ang ipabayad sa dialysis, mga ka-K5 ka pa dialysis ka, tatlo ka beses sa tatlo kadlaw sa isa kasimana, pero depende sa guba sa imo sining kidneys. Madamo actually sa mga rason nga ang nagkakadamage sang kidneys, mga ka-K5. Kagduan sa pinaka-common amo ang diabetes kagay blood pressure. Amo na ginarekomendar ta sa aton mga ka-K5 ang pagtumar sang DTX 500 kadadlaw. Ini ang may charantin kag visin nga nagapanubo sang blood sugar levels agud indi magka-diabetes. Subong man nga ang antioxidant sang DTX 500 nagapugong ini sa pag-oxidize sang LDL, mga ka-K5. Agud ini ang indi magbara sa mga ugat nga mong ginatunaan sang high blood pressure. Gani kung gusto mo nga mangin healthy ng mga kidneys, mag DTX 500 adlaw-adlaw, mga ka-K5. Magno sa DTX 500 nga nagabulig nga mangin healthy aton kidneys, nagabulig sa pag patigayon, mga ka-K5, sa pagbulig dira nga malikawan tang high blood kag diabetes, DTX 500, mga ka-K5. Ang aton sini pangadlaw-adlaw nga suplemento. Kag syempre dugangan tana sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C, pampapag-on sa aton sini nga immune system, mga ka-K5. Amaning power do nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subong panahon nga delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Ang DTX 500 kag Mighty C kaupod man ng klinika D3 Bio, isa ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist, mga ka-K5, mabakal ni sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Tanda na, ikayang lawas ang ligan, yara mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Oy, good morning sa kay Kagawad and former barangay captain Alfredo Minong Albaladejo sa barangay Tisa, aga pamati gisila da sa may barangay Tisa. O thank you gid sa pagmonitor kay Kagawad Minong Albaladejo. And by the way, advisory lang sa class suspension advisory bangod man sa heavy rainfall kag pagbaha sa may area sang Sea Oil, why ninyo ma-check to sa lawaan, ambal ko gid baha ang lawaan mo. Sa may Sea Oil to St. Joseph, tanan nga klase subong adlaw sa St. Joseph Senior High School suspended. Ang klase will be conducted online, mga ka-K5. No, advisory, halin sa St. Joseph Senior High School kay may baha naman kuno da sa may kuno, sa may Sea Oil going to St. Joseph sa may barangay Lawaan, mga ka-K5. No, muning pila sa mga advisory aton sining aton sininga na baton subong aga, mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, gradulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Oy, good morning sa mga nagamonitor man sa aton sinigapag pangalagad. Hay hambal ni Ma'am, wow, isa kay sa kay Ma'am Hemen Bonafé Guillermo, Regional Director sang Philippine Information Agency Memaropa. Likewise, no, anay Regional Director man sa PIA Davao Region, I believe diri sa Western Visayas. Kag syempre, no, ang ginarespeto gid sa mga media diri sa Capiz. Ambal niya, malapad amon swimming pool or lawod dira sa Malipayon Village, Tisa. Ba, tiya mo gid? Sa tubang niyo gid to, Ma'am Hemen, pero may ginadabaha. Ambal ko gani, sinopahan nga misaya ang manaog diri sa dutang luhaan na makasulbar sa pagbaha da sa may Malipayon, sa may Datilis, kag sa iban ng mga area sa Tisa. Kido, permi na lang na diyan nagabaha. Amo gid ang problema da. Ambal ni Ma'am Vienna Villaruel diri sa amon gabaha man sa amon sir. O ma DTX Coffee Mix na lang ko nakiya sila ho. Ambal ni Ma'am Vienna Villaruel, Ma'am Bernadette Amiten Calzado nagatutok kay Rodzi de la Peña Ayore, Rodzi balikisa may di mo pantalon na para hindi mabasa. O mahingagalan da Rodzi. Ma'am Arlene Onyada Basa nagatutok na. Thank you, good Leo Jan Bilyones. Leo, hindi sagi laray ha, kay basi mabasang mo step in. Good morning, Leo. Mami Rasul Ketson Kadigal, nagatutok na. Salamat, good Mami Rasul Ketson Kadigal. Noy Renato Folyuna, good morning. Kagkay Nong Imlot Dorado, thank you, good Nong Imlot sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Pagbalik ta, dugang ang mga balita, mga impormasyon, tutukan ta diri sa ton siniga pagpangalagad, pagkatapos sa mga pahanumdo.
6: Pueblos, K5 News FM. News FM.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka maginom.
10: Sa DTX 500.
8: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ng sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibigtibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung ikaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso!
2: Foro de los Pueblos.
14: Roldan Besana Villarreal.
2: Para sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: 18 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga minsahe. Hambal sang kilala, tada sa may barangay Tisa, amal niya mangihi lang siya kuno sa may black blank, baha na kuno dayon sa dalom, kamalipayon, baho, triple. Hambal ko gani, bisan ihi lang kapaka mo, gabaha dayon ang Tisa, mga K5. Kay man, dugay na nga problema. Balanta naman ang problema, balanta naman ko na nung solusyon. Ang butang naman do, hindi kaya masolusyonalan ng halin panisang una. Do, hasta tanan niya permito luktulukon sa masinulubo ng sitwasyon na sang karsada. Da, no? Kag sitwasyon sa mga pumuluyo, mga ka-K5. Kapangaluyag pa lang ko sa una sa ex-girlfriend tada sa may Graceville. Gabaha, panada mo. Ikaw na bala partner na kapangaluyag na nagabaha na sa guwa. Sa subong tiyan mo manggyapon, pila na kadikadang nakaligad mga ka-K5. No? Di kabay pa madres ini. Wala naman tadi sang iban nga purpose ka pares man of course. Sang concern sang pumuluyo nga madres ini sa labing madali nga panahon. And I believe may mga kauturan kita, no? Mga ka-K5 ara naman ang city government no may ginimo naman nga mga aksyon including ang DPWH nagligad amo ang DPWH sa munin pinakamayad sa paghimo sa mga project mga ka-K5 pero dapat supervised ni mayad. Kay balanta naman ang problema sa DPWH. Damo project, wala human. Kundi mga ni palpak ng mga proyekto, mga ka-K5. So dapat matutukan eh. Kag dapat ang pumuluyo, isa man sa nagabantay mga ka-K5. Si Kapitan Alovera, dating wanta man alabuton sa iba naton nga pagpangalagad. Di ano ni Kap, no? Way man naton, ginapangayo ang abikaan mo na da Kap. Di nga ton, Dre. May mga... ano ka dasig or ano ka dugay ang ginimo nyo nga mga butang para ma-address dira ang problema sa inyo sini nga lugar mga ka-K5 particular dira sa Tisa, no? Kikadugay na ni nga problema ang mga nga dapat i-address na sa labing madali nga panahon, no? Bisan ng mga pumuluyo da hindi nagid komportable even ang mga nagaagi da, no? Basta umulan Tisa ya baha dayon mga ka-K5 do koluya man nga kalapit-lapit lang ini nga barangay sa sentro sang syudad kon pa permi pa kun umulan ti submerge sa baha dugangan tala no tingwan tala buton of course ang pamunuan sa barangay Tisa kag ang city engineer's office mga ka-K5 kun ano nga mga measures ang ilagay nimo para ma-address ini. Di na kuto bang ila sini nga ginahimo dira nga kanal or drainage mga ka-K5. Subong man sa aton si magkauturan by the way kahapon interview sa K5 News FM si Panay Mayor Jonathan Sanibesa kag kahapon gin confirm niya diri sa K5 News FM nga kuno temporaryo anay subong nga ginadumilian ang pagbaligya sang baboy sa igad sang dalan sa igad sa mga dalanon dira sa may banwasang Panay. Kay man may ginapatian nga posible may resurgence naman sang ginakabalak-an nga African Swine Fever o kon ASF. Kay hindi malipod ga ang banwasang Panay

0: mga kasapatan. Ongoing sa buong ang pag-gather sang samples sa Provincial Veterinary Office kaupod man ang taga-regional office para masiguro nila. So ginatag man to nagligad sa interview ta kay Dr. Lloyd Burata, partner may ginsend ko da, kay Mayor Besa. No? Ginatag man to sa previous tang interview kay Dr. Lloyd Burata sa Provincial Veterinary Office nga subong ining mga bago nga cases hindi pa ni ma-confirm nga ASF. Hindi pa confirm nga African Swine Fever. But, ginklaro niya man nga since 2023 up to the current time, present time, wala pa tayo ma-declare nga clear na ta sa ASF. Mga ka-K5, posible nagaganhagan ng kaso, pero subong, liwat naman nga nagatuluhaw mga ka-K5. Amo na nga dapat, or kung ma-recall ta man, nagligad to ginmention nga since 2023, pangayuan ng statement ang PVO, gambal sila nga wala anay nila ginarecommend ang pagupot sang baboy. O galing may mga kauturan kita nga nagrisgo sa pagupot thinking nga wala na ang ASF. Mga ka-K5, pero ti ara pa, no? Ara pa, kag ginakabalakan nga may resurgence ang sininga balatian. Sa tanan nga mga LGU sa Capiz, si Mayor Besa sa Panay ang pinakauna nga nagsapol immediately, ginsapol niya sininga Task Force ASF. Para samtang hindi pa confirm nga ASF na ining latest cases, may mga measures na nga ginapatuman. Kag dumilian ang pagbaligya sang karne sang baboy sa igad sa mga dalanon. Kung diri sa Roas, ginapapromo ang baboy 200 na lang ang kilo. May 200 mga ka-K5 na may 240, may 260. Mga tagalipunan, ga-reklamo na kay barato-barato sa guwa. Sa lipunan, 300, 320 mga ka-K5. Pero dito yan sa Panay, kung diri sa aton, may papromo-promo sa Roas. Sa Panay iya, as a measure para maproteksyonan ang palangitanan sa madamo ng mga taga-Panay, bawalan na na yung pagbaligya sa baboy sa igad sa mga karsadahon. Kagbisan sa merkado gabaligya, dapat istrikto nga siguraduhon nga nakagi sa meat inspection mga ka-K5. Yari bala si Panay Mayor Jonathan Sanibesa.
1: Week, no, ginpaabot sa akong atensyon nga may resurgence ang ASF, no, suspected ASF, no, diri sa Banwa sa Panay. Kay ang category actually sa Panay, no, ara kami sa red zone inactive na ginatawag, no, red so that's why last week nagpagwa ako sa isa ka order reconvening the task force ASF. That's why kahapon, no, nag-meeting kami together with the Provincial Veterinarian Office. But yesterday, earlier than that, in the morning, no, nagbisita diri ang taga-region, no, to inform me of the na mga tikang na pagahimuo nila, no, in coordination with the Provincial Veterinarian Office at sa Amon Municipal Agriculturist Office. Mm-hmm. So, during our meeting kahapon, no, it has come to my attention na magkakuha pa lang sa blood sampling, no, diri sa Amon, mga baboy, no, diri sa Amon munisipyo para to confirm, no, if indeed ari liwat ang presensya sang ASF. Okay. Now, with regards naman sa mga illegal vendor, no, along the diyan, no, di sa mga kalsada, no, gindalahid naman, naging ulayho naman rin na, no, kay considering that naara sila sa sidewalk ng gabaliga, chances are hindi ini, wala ini mga certificate, meat inspect, hindi ini nag-agi sa meat inspection diri sa Amon Municipio. So that's why ginadumilian ko yung pagbaliga, ginapasita ko rin na for the reason nga there is now a suspected resurgence ng ASF diri sa Amon kabanuhanan na K5 balat.
2: Okay, Mayor Vesa, sir, you made mention nga ti yara kamo sa category sang red zone, no? Anong buot silingon sini, ano ka critical na ang mga alaga tada nga mga baboy sa Banwa sang Panay kag apektado na gid bala katama ang mga hog growers naton na Mayor Sanibesa, sir?
1: Hindi, for information, no, sa mo ala, no. In fact, ang Panay from the time na naging hit dikit sa ASF, no, hindi na lower down ang Amon category, no. Okay. During kasagsagan sang ASF, ato matanda to nagdigad nga tuig, no. Halos kadabanan ng kabanwana, no. na-categorize at as red zone active, no? Mm-hmm. But itong nagnubo ang kaso sa ASF, no?

0: ang category namon still remain under the red zone, pero inactive siya. So yan da, no? Upon determination through the blood sampling na ginkanda kahapon, no? We will the provincial agriculture office and the regional office of the DA upon the recommendation base ang mabutang na category liwat sa Banwa sa Panay is still red zone pero active. Ibig sabihin ganun, active liwat ang presensya sa ASF rin sa munisipyo sa Panay.
1: Si Panay Mayor Jonathan Sanibesa sa ma-interview sa K5 News FM. No? At least madasig ang aksyon sa Panay LGU while ang iba niya nga mga Banwa, mga ka-K5 nagkatulog sa Gyapon. Doka Parias, wala sang mantika. Nga kung malamig ang simpoga, katulog mga ka-K5. Ang Panay iya, in fairness to Mayor Besa, very active, very proactive. No? Nagatumar insigida sang aksyon mga ka-K5. Ting iba niya nga mga LGU, ginano ka muda? O sa Pontevedra da? Kadamo na da sa mga baboy nga nagakalamatay, tadi, way kita bation da sa Pontevedra, nga may ginahimo nga measure ang LGU mga ka-K5. No? Kagtuman man kadamo sa nagabaligya sang karne sang baboy sa hilit-hilit, nga hindi mo masigurado nga nagagi sa slaughterhouse. The same sa Roa City, mga ka-K5. Ay, nagidlang. Tutukan tani sa iba naton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikayong lawas program, mga ka-K5. Nangin kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica de Fresh Cag, Extend Food Supplement for Men. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Mas
7: basta tinungatay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masalikat.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: DTX 500.
11: Juice Benlot.
12: Nung kinabatsyag mo sa
11: high blood gid ko.
12: Kaya sa una ang blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo. Sipon. At trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mabakan mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
21: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay buhay, muling buhayin mo.
23: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
24: Extend Supplement for
25: muling
24: Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
27: DTX

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
8: Halin pa sang, nalimtan ko na.
7: Maukita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bag-o.
8: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
7: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
9: NK313 VIP
7: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
9: NK313 VIP Protect todo panalo. Itanom subong asisyon.
10: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: Bilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabasa mga butika.
17: Yeah!

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa bawat isa, no? Dapat medyo healthy kita. Sining kaagahon, Biyernes ng edisyon, pag upod natin sa itong programa, Sir Boy Zulweta. Ah, before anything else, dapat mag-take ka mo permission ng aton mga suplemento para malikaw kita sa sakit, mabaskog ang aton nga lawas, kag happy kita permi. No? Kinanglan natin mag-take permi, DTX 500, updantasing mighty C ang alkaline ng vitamin C para ma-boost ang aton nga lawas. Of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan. Sir Boy, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay of course naka DTX 500 engineer. May gapahubin sa silula. Tikom hubin ang silula, hubin ang tsura nga across ourselves are the foundation of our health, no? So, ang cell health is really important, no? Ano ba lang importante gin sa cells na? Antioxidant. Kaya gina-atake ini sa ginatawag nga oxidative stress. Di amuna ang DTX 500, no? Super antioxidant. Antioxidant. Kung kumbaga, amuna yung isa sa pinakakusog nga antioxidant nga ara sa market subong. That's why it protects your cells from premature aging. Kung pigaw ang selula mo, most likely pigaw man ang function sa mga tissues and organs mo. So kailangan makabawi ka. Sino kailangan makabawi? Engineer, mga bisyuhan, mga palapulaw, ha, mga ginatawag gakaon sa mga unhealthy foods kag exposed sa pollution. Amunay tanan-tanan gakos sa pagdamo sa free radicals that causes oxidative stress, no? So kailangan batuan, ha, mag DTX 500 ang paaman, engineer. May ampalaya extract, no? Mm-hmm. Ha, amunay ang ginatawag nga lower sa imo blood sugar, kaya ginamimik kani ang ginatawag nga insulin, ha? So ganubo pang imo blood sugar, gahubin ka pa kung naka DTX 500 every day. And of course, ha, kailangan i-boost ang aton maang aton immune system, mag mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas, no? Ha, para makabato, makaprotekta sa ginatawag naton sa against sa mga infection, no? Ang aton immune cells, no? You remember your immune cells, no, crave for vitamin C. And the advantage of alkaline vitamin C, kaya amugin na yung klase nga vitamin C ang ginapangita sina. That's why, kailangan mag-mighty C adlaw-adlaw. Ang paaman, ga-increase ang glutathione levels ang imulawas kung naka-vitamin C ka. That's why ga-puti ka. And of course, your collagen level as well, no? So mag-mighty C, the alkaline vitamin C, your immune booster. And of course, when it comes to eye health, mag-eye care gold, ang eye care gold ni amuni ang food supplement nga ga-specialize sa imo eye health, no? It has vitamin C, vitamin E, vitamin minerals and nutrients like bilberry extract that basically preserve and improve the health of your eyes. So kung medyo pigaw ang mata mo or kung ikaw klase nga tao ang ginabusal ang imo mata, puro cellphone, puro tablet, puro computer, ang ginatubang TV, ay base may ginatawag ka na nga eye strain or may ginatawag ka na nga develop na ang mga masakit sa imo mata, gapigaw na imo vision. Ang suplemento nga para da, Eye Care Gold. And to relax your eyes from a tiring day, lalo na kung sudyante ka, call center agent ka, ha? Ugasan ang inyong mata sa ang ginatawag nga Eye Care Drops. Ang Eye Care Drops may ginatawag nga hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes it, no? So that's why pag makabawi man ta sa aton mata whole day, dahil si engineer nang last engineer kay ang mata ay hindi ko why, no? Mag Eye Care Gold. And ari na ang pinakabaskog sa tanan, no? Kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, may problema ka sa mikrobyo, ay D3 Bio mo na.
1: Amo na, kinanglanta, medyo happy kita kag equip atong lawas parang maging healthy adlaw-adlaw. Kay budlay na Sir Boy, ining panahon bala, magkasakit kita. luoy man kita sa aton na mga hinigugma sa kabuhi, Sir Boy, aton na mga kabataan, aton nga nanay, tatay, dapat healthy kita, Sir Boy, para nga hindi kita burden sa mga kakilala ta, pati sa mga office mates naton, no? Manatiling healthy. So, Sir Boy, anong istoryahan ta dapat sa ining talk ni Doc about sa DTX 500? Anong mabulig sa DTX 500 sa aton, particularly sa aton nga lawas adlaw-adlaw, Sir Boy?
2: Well, let's talk about the importance of taking or getting antioxidant from the food we eat every day or through food supplement through DTX 500. Nga pala importante ang ginatawag nga antioxidant, no? This world is made up to basically nga magpatigo lang si imo, no? Stress, ano ang ginatawag, pulaw, ano ang ginatawag ng mga different kinds of stress, physical, emotional stress, all of those contributes to sa ginatawag natin nga aging sang lawas ta. What is basically aging, no? Ang aging, kung if you want to discuss this in a cellular level o pinaka-fundasyon gisang aton lawas, ha, it starts there. Ang once ang cellula mo gani, ha, hindi na makadivide, ha, o pigaw na ang division because gin-corrupt na ni siya, o kumbaga na sabad ang iya pagpadamo sa iya lawas sa insakto nga oras tungod sa oxidative stress, da nagasugod ang pagtigulang mo, no? So, what is oxidative stress? Oxidative stress, nga gapatigulang sa selula mo, are caused by free radicals. Ano ni bala nga free radicals ngayon? Permitan ni mapatihan sa radio engineer. Ano gin bala mga free radicals ngayon? Ang free radicals ni, number one, duwa ni ang sources ni. Ang sources, ang unang source is endogenous, meaning to say, sa sulod sa lawas. Okay. Mismo ang lawas ta,
1: ang ga-produce
2: ang ginatawag nga free radicals. Paano? Ha? Ginaproduce ang aton lawas ang mga free radicals to the duwa kabilog nga bagay.
1: Okay, ha? Okay.
2: Ang una nga bagay is through metabolism.
1: Okay.
2: Mismo nga pagkaon mo, kagpaginhawa mo, nga gahatag enerhiya sa imo lawas, kag sa imo cellula, o sa imo cellula nga gahatag enerhiya sa imo lawas, ini nga proseso gahatag ni mismo ga produce ni siya sa ginatawag nga free radicals. Amo ni kabag kumbaga ang latak sa pag-uksa sang ang oxygen kag glucose sang aton lawas. Tikaya niya sang lawas tapos na metabolismo lang, ha? Our body is equipped to basically fight off free radicals o pagpapanubuon ni cause ang lawas na mismo ga produce sang ginatawag nga antioxidant. That's right. Ang lawas na mismo ga-produce ang ginatawag ng antioxidant. One of the most powerful antioxidant nga ginaproduce ang aton lawas, amo ni ginatawag nga glutathione. Ang ginaproduce sa aton atay. Ano mo lang ginoobras ang ginatawag ni glutathione? Ha? Ang glutathione ini, this is nature's one of nature's most powerful antioxidant nga ginaproduce sa lawas ta. Ha? Ginakontraya ni ang ginatawag ng mga excess o pagsaka sa pagdamo sa free radical sa aton lawas pa hindi na maglabot sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: Ha? Pero may ano kisa ang aton lifestyle, ha? Sobra-sobra kay walabot sa metabolismo nga gakos ang free radicals nga makapatigulang sa imo lawas,
1: ang pagkaon pagid ngayon.
2: Ang pagkaon mo pagid, ang imo lifestyle, ang imo bisyo ga contribute, that's why kisa hindi na sapat.
1: Aha.
2: Hindi na sapat ang antioxidant nga produce ang lawas mo. That's why you need to eat your vegetables and your fruits, no? Your fruits and vegetables. Kay nga utan kag prutas kay amuna ang number one source, ha? External source sang antioxidant. That's why, kung kakaon ka sa mga prutas, anong tip? Kailanan medyo tapul.
1: Tapul, mga violet na
2: gasirik.
1: Mga sirik, ah.
2: Gasirik, gid ang kulor. Uh-huh. No? Kama mga katawag na mga lumboy nga ina, mga grapes, mga berries nga ina, are extremely rich in antioxidant. No? Iba ng sirisa na siguro, no?
1: Uh-huh.
2: Tapol man na. Amo na ang makapahubin sa imo. Sa mga utan naman, ha? Ano pag ginabi? Tapol nga dahon sa kamote, ngalog bati. Ano pag gid, ha? may anak pagin nga or pwede man ang talong kung gustoon mo, no? So amo na ang clue, no? E, ang may ano ni may tawag si Digadi ni. May color coding ni ang aton mga pagkaon.
1: Aha, aha.
2: Ang yellow rich in vitamin A, ang green na usually is rich in protein, no? So mga tanom-tanom nga ina, kung tanawon mo, kabalo ka na kung kailanlan mo, that's why kisa, bisita ka mo sa clinic naton, no? Mga natural doctors naton, kung ano
1: ba... Libre pa na yan, sir boy, mabisita sila dala. Mm. Libre ang mga konsultasyon.
2: Correct. Makabalo, makatuon ka pa, o makatag pa sila advice mo kung ano ang mga kampiyon kay klase nga utan, nga prutas, para makabawi kasi mo lawas. So, yan ang bad ko ginadua. Uh-huh. Ang source ng free radicals ang aton lawas mismo. Una itong discuss na metabolismo. Ang kadua nga free radicals nga ginaproduce ang lawas ta is during when you are sick.
1: Mm-hmm.
2: Kung ka masakit ka, your immune cells, lalo na ang ginagatawag mo nga mga innate immune system mo, like the macrophages. These macrophages produces, it creates its own ginatawag nga free radicals. Ginayin mo ini as almas kontra sa mikrobyo.
1: Mm-hmm.
2: So that's why kung ka masakit ka, pwede ang oxidative stress mo, wala labot sa metabolismo mo, wala ang imo immune cells ka produce man free radicals para madipinsahan ang imo lawas. That's why, ha, tapos mo masakit ka, landan ka balo ka mag-usas ang antioxidant mo, no? Ha? Kung mahal ang utan kag putas, da nagasulod ang DTX 500. DTX 500 was formulated, ha, by Dr. Ramil para makahatag sa ginatawag nga anytime na source ang antioxidant, hindi lang antioxidant, kundi pinakakusog nga antioxidant para makabawi ka sa imo nga tawag nga oxidative stress level. So that's why it's really important, no? When it comes to premature, when it comes to aging, hindi mo ginayang masikway ang importansya sa antioxidant. If you feel that medyo tigulang ka sa imo age, no? Ambal mo ba, 20 ka pa lang, but you feel 30 ka na, base ang lawas mo gamba si mo nga ay base kulang ko sa antioxidant or base kulang ka man sa puway kag tulog, no? Kung inita ng tanan ng mga bagay, they work together, ha, para masunod ang normal aging process mo. Remember, normal, kaya hindi mo dapat mag-i-accelerate, hindi mo pagdalion ang pagtigulang mo, ha. That's why kailangan mo suplementuhan ang lawas mo sa DTX 500, magkaon sang utan kag prutas adlaw-adlaw kung pwede lang, kung kasarang lang. Kung hindi, ang DTX 500 makasuplementar na makahatag sa ginatawag na support sa imo ginatawag nga overall health. So, ang nami pagin sa DTX 500, pag may kunig na hambal, kampiyon ang paaman, no? Kaya ang paaman sa DTX 500 ginatawag nga Charantia, ginatawag nga Ampalaya Extract. Ini nga Ampalaya Extract, it lowers your blood sugar. So sa mga diabetic da, pero minya siguro mabatian, uy, taas blood sugar mo, kaon ka marguso. Hindi nga DTX 500, gingkwa na tuya mismo na ang ginatawag nga ang pinakabaskog nga part sa marguso nga kapanubo sa blood sugar mo kaginputang sa kapsula. That's why sa magkon mag DTX 500 ka, hindi lang uhubin ang imong selula, no? Layo ka pa sa diabetes, no? So kung gusto mo kampiyon nga antioxidant, gusto mo uhubin ka in and out, mag DTX 500. That's ginatawag naton nga the cell protector, ha? Food supplement.
1: Okay, buka nami, no? Do dapat ta mabalik ta sa bata, sir boy. Dapat mabalik. Ni butong nami ang feeling bala.
2: Madelay mo lang. Madelay do. Delay lang kay kalaw. Ay man nga 40 ka na. You looking 60 ka na. Ha? Dapat ni 40 ka. You should look 40.
1: Correct.
2: Kung 50 ka, you should look 50, no?
1: Dapat lang medyo manatili kitang hubin, sir boy. Kabalo ka, kanami, isang feeling. Isang feeling na lang, sir boy, makita mo nga pagsik ka, medyo hindi ka nag-tuyango, na-permi sa imuhigdaan. Kinang lanta, medyo happy kang healthy. Correct. Kita, sir boy. Health is life.
2: You'll be amazed sa powers ng antioxidant.
1: Correct.
2: Ang antioxidant ngayon, makita ko, iban ko mga friends nga medyo bisyuhan pag gani.
1: Uh-huh.
2: Pupilty. Pwede magbawi sa antioxidant.
1: Conscious kid siya sa lahat. Conscious kid siya sa lahat.
2: Hindi man conscious kay bisyuhan.
1: Tipo kaya.
2: Kabalo sila magbawi.
1: Correct. Ang bawi na mo ng consciousness. Ang inambal.
2: makabalo sila nga ang antioxidant makabawi gid sila. That's why even though nga medyo hindi man healthy ang lifestyle, so to tell you the truth, no, not everyone has an healthy lifestyle. May mga cravings kita ya, engineer. Iban mahilig sa sa sweets, iban mahilig sa fats, ha. Kailan pukalanan ka ba? Luka man balang maghagan-hagan sang epekto, sang negative effects sa mga ginatawag ng mga unhealthy habits mo. That's why ganda kasulod ang ginatawag ng DTX 500. And of course, dala na ang support to you, Mighty C, kag ang ginatawag ng D3 Bio.
1: Hindi na kita magpadugay-dugay. Mag-proceed kita sa talk ni Doc, ang mga benefits nga mahatag naman sining aton D3 Bio. No, kay isa-isa unta ni ang power 3 user boy dapat i-inculcate gid sa mga panguna-una sa aton tagpalamati, kay amoning pinaka-importante nagabinuligay ini nga mga suplemento para manatili kitang healthy, sir boy. So proceed kita sa talk ni Doc, ang benefits nga mahatag sang D3 Bio.
2: Thank you, engineer, no. Diba usually ginambalta ang Mighty C is your immune booster?
1: Oh, of course.
2: Immune booster. Ti, amangkot nga ti, sir, na mag-Mighty C ka, okay na magaling immune system ko. Kakalanan ko pa mag-D3 Bio. Amo nang sabton.
1: Sakto ka pamangkot.
2: Amo nang sabton, tas buong adlaw, no? Why do you need D3 Bio? Ha? D3 Bio, ang vitamin C, no, is really good. No? And so that's why ang Mighty C niya, perting in yung klase nga food supplement. Because it boosts your immune system. Ha? Boosts your immune system. But what if your immune system is not already okay?
1: Okay.
2: Bata ka ba? Pigaw pa yung immune system mo. Tigulang ka na. Pigaw man yung immune system mo. Bisyuhan ka. Pigaw man yung immune system mo. Palapulaw ka. Pigaw man mga soldado sa lawas mo. Stress ka perme. Gawgtas ka perme. Ay sos, pigaw man ang immune system mo. Biskan i-boost mo pa na siya. Tigula na siya ibuga. You're still prone sa ginatawag nga invasion. Invasion sa ginatawag nga mga harmful microorganisms. Dala na na consists of viruses, bacteria, fungi, and parasites. Nga gakos ang masakit, no? Remember, ang pagkos ang masakit, duwa lang. For me, in context, it could be coming from sinatawag mga metabolic disorder or alin naman sa genetics nga ina, kag sa ginatawag nga infection nga cause sang ginatawag nga mga microbes nga ini, mga virus kag bacteria nga ini. So, diin bala gasulod gin ang D3 Bio? Let us answer that question, no? D3 Bio, mayon tanay, duha ni siya kaparte. Ini ang ginatawag na superfood supplement ka D3 Bio. Ang una nga parte is vitamin D3.
1: Mm-hmm.
2: That's why D3 Bio. Ha? Ang iyan niya main. Ang iyan ni main guns, kumbaga ang iyan ni premiado nga armas, ang iya cold press extra virgin coconut oil. The nature's answer to ginatawag naton nga antimicrobial. Nga. Kiini nga medium chain fatty acids nga alin sa cold press extra virgin coconut oil nga sa D3 Bio is naturally a superb antimicrobial. Ano bala ang proseso ang ginaobra sini, no? Ang kung gainom ka D3 Bio, iyan ni mga MACFAS, iyan ni mga derivatives, no? Nga monolorin, ginawasak ang panit sa mga mikrobyo. Nga importante, gibala sir, boy, mga wasakon ang panit sa mga mikrobyo. Kaya ang mga panit sa mikrobyo, amuna ang ginausam nila para magtapik sa inyo selula. And why is that important? Cause, kung makatapik na sila sa inyo selula, da na sila makasulod sa imo selula. O saro nila ang selula mo para makapadamo sila. So, ang slogan ni D3 Bio, no entry sa mga microorganism. Wasakon niya ang panit sa mga ginatawag ng mga viruses and bacteria. So, with that kind of mechanism, with that kind of mechanism, ginaputiktahan na daan ni D3 Bio ang pagdamo sang mikrobyo. Ang balila, paano kung nakasulod ang mikrobyo? Ang mikrobyo niya makasulod gina yung biskan diin.
1: Correct. Dapat yan may nagakontra man.
2: Oo, may nagakontra. Diin kasulod ang mga mikrobyo sa mga point of entry mo, sa baba mo, sa ilong mo, sa kambot mo, sa pwede makundin diin, even in your skin, kung may opening ka may pilas ka makasulod na ang mikrobyo. So, ang point here is, usually, ang ga-address sa ining problema, ang imo immune system. kung kampiyon ng immune system mo, ha, kay nakamighty sika, well, i-address na dayon. Pero kung pigaw ng immune system mo, ha, kay again, palapulaw ka. Mm-hmm. Stress ka, pelmi, ha? Ha? Wala kagapawais ang sakto. Unhealthy ang imo lifestyle. Puno ka sa tawag nga bisyo and pagkaon sa mga unhealthy foods. Then, pigaw ang immune system mo. Ang D3 bio ya, why ni siya labot sa imo immune system health? Mm-hmm. Meaning to say, ang point ko there is, may mga kumakambal nga wala labot nga sa nga ginapabayan niya, hindi. Meaning to say, kung pigaw man niya ang immune system mo, madipin, sama niya yapon niya ang D3 bio mo. Ha? So kung tigulang ka, kung ikaw bata pa, kung ginatawag niya immunocompromised ka, this medium chain fatty acids and its derivatives, especially monolaurin from D3 bio, will kill those viruses and bacteria naturally. No? According to research and science, sobra naka 1,000 ka mga research papers, ha? Ang nabasa, kag nag-prove, and top universities and even health institutions of government, nakita nila ang ginatawag nga mekanismo sinisang monolaurin, mga kuha mo sa cold press extra virgin coconut oil nga sa D3 bio. Ha? Sa pandemic, popular gini. No? Well, research gini kay naa, damo di lubi sa aton, engineer.
1: Oo.
2: Ha? Damo di lubi sa aton. Tika lang nan, kabaluta mag-usa sang ginatawag nga aton yang answer when it comes to a natural antiviral and antimicrobial. That's why ginausa nga rin siya as adjunct therapy during pandemic. Anong adjunct? Meaning sa adjunct, ginaupod niya sa bulong against sa antiviral ang ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil. Same cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, no? So ano ang kaduwa nga mekanismo? Di ba, una, ginwasak itong panit. Ang kaduwa, pangitaon niya na ang mga selula na nakasulod na to ang mga viruses kag bacteria. Kag, suguon niya ni mga selula nga ini, mga magtawag niya po siso is apoptosis or natural death. So, mismo, ang mambal ka, nga biskan infected cells gili, makaputik taman gapon ang D3 bio sa lawas kay ginasugo yan eh ang medyo ang lalo ng lauric acid kang monolaurin ginasugo yan ang lawas ang selula nga oops medyo die ka na siguro.
1: Oo.
2: medyo sak, suicide ka na kay para hindi sila magdamo, ha? And ang katatlo is because medium chain fatty acids and monolaurin are healthy fats, kaya yan eh magkapul, kaya yan eh kumbaga magtupad sa imo cell membrane para makaputikta na sa further or in the future nga atake sa ginatawag nga mga viruses and bacteria. That's the power of D3 Bio, the superfood supplement. That's why, okay, kami galang ulang, oh, ha? Sa ginambal nga slogan sini, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, buligi ang lawas mo, lalo na kung problema mo mikrobyo, mag-D3 Bio.
1: Salamat liwat, Sir Boy, sa mga informative nga mga bagay-bagay halin kay Sir Boy Sulweta. Pero dapat ya, adlaw-adlaw, maligo kita, Sir Boy. Mm. Maligo kita gamit ang Detox Beauty Soap. Namin niya, kinanglan, ma-moisturize ang imuha skin. Daw, danlog bala, kag swabbing-swabbi, healthy lang taong, Sir Boy. Hindi na daw may, daw may kaliskis bala. Mm-hmm. Kita mo nang himbesis da?
2: Scaly, skin
1: to scaly, dry. Scaly, oo.
2: Kung scaly ang skin mo kag-dry, meaning to say, cactus engineer ko lang kasi ginatawag nga moisturizer.
1: Okay.
2: Ano bala ang moisturizer sa ginatawag nga DTX Beauty Soap? Of course, ang VCO niya, no? Ang VCO nga ini, ini ginatawag nga cold pressed coconut oil has superb moisturizing effect, no? Hindi lang moisturizing effect ang makuha mo ni sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga sa DTX Beauty Soap, kundi may antibacterial kapat. Because DTX Beauty Soap is both an antimicrobial and beauty soap, no? Sa antimicrobial properties ini, kaya niktap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, an-an, bone is, psoriasis, ano pag ginangitawag nga mga pimples mo da. Kung ano-ano pag ginangakos ang mga tawag nga bacteria and fungi. Kaya nakakson sa nga tawag nga DTX Beauty Soap. Kaya yaman takson kakson sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. That's why this soap gives you a longer sense of freshness, no? Dugay kay mapanos kumbaga.
1: Mm-hmm.
2: Kung amo ning habon mo sa ilot sa beauty properties, way labot sa moisturizing effect, na may ginatawag ni nga papain nga gapaputi sa imong papaya enzyme na siya ha nga gapaputi sa imong skin and of course may ara pag siya nga gapaputi from the within kay ang guava extract nga ari man siningabon sang DTX Beauty Soap increases your glutathione level because it's extremely rich in vitamin C and remember your glutathione is always attracted or it needs vitamin C para magsaka na siya and of course tungod nga sa vitamin C yaman nami man ang production sang collagen or pag-repair sang imo skin. So diin ka pa, may beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa, mag DTX beauty soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Okay. Ang lain da, isakto na, mumot. Pero kung ang imo ilok, sir boy, may mga bakterya, dira nga siling nila, do, mga, kuhan ko no, mga napatay ba lang diwindi? Nga may napat do, may ara, may labaho.
2: Ah? Seven dwarfs.
1: Babe. Seven dwarfs, babe?
2: Ay, isa patay.
1: Oh, isa patay dati ka ka para panimaho. Sir boy, pukin ang lanta, may aram kita i-swipe to the left, swipe to the right sa aton nga ilok, sir boy, ining deodorant na Clinica Dio Fresh. Amo na kinanglan to, sir boy, kay para manatili kitang pugi, personal kag may wala amoy, sir boy.
2: Wala ka melon, wala ka melon amoy, no?
1: Okay. Ha? Oo, pero dapat mangapi man kita kadaga, sir boy. Ikaw, anong una nga kapi nga ginatimpla mo kung kagahon? Ako ya, DTX Coffee Mix.
2: Nga, DTX sir. Coffee Mix, engineer.
1: Tika, yan mo nang ginambal ni mo, pirme. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Kag isa pa, ginatinloan niyang imusulok-sulok. May chia seed siya. Nga taas niya kwan mo fiber mo
2: importante gid engineer ya ang DSE ang super antioxidant nga gamon niya ga detox sa aton silula no early in the morning imagine this no siyempre iba niya makape tapos mainom sang ilang antioxidant ha iniya ang kape mo mismo may antioxidant na ha kay may DSE ini kag way labot nga gina-detox ang imo cellular health, gina-detox man ang imo colon sa ginatawag nga chia seeds nga paborito gina-engineer nga that detoxify your colon. So kung aga pa, gusto mo ga-detox ka na, ha? Ga-kape ka pa, mag-DTX coffee mix.
1: Okay, so amo na kinanglan ta, pero kung gusto ta, double barrel nga kape, sir boy.
2: Double barrel sa antioxidant?
1: Sa antioxidant? Tiyan mo nga ito nga DTX Premium Coffee. Kag dire-diretso lang, sir boy, anong mabulig man sang pre-bio coffee sa aton?
2: Oh, sa mga bisyuhan, this is the best coffee for you. Tandaan ang alam, DTX Premium Coffee. Why premium? Hindi lang isa. Kundi dua ka super antioxidant ang unod sini. May ginatawag nga ergotionin. Ngalin sa gano, mushroom, the herb of immortality. Amunin ko ng antioxidant that has the capacity of reviving other antioxidant. Kung may mga vitamin C kag vitamin E kada nga sa lawas mo kag nausab na sa gira kontra oxidative stress ginapang revive ni tanan ni ergotionin. Ginduangan pag ni Dr. Mills of course ang DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga ra sa DTX 500 ginputang sa kape para mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo lalo na sa mga bisyuhan magkape nga gakape na ga asuman gyapon ang kamot sa panigrilyo ha amo ni islin yung kape niyo kung hindi niyo mapundo ang inyo bisyo mag DTX Premium Coffee.
1: Okay.
2: Ang sweetener, safe na safe. That's why mga pwede mo ni Manly. For those people who just want to look young because they know antioxidants are good for the body, kag pala kape, this is perfect for you. DTX Premium Coffee.
1: Okay. Ito ang kwan niya, mga medyo ginambal nila ng mga para sa mga bakterya, bla? Buringot.
2: Sa mga buringot,
1: taga-aga. Ito ang pre-bio coffee, kagang probiotic, sir boy. Explicar na lang sa ila para nga rekta-rekta na. Sige, sir boy.
2: Oo, ang pre-bio coffee. Amo mo naman yun yung kape nga sa pagkanamit. No? Personally, namian ko sa pre-bio coffee kanamit. Pero ang pinakanamit, gede, ha, ganami ang mood mo taga-aga. Kaya puno, nisang nga tawag nga spore-forming probiotics that improves your mood. So kung hindi ka morning person, buringot ka taga-aga, ay, ha, kung ako ang mga partner mo, kung ako ang utod mo, baklanta ka. Saan niya tawag nga pre-bio coffee, you know? Ang namin niya is spore-forming, why niya kakapatay? Why niya kakapatay sa init sa tubig sa imo kape or sa asido sa tiyan? That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee in the morning every day. Mag pre-bio coffee. Oh. And of course, mag-clinica spore-biotics. amo na niya ang tawag nga repopulation o kumbaga kung pigaw na gidbala ang imo gut health. Base, kulang na ang population sang imo good bacteria. Meaning to say, kulang na ang probiotics sa tiyan mo. It's time to take clinicas probiotics. Pwede ka bala bloated?
1: Aha.
2: Ha? Pwede ka bala may indigestion? Pigaw bala ang imo pupo? Feeling mo bala nga do ka luya si mo adlaw-adlaw nga nami man naman pangkaon ni nakaon mo? Ay, kibasi pigaw na ang imo tiyan. Kung hindi na okay ang imo tiyan, mag-clinicas probiotics. 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically works together in improving your digestion, your metabolism, your absorption of your vitamins and minerals, and of course, the usage of your antioxidant. Ang pinakanami, sini, it improves your mood and your brain health. Remember, your brain needs a lot of things from your gut. Ang ga-obrasi na tanan-tanan to, ang ga-process na tanan-tanan to, are good bacteria called probiotics. So kung gusto mo ka probiotics nga maka-epekto si imo dayon, kaway kakapatay sa init sang tubig o sa asido sang tiyan, ha? Amunin ni ang technique magtumal sang clinicas probiotics, ang ga-panami sang imo mood, kag ga-panami pa sang imo digestion.
1: Okay, salamat Sir Boy. Kag hindi ko makalipat ha, kinanglan ma-enhance man ang aton nga sexual desire Sir Boy, mag-extend food supplement for men. Hindi lang iniya para panlalaki, pwede mo ini sa aton nga brain management Sir Boy. Kay nami ang daloy sang dugo ang aton nga utok. Actually, ang brain naton kinanglan sing damo nga oxygen. So kung maayo ang pag-circulate sang aton nga dugo Sir Boy, manami man ang function sa atong brain kag iban nga mga parte sa atong nga lawas, kinanglanong gid ang oxygen Sir Boy.
2: Ambag niya nila ang sekreto ara sa dugo. That's true. Cause your blood to logistic na siya sa imo lawas. Amo ning delivery. Amo ni ang truck, amo ning delivery van nga gadala sang tanan-tanan. So, your blood flow is really important. That's why kung ga-extend food supplement ka, hindi lang happy si Mrs.
1: Correct. Oo.
2: Kung naka-perform ka, siyempre, ang performance mo, it depends sa imo man na blood flow. Kag sa pag-tinel to kay Junior, no?
1: Uh-huh.
2: Pero ang nami, pag hindi ko nami, ang blood flow mo nami, ang paghatag sa mga nutrients sa imo silula nami, man ang paghimos sa imo waste products sa imo silula. That's why kung naka-extend ka, do si Engineer Albao ka.
1: Uh-huh.
2: You feel young and you perform young kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, no? There are other ways to improve your blood flow and your mood as well. Ay, magpamasahe. Ha? Maglisensya ka, misis. Mapamasage ko. Kan isog. Mapamasahe ko. Simple kung maghirit, upod ta.
1: Uh-huh.
2: Ang sikrito sa masahe, of course, wala ara mag-isa sa masista, pero laban-laban, ha? Ara kidya sa Balanyos. Dapat ang Balanyos nyo, DTX liniment oil. Ang DTX liniment, kampiyon giniya. Ha? Kampiyon ng hagod yung ginatag sinisang ginatawag nga DTX liniment oil. Ang init, sakto-sakto lang. Gina-relax yung mga tired muscles mo. Mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo. Sa mga painful areas sa imo back, sa imo legs. Habang ginabanyos, ginagamat-amat dula. Kay kampiyon giniya ang ginatawag nga healing or relaxing effect sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Ang aromatherapy sini nga paaman, kampiyon man. Gapalilax kong biyay hilo, kagugalingin ulo mo. That's why, kalanan, lagi sa bag depend me, ha? Kung magbiyahe, or magkato sa pisina, pasi abuton sa pagkakapoy mo, magpabanyos sa nga tawag nga DTX liniment oil.
1: Wala ta kada chimpo, Sir Boy, kag weekend subong, dapat manatiling aton nga ka mga uto dira, nga maging healthy. So, bawal sa sobra ng mga bisyo, ha? Ining weekends ini, dapat concentrate ka sa pamilya, concentrate ka sa mga healthy lifestyle, Sir Boy. Ah, para pag-abot sang Lunes, happy. Sir Boy, wala ta chimpo?
2: Oy, life ko no is a balance, ha? Hindi lang all work, no play. Dapat hindi man no always play, no work. Kalanan kabalo ka magbalanse. Lingawon mong lawas mo, pero obra ka man dayon. And to basically for you to do that, you need to be healthy. That's why kalanan every day mag DTX 500. Your cell protector, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, mag-eye care gold para kampiyon ang eye health and mag-eye care drops para matindoan ang imo mata. And of course, kung problema na ang trangkaso o busip o kagilanat nga dala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal nga God bless, stay healthy, and enjoy your weekend.
1: Okay, no? Inbiyak naman sa atong busing, Sir Doc Ramil Oy, no? Salamat sa imo. Salamat sa mga tanan-tanan ng mga kayuhan ginashare mo sa tagsa-tagsa. Kag isa pa Sir Boy sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, kag sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma. Ako naman si Ialbaw mo, Ronnie Albaw. Mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: kabalik-balik sa CR, kinadiyariya. Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
2: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
8: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
9: Pwede man. Basta, hindi ka lang mag-inagi. Masugot, Giguya?
10: Oo, hindi ko mag-inagi. Basta, makahag and kiss lang ko si mo. Amo ba lang ng solusyon para hindi ta mag... o hindi ta nakapagsabaron? Dayon, maupod-upod na lang ko. Pero, hindi ko yan magsinabad ya.
9: Ti hindi ka man balagi. Nga mahagagi kang mag-kiss ako now.
10: Ti, tanda lang na yasang ato niya nga pagka BFF ya eh.
9: Hala, sadasad ya eh no?
11: Ha ha ha ha!

0: Ang sesesyon!
1: Di ba yung mga gani na? Para may rason na tangatiwasan ta na sila. Kaya wala sila sa Senado.
2: Anong plano to, Mr. President?
1: O gali. Kay balo na ni si Senador Tito Sutab kag si Pinky Luxin sang ilay muon?
2: Anong matabuayhan, Mr. President?
1: Islan ta na sa pagkasinit President si Cayetano.
2: Kag sinong ibulos ta?
1: Si Sir Luz Gagwa Chan.
2: Ay, hindi si Wim?
1: Hindi. Kinapigawan ko sa iya. Nami niya si Luz Gagwa Chan. Kay suportado na siya sa mga Tulpox Brothers.
2: What's niyon? Dako, ginigaling pagdaog ta, Mr. President?
1: Ay, natural. May piliun ta ni sila. Kay papiliun ta ni sila. Kaso o kun ariglo? Kag kun magkontra sila sa aton, ti failan ta kaso ah. Pero kun magupod sila sa aton, ariglo ang kaso. Plus, paldo. Habulan na kasimple ah. Ang tanan nga magupod sa aton, safety na ya. Pero nga plano nga magkontra, di ba si Kun, mapusasan gid siya.
2: Sadya-sadya, ino?
1: Uwe!

0: Ay, dere naman tani matambay-tambay, wa. Baw, sa una, dere kami gapungko ni Maria Capra. Doon na miss ko man ang tumboy ba? Ha? Dere kami sa una nagabantay sa amon mga biliktimahon nga makwartahan mo. Pero subong, wala ka nagidiya may mainto sa plaza. Manhalos ang tanan di nga nagatambay, hindi na ilintuon. Kundi manog into naman tanan. Ay, aba!
1: Hello, brother.
2: Ay, sir! Ano tani?
0: Uy, hala. May dua ka lalaki sa unahan, no? Kagang isa nakapormada, naka-amerikana, na nakakurbata pa. Samtang ang isa, snatcher di sa plaza. Ay, aba!
2: Ano tani, sir?
1: Oh. Ako gali si Pastor Liba.
2: Ah! Ako naman niya si Tulindoy. Ah!
0: Oh, ang isa pastor. Ang isa daw kaagi tumba aparador.
1: Ah, mabangkot ako dali sa imo brother, Tulindoy.
2: Okay ah!
1: Kundi nagdalan pakato sa simbahan niya may pintanga daw rainbow.
0: Kaya ba? Animal! Rainbow ang pinta sa ilang simbahan?
2: Ay! Arada, Pastor Hua. Rektala ni nga dalan tapos unhan. May dako nga puno sa nga kasya. Dito pa dayon sa wala. Arada na dayon ang simbahan niyo. Nga rainbow ang kolor.
0: Huay! Kaya ba, utol-tulan gali ni Tulindoy ba?
1: Oh, salamat kid brother Tulindoy.
2: Ah, huay!
1: Ayaw gali. Ah. Boss, may arang kami isang panibahon. Maganto ka dito ha? Kay tugloan ta ka sa dalan pakanto sa langit.
0: Mm-hmm. Dalan pakanto sa langit?
2: Ayaw! Hindi, kuya magpatisi mo yung pastor!
0: Ayaw!
1: Gagaan naman, Tulindoy.
2: Hindi gagaan ni katulto sa dalan pa simbahan ninyo, oh! Tuduan mo pa ko sa dalan pa langit!
0: Oh!
2: Tinuntun niyang imo!
0: May punto ka, Tulindoy! Ayaw! Ang dalan nga rin pakanto sa simbahan, hindi sa tuwan katultol? Dalan pa yan pakanto palangit? Sadya-sadya, no? Wow!

0: bungkito kag kulatiko.
1: Lagawan ka din naman, mama.
0: Abaw, ma. Nye, tapos naman aton klase. Nga nagkadto pa kamo di.
1: Kahit law lang kami sa imo, ma. Oo, mama. Kay gusto ka namon dahil makita, ma'am.
0: Kag nga aman.
1: Pakita ka lang dahil namon niya, ma'am. Dugaanam na kami dayon.
0: Abaw, ma.
1: Daw matyagan ko, ma'am, dumay gahom ka nga nag-connect sa amon. Kung makita ka namon, tapos mabatyagan naman namon, nga gaduga ang amon pagka-genius.
0: Genius, abaw! Ate, sige! Kitanay naman kita sa sunod nga Lunes para sa aton nga Sunday school, ha?
1: Ay, hindi na pwedeng adlaw-adlaw tani, mamang may Sunday school tao?
0: Ay, hindi! Hindi, dapat! Kay kada Lunes lang gid ang aton Sunday school.
1: Aya, kanugon ba? Nagadasig kami tani alam yakon may Sunday school kada Lunes.
2: Oo, ma'am. Pagon kay siya gani, mamang alam namon, ma'am. Nagalulawas na eh.
0: Yay! Sadya, no?
1: What?

0: GTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
3: Extend the food superman for men.
4: Ako si Rosanne, bau. Akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka edad nga duha ba? Dami, gidang extend.
3: Extend food superman for men.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.

0: Ibus Man Ribulta.
1: Yes, Mr. President.
0: Kadami sang imo ginahimo sa mga sutab ng mga senador.
1: Mando mo man abos eh. Napusasa na si Senador Onggoy Karsada.
0: Good. Sino'y sunod ta?
1: Si Noel Villaoba kag si Chex Escordero.
0: Very good, Ibus Man.
1: Si Bonggago,
0: aba,
1: gaulat lang siya kay maruguan naman ng iya warrant of arrest sa INC o kon Incorporated.
0: Kung ara na ang warrant of arrest sang INC, hindi pagpabala si Trillunes.
1: Ngaman, Mr. President.
0: Kaya nga, pangbulabog ang ilakad eh.
1: Oh,
0: ikaw na lang dakop sa iya. Updang imong utod mo na, no? Nga si Karbik Rimulta nga nagbulukay na ang buhok.
1: Oh,
0: kag isunod na yon si Dante Mangulikta. Kag ang mag-utod niya bulgar ang nagpahimo sang mga subdivision sang mga humayan. Kag sila man ang tagiya sang lagulo nga crime motor.
1: Sadya-sadya, ino.

0: nga duwa.
1: Ah, Nars, ikaw!
0: Ay, natural ako eh.
1: Bahaw, kagwapagid bala kay Nars.
0: Ay! Ay, ito ay, manaman ko siya, gwara muskol.
1: Hindi na siya into, Nars siya. Hindi bala, Boss Norbeng?
2: Ay, ambot ah. Na wala ko yung kabalos ang imo ginapaghambal.
1: Ni, wala mo kayo ginasuportahan, boss.
0: Te, kita mo ah. Wala nag-agli si Sir Norbing sa imo. Boss Silingon, kininto mo lang kuing.
1: Wala, oy. Ikaw yung tuod, Nars. Hindi wala, Boss Norbing, guwapa ka tuod niya.
2: Ambot gani sa imo kay wala kuya kay balo sang ginawakal mo.
1: Ihambalan pala nga ho, oh, boss.
3: Ay, ikaw lang daya. Hindi na ko daya pagdalahiga.
0: Oh, siya? Alata ka, ginyang ininto mo lang, Kuya Jaguar, muskot.
1: Basta guwapa ka kay Janar siya, kag super buot pa.
0: Ay, tigil ko diyo.
1: Nye, sadya-sadya, hino.

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy.
0: Naglibot ka naman, kaina.
1: Oo, oh, Daddy.
0: O ti ano man ang nakita mo sa barangay ta?
1: Dad.
0: Oo.
1: Halos tanan tagali nga purok, Dad.
0: Mm.
1: Guba na mga board ka green sa Ila Plaza. Wala na nag-basket ang mga pamatanon ta, Dre.
0: Wala na sila nag-basket. O ti ano na lang ang ilang ginakaligawan?
1: Gaskater sila, Dad. Halos guba na tanan ang ring kag board. Pero wala man na isla ni Kapitan. Kag wala may ginasapak sa iski, Chairman.
0: Sapakon pa na nila. Ha, galastuhan na nga iya. Mas nami nga pabayaan na iya nila. Himbis igasto na nila, kundi iba ka nalan na nila brand nyo nga motor ni iski, Chairman.
1: Ay, hala. Amon na daw?
0: Hindi gani ilagaw-lagaw yan na lang na sa mga sikat nga beach. Sadya pa.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: At daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced!

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
4: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy. K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: siyang murto?
1: Bao, anak. Wala siyang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
0: Di kaya ambal sa ako ni Yaya. May ara ako na murto.
1: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak siyang Yaya.
2: Hey, my galingawata!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya.
8: DTX 500 Mighty C
3: Alkaline nga Vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C
8: mabakang abutika.
11: Yari ang testimonya sa isang rin nagkamit sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo. Kagsip on. Das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
8: Mamakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabasag ang butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabasag sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaeng.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalaba.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Missy.
18: Ang masusunod
19: sa gabi,
18: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
19: Supplement for Men.
18: Lourdes,
19: tapos ka ng maligo.
20: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
3: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala kwanti para, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. ko. Testing ako magtumar sang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuloan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
17: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balaya nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
2: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
25: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City. 100.9 K5. K5 News FM.
26: News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
28: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Hindi talaksan ang kama para mapamatudaan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ch-

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siyang ginamatsagda. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akon tiil, dumay gatuslok-tuslok. Ang akon puntas ang kamot ko, dumay dagagom. No?
4: May kakama nga subay.
3: May
5: kakama nga subay. Sir Boy, kung hindi nakabatyag ang imo ano.
3: Amo na ang lain sa
5: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
3: Natunok na ko.
5: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
3: Correct. Number one, gid.
5: Isa malang gid ka paguba, Sir Boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
3: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginmentionan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus.
5: Dapang-atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
3: Sa nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
5: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, Sir Boy?
3: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
5: Kontrolon niya
3: ang imo blood sugar. Paano?
5: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
0: Yung may D3!
2: Mga buti ka!
3: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
5: I-correct niya ang insulin resistance.
3: Correct.
5: Kung nakainom ka D3 Bio.
3: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin, gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
7: Okay, sir, boy, kung naka-D3 Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dabusog ka bla.
3: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. But there's more to that, no?
5: Kabalo ka, Sir Boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, Sir Boy, nang mangihi ka na lang sa ano?
3: Hindi mo na makontrol.
7: Hindi mo makontrol.
5: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain kan sa imong urinary.
3: Why na wiring?
5: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, Sir Boy, it's fatty materials. It's
3: correct, no?
5: That D3 Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
3: Correct.
5: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwani mo ang nerves, daw kurinti, bla?
3: Kurinti. Patanta wiring mo,
5: may
3: covering, D3 Bio ang gacover
5: sa tapos sa sulod, ana, may dendrites, and ang isa, axon.
3: Axon.
5: Dendrites. That axon, ang axon, amo nang lagpo ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay. Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerves, Sir Boy.
3: Correct.
5: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
3: Correct. That's the main.
5: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
3: D3 Bio ka.
5: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gwan.
3: Amo na yung blito ni D3 Bio.
5: Antibacterial, antiviral, antifungal.
3: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
5: Amo nang bintaha kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung ginang pinaka-importante.
0: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
0: Yung may D3!
2: Mga buti ka!
0: D3 Bio!
2: Health! News!
0: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ng isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala nang lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
17: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
17: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
21: Kapano ba na kamo gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
3: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinan-an sang ulot, protect todo! Mabugat pa! Gani, taugid!
1: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
3: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Sinjo.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11, Jess Saga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Rojas, probinsya sang Capi. Welcome na sa aton sining pagpangalagad. Nagapalayag na ang programa 11 Mbps program. Dili sa K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton sininga mga tagpalamati sa bilog nga siyudad sa Rojas? Diri sa 47 ka mga kabarangayan sa siyudad sa Rojas. Ang 16 ka banwa sa probinsya sa Capiz. Mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Kamusta ka mo, maukot naton nga mga tagpalamati? Kamusta na diri sa bilog nga Western Visayas? Sa bugos nga Pilipinas, mayong adlaw. Maulanon ang tiyempo. Ginagapa nagbubo na ang ulan. Sa aton sini nga mga ka K5. Aga dalagid sang payong ukon kapute. Para sa aton sini nga mga kauturan. Anong manamit kung mag-ulan man? Mga ka K5, ano ang manamit mag-ulan? Manamit mag-inom sang DTX Coffee Mix. Kampiyon gini kon tingulan mo. Ang DTX Coffee Mix, ma-detox ka na, may kape ka pa. At amo na yung manami, ya kon tingulan. Ang iban, lain-lain naman ang panumdom kon tingulan mo. Ang tanan bala naka DTX Coffee Mix na mga ka K5. Mag-inom na bala kita sang DTX Coffee Mix. Okay mga ka K5, ano karon ang mga balantayan nga mga balita topiko kag sumuman mga public service diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Sa mga headlines. Barangay Tisa kag Barangay Lawaan, Roa City, ginbaha bangod sa mabaskog nga pag-ulan, karsada kag pila ka mga panimalay apektado. Abi ko anay kagina tayo yon ang pag-ulan-ulan mo. Diri sa siyudad sa Rojas, balaan nyo naman ha, basta bumubo gani ang ulan, tudo. Identify ta naman ha kung ano nga mga barangay di dayon ang underwater o kung ginasulod sang tubig baha. May iban pagid nga mga barangay diri nga ginbaha, magluwas sa inyong Barangay Tisa kag Barangay Lawaan. Samtang City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRRMO, nagpatawag sang Sinapol para sa preparasyon sa palabuton nga San Juan sa siyudad sang Rojas. Ginpreparahan na karon sang aton sining local Disaster Risk Reduction Management Office ang palabuton nga pagsilibrar sang St. John the Baptist. O kung ining ginatawag nga San Juan. Mandamo diri sang coastal area sa Rojas City. Check karon sa report sa aton sininga K5 reporter kung ano ang resulta sininga Sinapol. Kag kung ano pagid ang na-identify sang aton sininga CDRRMO pag-abot sa kalamidad, ano ba lang ang mga barangay dugang ang ila sining identify. Kagkahapon nga adlaw man nagpatigayon sang earthquake drill in preparation sa mga kalamidad nga magabot diri sa siyudad sa Rojas. Sa pihak nga bahin negatibo sa illegal nga armas luthang, ang resulta sang ginserbi nga search warrant sa balay sang barangay Kagawad sa barangay 7 Rojas City. May nakuha nga armas luthang. Kahapon sa pagpatigayon naton sang coverage sang K5 News Team, kining barangay Kagawad nga ginatumod si barangay Kagawad Luda kag ini siya anay barangay kapitan man da sa nanabitan nga barangay, negatibo wala sang may nakita nga armas luthang. Matapos nga ginhalubhob sa makatapos ang kapulisan niya sinipuloyan. Ginsulod to sa nga pulis, ginlantaw ang salas, kwarto, hasta sa lakyan ni Barangay Kagawad Luda by virtue of search warrant nga ginpagwa sa RTC Branch 17. Ining ginapangita nga caliber 45 pistol kaga M16 Armalite rifle, matapos nga nangin viral ining iya sining video nga ginapagwa sa social media sadtong nagligad nga mga sinimana mga ka K5 nga ini siya ang may kontra kag sa video nakita dito nga nagabitbit ini siya sang armas luthang. So ginaplayan sang search warrant sang aton sa makapulisan sang ginserbi kahapon nga adlaw, kahapon sang hapon, negative. Sa pihak nga bahin mga ka K5 pagkayo sang Capiz Bridge, paga sugura na. Capiz Bridge well known inigali iya sa Capiz Bridge ang panawag sini along Iloilo and Capiz, amo gini ang old name pag panawag ining tulay adra sa may naga-connect sini sa siyudad kag inang sa pagadto sa Rojas Avenue. Paghalin kada sa fountain pasaka o kundi tulay na nga naga-connecta dito sa Rojas Avenue. Ginatawag ina nga Capiz Bridge. I-rehabilitate ang nainabitan nga tulay mga ka K5. Ibaluan ta karon kung pila ang pundo nga na-locate dira. Sino ang kontraktor? Pila ka calendar days antes nila humanon ini ang ilang nga pag-rehabilitate o kung pagkayos ang tulay. May mga contingency plan na bala ang Department of Public Works and Highways para sa aton nga mga motorista. Kag sa aton sining nga mga commuters, kung bala apektado ang ila sining nga pagbiyahe o kung hindi. Baloon tani karon diri sa report sa aton sininga K5 reporter sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program. While mga ka K5 kon may oras kita karon, tandugon tay ining masami nga mga ginareklamo kag nakita naton nga mga post sa social media ining presidential scholarship grant bala ining bangon Pilipinas Scholarship Program nga gin-download ang kwarta sa mga kabaranggayan, mga ka-K5 naton nga mga estudyante ang naganireklamo na karon kung paano ginapili sang kada barangay ang mga recipient sini. Tig 20,000 pesos ang igahatag pagapilion sa isa ka barangay sa lima, sa lima ka mga scholars sa ila sini nga barangay 20,000 pesos. Kay man 100,000 ang budget sini mo. Di ano ni karon may ara sang proseso bala kung paano magpili sining mga scholar. Well, in fact, may ari na gani nagpaabot diri sang iya sining reminder o concern ang isa sa mga estudyante diri sa K5 News FM. So dapat sinistudyuhan gini sang aton sining mga barangay official, municipal officials ang ini karon nga ginaalungay sa mga estudyante. Kay man ang reklamo karon sa mga estudyante mga ka-K5 nga daw unfair kuno ang pagpili para sa mga recipient sa mga scholar. Dugang pa nga ginareklamo karon kag ginakumod sa mga estudyante nga daw ginadiktahan kuno sa mga mayor ang mga punong barangay kung sino ang ila pilion nga mga scholar sa ila sining barangay. Well, isa ina karon sa aton imulsuhan diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Well, karon hibaloon taman ang pinakauling alakat sang panahon. Pero antes kita sina magpadayon diri sa aton sining programa, magabalik kita pagatagan naton kabuhi ang aton sining mga ginpang headlines diri sa 11 Mbps program pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
6: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
5: Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: May family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: Whoa. DDX 500!
7: DDX 500!
9: Katalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ginamit na git sa akong nga mata.
7: DDX 500 Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo
7: gid. Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa ka si Mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mabasa butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
17: Mabasa butika.
10: Extra food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
10: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal?
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.

0: Balik diri sa aton sininga programa 11 Mbps program. Sa K5 News FM Rojas. Sa gihapon na po diri sa inyo alagad sa inyo anchor man sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Akon nga technical partner, technical side, si K5 Jubik Huber nga nakainom na sa DTX Coffee Mix. Pag-aanta kabuhi ang aton sininga gin pang headline kaina diri sa aton sininga pagpangalagad ng balita takagina ginhatag sa inyo. Pero ini nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Ining alkaline base nga Mighty Sea mga ka K5. Sa aton sini nga mga ka K5, sa aton sini nga mga kuturan, ang tiyempo subong maulano na hindi gid pagkalipati nga mag-inom sang Mighty Sea. Makapabakod sa inyo. Sang nagligad, kung matandaan ninyo, sa ginsilingta kung medyo mahina ang imo resistensya, kag kung daw medyo batsagan mo na ginasulusip. Unka, kung kisama sakit ulo mo, daw stress ka. Amo na siling nila mga ka K5 nga nagnubo ang imo immune system. Medyo maluya ang lawas mo. Once kang magnubo gani imo sining immune system, damo na nadayon mga mayno, mga balatian nga nagagawa-gawa si imo nga kalawasan. So sa aton sininga mga ka K5, hindi na pagkalipati. Mag-inom sang Mighty Sea. Kag sa aton sininga mga ka K5, para makuha ang komplikasyon sa inyo sininga lawas, sa mataas dira ang blood sugar level sa inyo sininga lawas, may ara kita sang DTX 500, no? Sa mga ka K5 naton, kabalo ko ang mga kautoran naton mahilig gid magkaon perme sang sobra-sobra sa aton sininga lawas, no? Kung kisa kulang kita sa exercise, kapin pa ko nagatrabaho ta, ha? Isa lipat man ta mag kaon utan mangutan sa aton sininga ugsaran. Oh, sa aton nga mga ka K5 magtumar sang DTX 500. May antioxidant. Ang komplikasyon sa imo sininga lawas, high blood pressure kung nagataas permi ang imo sininga BP, kung nagataas ang blood sugar level sa imo sininga lawas, gamiti kag mag-inom na sang DTX 500. Kaga may araman kung gusto nyo tryo power nga suplemento nga gamito nyo para protektado ang inyo sininga lawas mga ka K5, ang Klinika D3 Bio, idugang nyo na lang. May virgin coconut oil ang Klinika D3 Bio, antiviral mga ka K5. Sang una ang virgin coconut oil sang pag-COVID bala, sang chimpo sang COVID, ginapinangita gini sang aton nga mga kuturan mo. Kapin pa kung daw medyo ulas kad tutunla nila, mga may ubo-ubo sila. Amo na siling nila ang ating virgin coconut oil, bulong ina sa COVID mga ka K5. Ti ang Klinika D3 Bio, may ara ina siya sang virgin coconut oil. Kagapos lang siya imnon ng soft gel mo, hapos lang gid siya imnon, di na magbarasi mo tutunlan, Ang mga kagaw sa imo sining lawas, ang komplikasyon sa imo sining lawas, lulot sang masakit mga ka K5 kuaon na sang Klinika D3 Bio. So ang tatlo, Trio Power nga suplemento nga kinahanglan sa inyo siningalawas, mga ka-K5, DTX 500, Mighty C ang alkaline base nga Mighty C, kag ang Clinica D3 Bio. Dini sila tanan ang sarang mabakal sa malapit nga butika, kag diri sa Clinica de Alternativo, McKinley Street, Roja City. Dira lang sa tubang sang PLDT.

Okay, dali lang gid mga ka K5 wall ginahulata ang report sa ato sini nga K5 reporter. Kay damo interesado sini sang pag-rehabilitate sang bag-o karon o kon sang tulay o kon ining Capiz Bridge. Ato na dugay-dugay tagaan sang pagtamod. Shout out na danay. Sa aton sining mga ka-K5 nga nagapamati diri sa aton sining programa. At sa kay Vienna Villaruel, no? Shout out dira sa kay Roda Donato Amago. Si Sinalin na Finiquito. Rakis Bimolo, mayong udto. Sir, nagapamati kami diri sa balay sa Banika, Sir Alan. Okay, mayong pagpamati lang sa inyo dira. From Bibing Patricio, mayong udto. Thank you so much, mayong udto man. Mayong udto ka K5 Sir Alan, nagamonitor kami diri sa balita mo from Bernadette Omitin Calzado. Renanti Cam, ayong udto kay Wifey Bibi Cam sa Samson, anak Biboy Cam sa Kon Iloy, Helen Cam nga nagapamati gid kami diri sa Barangay Dayaw. From Elsie Acuña, thank you so much for watching kag pagpamati sa aton sining programa diri sa 11 Mbps program. Kag sumuman watching from Kapagaw, Panit and Capiz, thank you and God bless you. Okay, thank you so much gid Elsie. Kag kay ni Matiliano, mayong udto Sir Alan watching from Panay Capiz. Okay. Thank you so much ha, sa aton sini nga mga followers kag sa aton sini nga mga listeners diri sa K5 News FM. Yeah. Mayong udto ka K5 Alan from Rodolfo Evangelio Jr. Al Francis Catalan, nagapamati man, kag nagalantaw gid sa aton sini nga programa. Kay Carl Jocampo, nga nagalantaw man. Noraline Catalan, mayong udto sir, mayong udto man.

While ginahulat na ton mga ka-K5 reports ang aton sining ka-K5 reporter sa mga ginpang headline ta kaina, tamdon ko lang ni dali lang gid, no? Kay may nakaabot na sa aton nga mga reklamo. Angot ini mga ka-K5 sa sining 20,000 pesos nga scholarship assistance o kuning bagong Pilipinas scholarship program nga naghalin sa national government nga gin-download ini ni BBM o kuni President Ferdinand Marcos Jr. ni President Bongbong Marcos, ginhatag ina sa mga local government unit para hatagan sang 100,000 pesos mga ka-K5 ang tagsa ka mga kabaranggayan diri sa bilog nga Pilipinas. Ang 100,000 i-divide ina sa lima. But silingon nga ang isa ka barangay mayara sang recipient nga lima ka mga scholars, kag makabaton sang tag 20,000 pesos mga ka-K5. Okay. Siling sa iban at ikulang na, ha? Basi hindi nakaabot kag hindi man maka sustener sa mga kabataan, sa mga scholars, no? Pero ang buot silingon sining scholarship grant mga ka-K5, ginatugyan ina sa aton nga mga opisyales sang barangay, opisyales sang banwa, syudad kag probinsya nga magapili sila sang deserving nga mga estudyante nga para makabaton sining kantidad nga 20,000 pesos, ha? Kinanglan mga ka-K5 kwaon tagid ang kriteriya. Kaysa akon sining nga pag-intindi, poor but deserving nga mga estudyante. But silingon, imul ka, way kakaya, pero deserving ka nga mangin scholar. Nag-eskwela ka, na-met mong requirements, kag subong man, taas ang imo sining nga grades. May mga average grades kita nga ginahatag dira para sa isa ka scholar. Damo na karon nag-circulate nga mga balita kag complaint sa social media mga ka K5 nga ang iban kuno nga mga barangay officials ginadiktahan sa mga municipal mayor nga amo ini ang kwaon nga scholar sa ila sini nga barangay. Just imagine bala kun makahatag kada sang 20,000 pesos sa isa lang ka estudyante. Although lima lang na kabilog, pero dako-dako na na sa isa ka estudyante, ila binagid kung wala kaya nga mga estudyante nga mag-eskwela mga ka-K5, no? Isa ina karon sa gusto naton hibaloon kung ano ang kriteriya para magpili sining Bangon Pilipinas Scholarship Program sa aton sining mga kauturan. Now, ang ginaalungay naman mga ka-K5 karon sang mga estudyante mo ni. Niya ay sikap may pinilian, ha? Sikap sikwan lang ang iya ginpili. Now, rason naman sa iban nga mga kapitan, niya tiyambal man ni mayor nga amo kuno ni ang amon pasudlon nga mga scholars. Sige na diktahan karon ang mga kapitan sa mga mayor. May isa karon ka banwa diriya sa probinsya sang Capiz nga nagset sila ya sang ila sining screening committee kag nagpagwa sila sang kriteriya kun paano magpili sining mga scholars mga ka K5. Sumayo man ha kun may ara kaya sang kriteriya. Mayo man ha kun may ara kaya sang screening committee at least, no? Masala kag may baluan kon bala ang isa ka estudyante well deserving nga magbaton sina sang scholarship grant o kon hindi. Kaya ko nagapati ko mga ka K5 maabot ang tiempo once nga magbukas naman ni ang klase sa kolehiyo sa mga college, damo naman ni reklamuhay mo, damo naman ni kabataan sa different barangays nga magreklamo ni sila kapitan nga ginapili lang ang ginahatagan sang scholarship, no? So ibaloon ta ang kriteriya, ano blang kriteriya
dapat lang kriteriya, malapit ka lang sa kapitan, kilala ka sang mayor, ha? Kung malapit ka sa kapitan, may araman ng kisa, hambal sang kapitan nga to, ang imo, sininga pagabato nun, 20 mil, pwedeng 5 mil akon lang. Oh, may mga transaksyonis, manada mga ka-K5 ang mga kapitan, ha? Kabalo man ta sina kung anong hampang nila sina sa ayuda nga ginatag para sa aton sini nga mga estudyante. Balaan ta man ako isang mudo sa mga kapitan da. So dapat mangin vigilant ang aton sini nga mga pumuluyo sa tagsak ka mga kabaranggayan, mga ginikanan, dapat ipabalo ina sang respective barangay sa mga pumuluyo. In fact, may mga announcement gani na mo. May ara gani na announcement kung paano nila piliyon ang scholars nga makabaton sang 20 mil pesos para sa mga estudyante. May announcement, may criteria, ha? May ara pagid sang screening committee nga ginatukod man kung kisa palapit-lapit malani sa luwag. May ara man akong kisa nga gumangkon sang kapitan, ongkis hinablos siya, malapit, ihadoya, ihadaya,

mga pumuluyo, tikong kisa, ginapugong pa sa mga barangay officials, ginapugong man sa mga municipal officials naton, antes nila igahatag o kon igarilis sa mga kabataan. Dayon mabida-bida, dayon ang mga kapitan, mabida-bida, dayon ang mga barangay officials, mabida-bida, dayon ang mga municipal official, sila niya akun ginaiaskalar, akun ginaiagina paningwaan nga makasulod sa scholarship program. Eman ti man, dako-dako mo, 20 mil bala, ang igahatag sa mga estudyante, pero lima lang na sila kabilog, no? Sa akong pensyende, lima sa isa ka barangay. Tika maglima ka sa isa ka barangay, kung gamiton na isang politiko, gamiton sa mga barangay officials, pamulitika, gamiton na karon sa mga municipal officials, mga politiko sa pamulitika nila, supot-supot man na ang lima ka leader nila sa ilang nga barangay eh. Hindi bala? Oo. So kabay pa mangin vigilant diri ang aton sining mga pumuluyo. Kag dapat mangin transparent man ang aton sining mga kabaranggayan sa pagpili sang mga scholar nga deserving para makabaton sining 20 mil pesos sa Bagong Pilipinas scholarship program ni BBM o ni President Marcos nga ginhatag diri sa lokal nga gobyerno mga KK5. Kabalo ko damo subong pamati sa aton nga mga estudyante. Damo gina ma-react, ha? Well, kon may mga reaksyon kamo, pwede nyo man di mapadala sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas para mabasa man aton. At the same time, ang inyo sini nga mga complaint. Kabalo ko may nagapamati subong kag gusto gid mapaabot sang ila sini nga reklamo. Kay ini subong lapnagon na ini nga isyu, lapnagon na ini karon nga balita sa nagkalain-lain nga barangay mga KK5. Damo na sini karon nagapinamangkutanay sa ila sini nga mga kabaranggayan, mga ginikanan, mga kabataan nga gusto man mangin recipient sining Bagong Pilipinas Scholarship Program diri sa probinsya sang Kapis sa nagkalain-lain nga mga barangay. So kung may ara kamo dra karon na di parahan, may ara kamo nakit andra, well nga indi sang insakto nga pagpili sang inyong nga mga barangay officials, in fact may naga reklamo na gani nga mga estudyante or gusto magsulod o mangin recipient sa ning Bagong Pilipinas Scholarship Program mga KK5. Tagaan tana dugang pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas.

Karon sa aton sining pagbalik mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Pagatutukan naton ang topiko ining pag-rehabilitate sang tulay ining Capiz Bridge ining naga-connect diri sa may city proper o kon ining sa may Fountain Dabla pagkadto dito sa may Rojas Avenue. Capiz Bridge panawag sini ha. Iga-rehabilitate obrahon. Kalakayon ta ini para mangin aware ang aton sini nga mga commuters. Para may baluan sa aton nga mga commuters kung saan o ini pagasuguran. In fact, subong nagasugod na, no? May detalye sini karon ang aton sini nga K5 reporter kag kun asta ini saan o ini bala sa gabal sa aton motorista. May alternate route karon bala nga igapatigayon o kun wala. Pwede kag sarang pa bala ini maagyan diri o kun indi. Kag iban pagid nga mga report kag mga balita kag serbisyo publiko diri sa 11 Mbps program aton pagabalikan.

0: Pagkali God sa importante nga mga pahibalo.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy amon CEO.
4: Kung palainom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, ti layo ka sa akoan bulag
2: Oh,
4: kita mo mga maayo nga butang. Sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang indigid man seryoso ng problema sa mata.
2: Gusto, correct.
4: Kung ikumpara sa mas seryoso ng mga balatian sa mata, ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo nang rason nga magburo ng imo nga panulukan.
2: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
4: Namigida ang kwan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kwan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gid ya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, do in do inborn, no?
4: Siguro
2: pagkabata
4: ang nanay, sige lang kaonjang po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon-kaon karot, kag-iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinahanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa sa RGP, gasakit imo ulo.
2: Oh, abi mo migraine, kasi mata mo na, no?
4: Oo, oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
1: DTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka na ginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
4: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Posto.
4: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sang mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpas ang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
4: Sigurado daw mo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
4: Gapabata, gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ni ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
2: Radiation.
4: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang mo. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
7: information,
4: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses,
4: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
2: Correct. Correcto, Camille, no?
4: Damor nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
2: Otherwise, kaguba sa mata.
4: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress tugas ang radiation. Amo lang Japon ang mga guba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, MITC or PureC kung gusto ka hindi dali mabulag.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Sa 80 to 95 na lang po, napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gi-maintenance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibis sa mga butika.
9: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. See Network News. MyDC Network News. Headlines.
9: At sa ulo naman nagbabagang balita. Pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz sa pinagbabawal na dahil sa pangamba ng African Swine Fever. Bank deposits sa Eastern Visayas umabot sa 202 billion noong 2025. Nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan, pahirap sa mga residente. Sinindihan kandila dahil sa brownout, tinitignan ang rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Bagong kapitan ng Pagatpata umupo matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa puesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Samantala, utility workers sa Aklana arestado matapos makuhanan ng baril at rifle grenade. Wing van na sumalpok sa kasunod na dump truck na haharap sa Warak.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz, pinagbabawal na dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
10: Ipinagbabawal na ang pagbebenta ng karne ng baboy sa gilid ng mga daan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Panay Mayor Jonathan Sanebesa, sinabi nito na dahil sa pinaniniwala ang resurgence ng kaso ng African Swine Fever, minabuti nito na pansamantalang pagbawalan ang pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk. Ipinag-utos nito ang mahigpit na pagbabantay sa mga binibenta ng karne sa loob ng pamilyang bayan at siguraduhin na nakapasa ito sa meat inspection. Nakonvina ni Mayor Besa ang Task Force ASF at patuloy ang pagsasagawa ng mga hakbang laban sa nangyayaring pagkakasakit at pagkamatay ng mga alagang baboy sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na kinukumpirma kung ASF o iba pang sakit ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy sa bayan ng Panay.
11: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
9: Samantala, bank deposits sa Eastern Visayas sa umabot sa 202 billion noong 2025. Balita hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
12: Umabot sa 202.44 billion pesos ang kabuuang deposito sa mga bangko sa Eastern Visayas noong taong 2025. Batay sa datos ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, tumaas ito ng 9.88 billion pesos mula sa 192.56 billion pesos na naitala noong 2024. Samantala, dumami rin ang bilang ng mga bank accounts sa rehiyon mula sa 1.58 million noong 2024 umakyat ito sa 1.72 million noong 2025. Isa sa mga nakikitang dahilan sa pagdami ng mga bank account ang patuloy na paglago ng e-commerce at online banking. Nadagdagan din ang bilang ng mga sangay ng bangko sa Eastern Visayas mula sa 303 branches naging 330 na ito. Samantala, sa Tacloban City, umabot sa 74.4 billion pesos ang kabuuang deposito noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 69.3 billion pesos noong 2024. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Gayun din, nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan. Pahirap sa mga residente. Kabuhan detalye ng balita, atinig ka K5 Grace Pelostrino.
13: Mas tumitindi ang hirap na nararanasan ng mga volunteer na tagahila ng balsa sa isang ilog sa El Nido habang patuloy na tumatawid ang mga estudyante papuntang Bocana Elementary School dahil sa sirang tulay sa lugar. Sa video na inupload ng Sulong El Nido, makikita ang aktwal na pagtulong ng mga residente na siyang humihila ng balsa habang sakay nito ang mga mag-aaral na kailangang makatawid sa kabilang pampang para makapasok sa paaralan. Araw-araw, ganito ang kalagayan ng mga estudyante, maging ng mga residente sa lugar na labis namang nagpapahirap sa kanila, gayon din sa mga tagahila. Ayon sa uploader, ang pinakamabigat na bahagi ng sitwasyon ay hindi lamang naman sa pagtawid ng mga estudyante, kundi ang aktwal na paghila ng balsa sa gitna ng ilog, lalo na kapag malakas ang agos ng tubig o kapag high tide. Ibinahagi ng ilan sa mga ito na kinakailangan nilang magbuhos ng pisikal na lakas at manatiling alerto sa buong proseso ng pagtawid dahil maaaring maging delikado ang biglaang pagtaas ng tubig at pagbilis ng agos. Nauna nang naging viral ang sitwasyon matapos ipakita ng isang guro ang kalagayan ng mga mag-aaral na araw-araw na dumadaan sa ilog dahil sa sira at hindi pa naaayos na tulay. Hanggang ngayon, nananatiling pansamantalang solusyon ang balsa habang wala pang konkretong aksyon sa agarang pagkukumpuni ng tulay na ginagamit ng naturang komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sinindi ang kandila dahil sa brownout, tinitig ng rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
15: Dalawang bahay ang natupok ng apoy dakong alas 8 ng gabi Hunyo 18 sa Barangay Ilawod, Bugasong Antique. Sa paningam ng K5 News Team, sa may-ari ng bahay na si Febeline Cataluna, na bago sumiklab ang apoy, lumabas siya para bumili ng siomay habang natutulog sa loob ang isang taong gulang na anak kasama ang 10 taong gulang na kapatid na naglalaro ng tableta. Sa kanyang pagbalik ay narinig niya mismo na sumisigaw ang kapatid at naglalagablab na ang apoy. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga anak habang wala namang natira sa kanilang mga gamit. Ayon sa may-ari, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar at dahil dito ay nagsindito ng kandila na posibleng dahilan ng sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Bugasong Bureau of Fire Protection sa kung ano ang naging dahilan ng sunog. Para sa MyTC Network News, sa K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
9: Samantala, bagong kapitan ng Pagatpata umupo sa pwesto matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Umupo na bilang bagong kapitan ng Barangay Pagatpat si Barangay Kagawa Jude Fuentes matapos siyang italaga ni Mayor Clarix Uy Pinalitan niya ang dating kapitan na si Aquiles Gugoy Babaran na na-dismiss batay sa kautusan ng Office of the Ombudsman. Ang hakbang ay alinsunod sa Order of Re-implementation na inilabas noong Hunyo 4, taong 2026, kaugnay ng administratibong kaso ni Nefe Loyola laban kay Aquiles Babaran dahil sa grave abuse of authority at grave misconduct taong 2017. Binigo ng musyon ni Babaran na ipawalang visa ang kaso. Ipinaalala ng ombudsman nang hindi pagsunod sa kanilang kautusan ay maaaring maging batayan para sa pagtanggal, suspension, demotion, multa o iba pang disciplinary action laban sa sinumang opisyal. Samantala, nagpasalamat si Babaran sa lahat ng nagpaabot ng dasal at suporta sa kanyang pamilya.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
18: ITC Network News.
19: ITC Network News.
9: Gayun din hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa puesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Detalyo ng balita, hatid kay K5, Shara Homilio.
20: Ipinag-utos ng Police Regional Office Negros Island Region ang pagpapatalsihe kay Press Major Fortunato Savio Villaforte, Chief of Police ng Sibulan Municipal Police Station, alinsunod sa maigpit na pagpatupad ng one-strike policy laban sa legal na sugal. Inilabas ang relief order kahapon Huwebes, kasunod ng matagumpay na operasyon laban sa legal na sugal noong Hunyo 17 sa Purok Maswagon Barangay Luok, Sibulan, Negros Oriental. Sa ilalim ng one-strike policy, anumang positibong operasyon na isinagawa ng National Operational Support Units o ng Regional Special Operations Group laban sa legal na pagsugal, online o isabong na aktibidad at mga smuggled na sigarilyo ay maaaring magbigay ng garantiya sa pag-relief sa Chief of Police na walang pagkiling sa pagsagawa ng karagdagang investigasyon upang matiyak ang walang patid na serbisyo ng pulisya at ang patuloy na operasyon ng kapulisan. Si Police Captain Mary Jane Gutierrez ay itatalaga upang humawak sa posisyon ng Officer in Charge ng Sibulan Municipal Police Station. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: ITC Network News.
19: ITC Network News.
9: At utility worker sa Aklan arestado matapos makuhanan ng barila rifle grenade. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
21: Arestado ang isang 31-anyos na utility worker matapos makuhanan ng baril at rifle grenade ammunition sa isinagawang search warrant operation ng pulisya sa may barangay Union na Basaklan. Kinilala ng Nabas Municipal Police Station ang suspect na si Robert Ponyo, residente na nasabing barangay. Sa paghalughog sa kanyang bahay, na-recover na maoperatiba ang isang 38 revolver na may apat na bala at isang rifle grenade ammunition. Samantala, todo tanggi naman ang nasabing suspect na sa kanya ang mga na-recover na mga armas. Sa ngayon ay nakakulong na sa Nabas MPS si Ponyo at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
9: Gayun din, Weng Van sumalpok sa kasunod na dump truck, harapan na waraka. Balita hatid sa atin, nega K5 Donna Chavez.
22: Wasak ang harapang bahagi ng isang Weng Van matapos itong salpukin ang likura ng sinusundang dump truck sa barangay Dadap, Luna, Isabela dakong alas 10 ng umaga nitong Huwebes, Hunyo 18, 2026. Galing ang wing van sa lalawigan ng Tarlac at magde-deliver lang sana sa lungsod ng Kawayan, ngunit habang binabaybay ang kalye ay bigla umanong lumiko sa isang gasolinahan ang kasunod na dump truck at sa bilis ng pangyayari ay hindi na ito nakaiwas pa sa tindi ng pagbangga. Napuruhan umano ang computer box ng sasakyan, dahilan para mamatay ang makina at hindi na makontrol pa ng driver, kaya umusad pa ito ng ilang metro bago tuluyang napahinto. Maswerte namang walang ibang nasaktan maliban sa natamong konting galos at pasa ng driver matapos bahagyang naipit sa manibela ng sasakyan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Luna PNP na mechanical failure ang naging dahilan ng nasabing aksidente.
23: Bali po sa aming investigation, magsesettle na lang po sila kasi minor damages lang naman po ang nangyari. At willing naman po sila, both parties, yung lahat ng may-ari ay mag-turn into settlement.
22: Samantala, bago pa man mangyari ang aksidente, ay kila nagparamdam na umano sa driver ng wing fan.
23: And accordingly po sa ating investigator, nahuli na po itong cargo truck sa Santiago City kasi kalbo na yung gulong. And medyo luma na yung sasakyan kung kaya naman nangyari po ang aksidente. Pero walang
22: para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
9: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad na inanunsyo na Estados Unidos na itinigyan na nito ang naval blockade laban sa Iran matapos lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan na layong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa US Central Command, inalis na nila ang blockade alinsunod sa direktiba ni US President Donald Trump. Bunsod dito muling binuksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaana ng mga barkong may dalang langis at iba pang kalakala. Nabatid na kasama sa kasunduan ang agad na pagpapatigil ng operasyon ng US military kung susunod anya ang Iran sa kasunduan. Bagamat na isa katuparan nito, duda naman dito si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei, anya hindi lubos na sang-ayon sa kasunduan ngunit pinayagan niya itong ituloy matapos makatanggap ng mga katiyakan. Samantala, sinabi ni Trump na inaasahan niyang susundin ang lahat ng panig ang tigil putok upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan.
0: YTC Network News.
3: YTC Network News.
9: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayan na ng pagbabalik ng K5 Justin Kess, K5 Ray Almuda at K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Diri na kita sa paghatag na kabuhi sa mga ginpang headlines naton kaginang mga balita. O sa mga KK5 naton nga wala pa nakapa-shout out, hingabot na. Magpadala na sa inyo sini nga mga mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Magpadala na sa inyo sini nga mga mensahe. This time mga ka K5, kuwaon ta na ang reports ang aton sining K5 reporters. Angot ini mga ka K5 sa ginhiwat karon nga sinapol o kon meeting sa City Disaster Risk Reduction Management Office. May kang tanan sa preparation o kon preparasyon sa San Juan or St. John de Baptiste diri sa siyudad sa Rojas. Kag ining pag-umpisa karon rehabilitate sang Capiz Bridge o kon tulay damo ang nagapinamangkot kon san o ini pag-aumpisahan gid kag kon bala may yara sang rerouting activity nga pag himuon mga byan standby yare ang report sang aton sini nga K5 reporter
1: K5 News FM Live Report.
0: Yari ang detalye sa report ni ka K5 RD or Rodney Dalanon. Ka K5 RD with your report. Please come in.
2: Ka K5 Algin na pasiguro diri sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kunining CDRRMO. Kaupod ang mga partner agencies ang hugot bala diri nga koordinasyon man na ka K5 AL sa amtang nagahilapit ining kuano ang pagselebrar sang kapiestahan ni San Juan de Bautista subong nga tuig diri sa Rojas City. No, ka K5 AL sa ginpatigayon gani diri nga pre-deployment plan na kainato sa may CDRRMO office. Ginistoryahan dito no upod ang pila diri nila ka mga partner agencies kasubong sang BFP, PCG, PNP, ang kwan pagid task force multipliers araman ang Philippine Red Cross kag iban pa no pati mga barangay captains sang pila diri ka mga baryo man sa syudad no nga marapit bala sa coastal areas ka K5 AL adto dito nagdelilipon kag nag nagahinon anon no so ang naistoryahan dito ka K5 AL regarding sa may kwani sa plano no kung ano ba lang paghahimuon na paano nila nga i-deploy ang mga personnel sa sining adlaw mismo sa San Juan kag magluwas pa dira ang pati no dala sa mga istoryahan ining water assets no pakasubong dabi sang pila ka mga bangka dira ka K5 AL ang mga speedboat bala da sang Philippine Coast Guard no ang pagprepara sa kun din siya ipahamtang so naistoryahan na kay bangod gani nga kadungan sang sining pag-celebrar sang San Juan de Bautista kapistahan na may kuan ini siya may fluvial parade dira sa may barangay Baybay ka K5 AL no so yearly ina siya dira ginapatigayon eh so ginapasakupan ina siya sang madamo man nga mga deboto kag sa subong gani nga tuig nati ginalauman nga mas magadamo pagid ang magapasakop sa sining fluvial parade kag pagkatapos sinang fluvial parade may mga pamilya nga nagapadulong hindi lamang niya sa kadagatan diri sa may syudad kundi nanuntisyaran man sa mga natungdan diri nga mga ahensya nga pati bala ining sa may mga sapa no ka K5 AL may nagapadulong dira sa may mga sapa kag inang sa daw sa may mga suba.
0: Damo di suba mo
2: no suba na may ara dira may nagapalaligo so nadala ini siya sa ginaplanuhan bala man nga pahamtangan sang mga personnel no ka K5 AL sang mga natungdan diri nga ahensya para sang sa PCG PNP kag BFP no
0: ka K5 road ni June 24
2: John 24 na siya.
0: Sunod
2: na
0: nga Miyerkules.
2: Yes, ka K5 AL. No?
0: Muna ang activity sa St. John de Baptiste o kung ginatawag na ito nga San Juan.
2: Yes, no? Ka K5 AL.
0: San Juan. So preparadong Roha City.
2: Preparado na sila ka K5
0: Al. Bye-bye nga daw, padlapad yung bye-bye ta.
2: Malapad gid mismo.
0: Kulasi, no? Barangay Bye-bye, Dumulog, Kugon, Punta Kugon. Maka muna karon nga lalagson muna da nga
2: kagabase pa sa may Banika ka K5 Al kay may arad sang kwan ba.
0: Barangay Banika may suba,
2: oh, may suba
0: tulay man. Diri sa may Tisa going to sa may St. John
2: sa Talon pagid.
0: Oh, at Talon may Araman, may yes. Resort pa in fact, no?
2: Yes,
0: Talon may Araman sang bye-bye dra kag may resort
2: gig. Sa Kagay may Araman siya.
0: Kagay may suba man, no? Mabulubudlay diri sa may Capiz Bridge kay daw mabudlay sa maglumpat da kay ginaubra.
2: Daw hindi gid pwede ka paligo goro ka K5R sa may Capiz Bridge. Kag kung if ever may ara man ti damo makanotisya nga may nagapalaligo eh kay galabay-labay ang mga tawo, no. So amo na siya ang ginafokusan gid ang sa may kalalawran kag sa mga suba diri sa may syudad sang Rojas ka K5R. Agud nga masigurado gid bala nga matawhay masadya kag malinong ang pagsilibra sang sinimana nga fiesta ni San Juan de Bautista 2026. Para bala sa dugang detalye ka K5R, yari kag pamatian ang kabahin sang aton sinimana nga nangin interview kay Mr. Gilbert Fernando, ang officer in charge sang City Disaster Risk Reduction and Management Office.
3: Alright, no. So just today, no, nagkanda kami sa coordination meeting with our stakeholders, with our partners, and with other agencies to discuss ang aton nga deployment plan, no. So may ara na kita sa mga obra nga plan, no. And in coordination with them, we will be deploying our incident management teams, several resources including manpower, mga vehicles nga i-standby naton sa mga different staging areas naton. And this time, gin-stretch naton ang aton resources, nagbutang kita sa mga sa aton man nga mga assets and manpower sa areas ang Palina Eco Park, there is may Talon, and coordination naton with the barangay, especially ini mga barangay nga lapit sa mga rivers. Kina-observe naton sa mga previous nga mga celebrations sang San Juan, may mga nakikita kita nga mga pumuluyo nga nagapaligo sa mga rivers, no. So although ang aton sinigani gina dumilian tagid, no, ang ining activity because subong, no, kita man naton nga do hindi maayo ang tsimpo. And at the same time, ang activities ng Fluvial Parade, which is an initiative man sa aton nga barangay sa Baybay. So ang coordination naton is also in place with Philippine Coast Guard leading the deployment, no, sang aton sang ining activity and ensuring we have enough water assets nga i-deploy during that activity.
2: Mga pila dabi di ka points, sir, ang inyo na identified nga ti padulungan gid sa mga tawo during that day sang San Juan.
3: Well, ang first nga gin-identify naton ang mga major beach areas naton, no, halin sa ang Talon, no, ang Talon, ang halin dari sa Kulasi pagkatapos sa Punta Kugon. So we have different strategic locations nga gin-identify, making sure nga at least may ara kita nga gin-deploy nga mga agency or manpower and at the same time ang ilang nga mga assets para masupos ang aton nga response in kaso kag ma-maintain naton ang coordination especially sa with the barangay.
2: So by numbers a bit, sir, sang aton nga kwan, sir, sang rescue force, no, mga pila kada place nga na-identify ninyo?
3: More or less, sir, we have 15 strategic locations.
2: Okay. Tapos pila dira ka kwan ka mga katapo daming i-deploy niya?
3: Well, vary ang aton nga number kay what ang aton nga ginamit, no, nag-deploy kita sang task force. Meaning it will be comprised of different agencies who will take lead in the administration of our first aid, life-saving interventions, security, peace and order, water safety. So iba-iba ang aton number again, number of personnel nga gi-assign naton sa mga different staging areas. What we intend to do is gusto naton matabo nga in that in a per staging area or per strategic location is that may ara kita sa mga agencies that that have different capabilities to respond to any incident nga that might occur or that might happen sa Munangan lang.
4: Pagkapatos sa mga equipments, kag para sa ambulance naman sir, kag ang sa water assets ta, kamusta sa ang preparation?
3: So ang aton nga no, we are doing the inventory right now no. We will yet to finalize our incident action plan. But with coordination sa mga different agencies, they have already pledged man or nag-commit naman sila nga they have available water and ambulance nga mag-augment sa aton pa for that operation.
4: Paano to sir ginasiguro ya duman ang safety sang aton sing mga tumalambong during fluvial parade bala.
3: Na-discuss naton kagina no sa na-discuss naman sa meeting actually kung ano ang mga safety measures nga we have to put in place. Number one, no, proper coordination. Second, we have to deploy our water assets with ang aton nga Philippine Coast Guard. They have also developed ang ilang deployment plan. And ginadumilian nato no ang paggamit sa mga nga ang aton nga mga matambong o magatambong sa ining activity sa aton nga fluvial activity hindi sila dapat under the influence of alcohol and i-check gid ang ilang mga baruto no and at the same time recommend no we highly recommend nga ang tanan nga ma-join or ma-participate sa fluvial parade magagamit gid sang ilang life vest i-consider man naton nga ilang taon naton ang load no sang kada baruto making sure nga hindi siya overloaded para ma-prevent naton ang mga capsize incidents and alike.
4: Okay. Ang rota sir sang sining fluvial parade sa diin mag-aumpisa kag sa din siya magbalik.
3: Well, ang iya nga rota actually palibot malibot lang siya no, maumpisa siya.
2: Nabatian ka K5AL ang kabahin sang nangin pahayag man ni Mr. Gilbert Fernando, ang officer in charge sang City Disaster Risk Reduction and Management
0: okay,
2: Office.
0: Okay, continue ta no. Padayon ta ang imo sining exclusive interview no ni K5 RD sa kaya Mr. Fernando. Balikan ta ini dugang diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program pagkaligad sa importante nga mga commercial.
5: K5 News FM D3 Bio. O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Ito masyon sa barangay
12: po. Ano kinabatsag mo sa
11: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumarkog. DTX 500.
11: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na.
11: Try gig kamo sa DTX 500.
10: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
10: DTX
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
25: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
26: Memory Advanced Syrup.
25: Iniay sa neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
25: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
0: Balik din sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. 35 minutos na nakaligad sa takna ng alas 12. Balik din sa
30: 11 Mbps.
0: Balikanta ang report sa aton sining K5 reporter upon sa kay K5 RD. Ipadayon ta ang iya sining mga balita ang igadulong sa inyo sa sining mga tinion. K5 RD with your report, please come back.
2: Ka K5 Al, no, para sa dugang nga detalye aton diri pamatian ang kasugpon sang aton siman nga pagpakigangot kay Mr. Gilbert Francisco o kon Francisco ang
0: Fernando
2: or Fernando, Fernando. No, Gilbert Fernando, tama, ka K5 Al ang officer in charge sang City Disaster Risk Reduction and Management Office.
3: This may bye-bye and they will end dito sa People's Park.
2: Okay.
3: So gina-expect namon nga ang fluvial parade alone will take siguro 1 hour at most. So tanan namon nga mga water assets, we will i-focus lanay namon dito sa fluvial parade. Amuna no, para ma-ensure naton nga ma-prevent naton ang mga unnecessary or untoward incidents.
1: Okay, sige sir, message kag mga panugyan mo di sa aton yung mga tumalambong during that day.
3: Well, sa mensahe ko lang no sa aton nga mga sa mga lokal nga turista, sa aton nga mga pumuluyo nga magatambong no, magalantaw, magaparticipate, and of course we'll celebrate ang ining piyesta nga makipag-angot gid no sa aton nga opisina kung in kaso may mga insidente nga matabo. And at the same time no, to have situational awareness gid, gina encourage ko ang tanan nga pumuluyo nga mag monitor gid no sa aton nga mga weather updates, aton nga ginahaboy man sa aton nga opisina para babalaan nila kung ano ang posible nga sitwasyon on that day.
2: Nabatian ka K5 Al ang kabilugan nga pahayag man ni Mr. Gilbert Fernando, ang officer in charge siya sa nga CDRRMO. No?
0: Kagang deployment siya na siguro ka K5 RD ang mga kapulisan nato, ara mo na ang ibang area sa iban sa area sang baybay, no?
2: Yes,
0: ka K5. Plus ang Coast Guard nato, no? Dapat gintap man nilang Coast Guard nato.
2: Yes, ka K5 Al, no? Ara man dito ang tiglawas sang Philippine Coast Guard kaina kag dito gan inaistoryahan nila kung paano bala nila nga utilize ang ti ila mga water assets, no? May ginkwa na amo nato, no? May 15 ka mga areas. Possible to nga mga areas ang na-monitor sa subong sang mga natungdan nga agencies kagaman agani amo tong ilang pagpahamtangan sa mga personnel. So ang number sang personnel nakadepende sa area ka K5 Al. So kung dako ang area medyo damo man, pero kung gamay man lang ti hindi man siya sang masyado gid ka hambal na daw ka damo sang tawo, na duwa lang siguro diri ang ilaman nga ibutang. So hindi nila ma-identify kung pilagid ang exact number pa as of this time, kay tungod nga padayon pa ang ilas ni man nga pag monitor pa kag ang iban na no, madamo nga daan eh sang mga partner agencies sila, so wala pa man kay balo ang iban kung sino gid bala ang mag-upod sini ang mag upod bala sa pagbantay man sa tion sang adlaw na mismo sang nasambit man nga kapisahan na ka K5 Al.
0: Ka K5 Rodney, ang St. John the Baptist June 24 na, no?
2: Yes, ka K5 Al.
0: Fiesta gina sa San Juan Baybay.
2: Yes.
0: Ngayon may namit lang bala si Mr. Fernando nga may mga activities man dira sa Baybay mismo. Kadamo ang area sa San Juan Baybay diri going to Barangay Baybay, no? Ang diri nga portion kon magpaliko ikaw sa wala, bali damo na day mga resort.
2: Yes, ka K5.
0: Establishment, restaurant, mga establishment, no? Ang gailinom da damo. Ebla?
2: Yes,
0: ang gakinaon da damo. Ang gapalaligo da damo. Diri sa going right ka San Juan Baybay na amo nang kapistahan, may pista gid ra. Namit lang ya kon anong mga activities nga may ara dira sa June 24.
2: Sa June 24 ka K5 Al, subali may ara siya sa nga pinaka-highlight gid na amo ni ang fluvial parade.
0: Fluvial parade.
2: Yes, okay. Ka K5 Al. So, bali ang sa fluvial parade, ang ilayang nga deployment mag-aumpisa la sa isang aga, tob-tobla sa isang gabi. So, amo na siya ang duration sa ilang monitoring sa palibot, no? Te ang fluvial parade, siguro mga alas 7 man siya mag-start man or mga alas 9, no? Kaya nakadepende pa yun siya sa current sang tubig naman ni K5 Al. Sa amo ginabantayan nila, no? Kaya kung medyo baskog pa o kung nadabi hubas, te hindi pa ni ka arangkada ang mga motor bangka. Pero kung mag-okay-okay na, so dira. So nakadepende pa siya ka K5 Al kung na anong oras ini, no? So wala pa dito ma-meet lang kung anong oras ganyan mag-start ang nasambit nga fluvial parade. Pero ang ilayang deployment, amo to nga oras eh, 6 to 6, no? So bali 12 hours duration. Kag after sinayasang fluvial parade, may kinasadya sa may barangay bye-bye. So wala na ma-disclose kung anong size ang kinasadya ka K5 Al, no? Basta kay may kinasadya lang sa may barangay bye-bye as well as sa may People's Park kag sa iban pang mga coastal areas diri sa siyudad sang Rojas, kay tungod gani ginalauman gid nga madamo sang mga debuto, no? Hindi lang lokal, kundi with mo mga basic kag may mga pangayaw pa nga magpadulong diri sa siyudad sang Rojas, agud gani nga mag-celebrate sang kapistahan ni San Juan de Bautista.
0: Okay. Sige.
2: Report para sa pagpang...
0: Ang danika, ang ining gusto ko na hibaloon, ining dugang mga report kagina, nga gin-headline ta.
2: Yes, kakipala.
0: Kimanda mo, personal nga nag-message sa akon, kinabatian nila kagina, kag nakita man nila sa posting na to, no, sa K5 News FM Rojas.
2: Yes,
0: kakipala. Ining pag-rehabilitate sang Capiz Bridge sa K5 RD. Kag nakita nga mayara sang time frame. San o bala ini sugudan gid ang pagrehabilitate sang tulay ining Capiz Bridge, no? Magsiling kita Capiz Bridge, damo sini ang way pakabalo nga amugali ini ang tulay nga naga-connect dira halin sa may fountain going to Rojas Avenue.
2: Yes,
0: no?
2: Kakipabala.
0: Ang aton sinapin chindi sang una panawag naton sina da Avenue Bridge, no? Pero officially ginatawag ina nga Capiz Bridge, no? Ang proyekto i-rehabilitate sang DPWH o Department of Public Works and Highways. Although nga ginpa-subcontract, na kinakita ko to nga may subcontractor.
2: Mm.
0: Anong status ni karon ka K5 RD?
2: Ka K5 AL, no? Kaina to, may na istorya man ta to nga mga kwan nagatrabaho na kay sa subong ilan na tugin ayos na balang mga dalana, so ila balang mga tulong-tungan na kung makita ni sang aton nga mga kauturan nag-aalabay dira sa may nasambit nga tulay, so sa dalom sa may mga kawayan na dobal sa balang style niya sa man ang ginbutang to ginplaster to kaina sa may sa may Capiz Bridge kagaman gani ang siling dito sa mga nagaululubra ka K5 AL gaumpisa na, no? Gaumpisa na gid kahapon pa ya, hindi lang kayanda. So kahapon ginumpisan sa amo na ang as a part na sang pagumpisa ang pagbutang nila sang mga dalana ka K5 AL. Pero kung lantawon ta dito sa nakapaskil bala nga tarpaulin.
0: Mm-hmm.
2: Ang started date May, no? So May 25, 2026 date started.
0: Mm-hmm.
2: Tapos ang contractor sini amo ang JM P-Tech Construction and Supply nga kun sa din gani ara man nakabutang sa tarpaulin ka K5 AL nga nakapaskil ang contract cost nagabalor ni siya sang 16,825,578 pesos and 91 centavos. So ang implementing office amo naman ang DPWH Regional Office 6. So ini nga bridge kakipabal hindi ini siya pagubon, no?
0: Mm-hmm.
2: Kung buot kay uhon sa papagunon kay tungod gani sang mga recent interviews naman sa pila diri ka mga official sang city government ginabal na more than 100 years na ini ang among taytay.
0: Mm-hmm.
2: Kung sa din gani ginadumilian ni ang mga dalagkuan diri na nga truck nga maglabay sa subong kay hindi na siya kasarang kakipabal
0: kag okay unique ini nga tulay ka K5
2: yes kakipabal
0: mo, no? Kung lantawon mo, kalapad-lapad sang suba, pero daw pakur pa uphill eh, pasaka.
2: Yes, kakipabal.
0: Pasaka ang korte sang tulay, kaga tama ka, no? Dugi-duga na ginmaning katulay, kaya kung lantawon ni mo, kagamay. Gamay, no? Ang structure. I-research ta ini kung mga ano ini nga year pa nga gintukod. Nga kinanglan na ginman subong nga i-rehabilitate. What sa ningon, hindi pag-gubon i-rehabilitate kay uhon, panamion. I do believe nga dito gina-preserve siguro ining tulay ka K5 Rodney. Kay man rehabilitation lang ang ilang kwan mo, ang ilang pag-ubras ni, no? Unique katama nga tulay. Do ka nagugon man nga gubon mo gid ni, nga ubrahan mo gid sa tulay nga bago sa kilid. Pero ang pamangkot karon amone, ano bala ka safe ina nga tulay? Okay? Kung dugay-dugay na ina nga tulay, butang ta more than 100 years kay lantawon ta kun pila na ano nga to e ginagintukod. Ano ka safe na inibala nga tulay kag kun pagsugod subong sang rehabilitation sina may rerouting bala nga matabo apektado bala ng aton nga mga commuters, aton nga mga nagabiyahe tricycle, nagaagid ra ang mga private vehicle, apektado bala o kon hindi?
2: Kakipaib Alan, no? Ang sa mention to, sa pinaman ka mga officials dili sa mga recent interviews, may posibilidad sa rerouting. Mm-hmm. Kaya tungod nga ti inigani, no, pagkakaayuhon. Na. Kagtama, hindi siya pag-gubon ka K5AL, kundi papag-unon ini siya. Kaya tungod gani kung sa mga, sa aton singa na pagkaybalo, ang concrete arch bridge nga na construct pa ini siya, no, between 1908 and 1910. So dugay-dugay na ka K5AL, no? 19th century pa siya. So kung 1908 siya gina-construct, so may 118 years na ang nakaligad ka K5AL. Kag kung 1910 naman, may 116 years na ang nakaligad. So tigulang na ni siya ka K5AL. Kag amo na gani
0: centenarian na ni.
2: Centenarian gid ka K5AL. Kag amo na gani iga preserve ang iya siniman nga design kay sa na mention to, adaw iya na siya bala gin-adapt na siya sang national culture. Ini bilang sa NCAA, National Culture and the Arts Association.
0: National Culture for Arts. National Commission for Culture and Arts.
2: Na, huh? NCCA, no, K5AL. Mm. So, bali, ang iyang design, kaya tungod nga may kwan siya, daw nakahango siya bala sa design sa Spanish, no, ang iya dira nga ti ang mismo inang daw tower niya bala. May pagka Spanish style siya, so hindi siya pagagubon kay nagapakita nga sa dugan nga time sang mga Spanish pa, no, amon nga tukod ang tulay. So ang ang ini nga historical Capiz Bridge siya formally known as Daruha City Bridge for now, no, ka K5AL.
0: Capiz Bridge officially ang panawag sa title sang DPWH. Eh.
2: Yes, ka K5AL. Pero kay
0: posting sa ilang tarpaulin.
2: Kag sa mention mo kain na may panawag nga Avenue Bridge, may ara man sang Roja City Bridge, no. So amo na ang kumbot daw nakaanda na sang tawo, pero ang official name niya gid is Capiz Bridge. So amo na, no, kung ang sa NCCA naman kay tungod gani originally built daw ini siya sang Spaniards sa tong 1841 naman. Mga bato naman niya kagkahoy ka K5 al ang amo tong atulay, no, antes
0: unique,
2: nga na
0: unique iya structural design
2: antes nga nangin kwan siya antes nga nangin concrete, no, bato kag hardwood. So amo na siya nga ti hindi siya pagubon kay part na siya sang history gid sang Capiz ka K5 al, no, kung paano bala naglago ang Capiz. Amo na nga ti pamaag

0: agsadalom ang pundasyon ang haligi do sa punta una kaysa punta sa punta lang, no?
1: Yes, kay Five Island.
0: Oh. So unique, no? Spanish bridge. Hindi a Spanish bread, ha? Ginabakal
1: Spanish,
0: mo permi. Spanish bridge.
1: Yes, kaya okay. Spanish bridge siya. So aton galing na pag-abantayan, no? Pero kaya kung kita man na sa aton din nga mga kauturan ang Capiz Bridge. Fronting gini siya sa may fountain. Eh, kaga amo gini siya nga tulay pag bulhog mo fountain tapos ang cathedral na so makita mo gid ang structural design niya, no? So aton galing nabantayan ka kay Five Al kung ano ang idugang bala or ibawas, no, kay wala pa ma-share ang hambalta kabilugan base surprise ini ka kay Five Alan kung ano ang mangina outcome sa bala
0: after. Makita mo na do isa kalantay na da nga butong ang nakita ta si Dalom dala na ini, no, na
1: yes, pag
0: obrahon, no?
1: Yes.
0: At the same time ka kay Five RD, dapat man mapagwa sang abiso ang aton sininga DPWH or shall we say ang kun ano pagid ang partner agency adra for rerouting kun apektado bala ang aton nga mga commuters, no, like ang aton mga TMU, no, kun may ara man sila bala sang schedule kun ireroute ang mga salakyan o kun indi kun padayon gapon dira nga magaagi kay base maabot ang tiempo kibot lang ta bala gana inubrada hindi nagalit pwede kagaya kag ang isa pag yung sige nalantaw naton dira simpre yung safety sa nagalubra di ba la ka K5RD?
1: Yes, ka K5RD. Pero kaysa tong tinakwa na ini na tackle na ini siya sa city government pan ato sa siya bala nga gintandog.
0: Okay.
1: So na tackle din siya recently man last year ka K5RD. So ginabal dito nga once nga mag-start na ini so ang mga partner agencies like TMU magabulig sa pagbantay, no? Haman na nga wala pa gani maubra ka K5RD nagabantay na pati ang core mismo, no? Ang core nagabantay kung gabi kay gindumilian gani ang maglabay bala sang mga truck ng mga mabugat gid kay base makapekto pag siya sa structural integrity sang kwan sang sininga taytay. So pag during obrahon na ina siya, so ara man gyapon mga katapos ang TMU kagamana maghatag sila sang abiso kung mariroute na ka K5 ala, no? So amo ina ang pagabantayan naton kay base bala sa sunod wala man sang abalta daw official bala posting sa any pages, pero kag dira ta lang mabalaan na kay may ma para man sa aton dira kung approaching na tabala sa sinang tay-tay, so may maambang na nga but sige noon hindi na pwede mag-agi ka kay Fabala.
0: Ang point ta we are approaching on the heart of the city, no? Amugin ni siya ang dulunan sang syudad, ang tulay dira, so but sining on sentro sang syudad nga naga-connect sang avenue kag sang fountain dira ka K5 road ni, no, nga kinahanglan gid sang maid-id nga pagbantay kag paghatag sang abiso sa aton nga mga pumulyo. Sige na, proceed finally.
1: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps ini si ka K5 road ni Dabandalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5RD. Kakadlaw gid ang akon nga ka K5 reporter sang Spanish bridge kag sang Spanish bread. Ang aton ni gina-disseminate lang ning information mga ka K5 para sa ihibalo sang aton nga mga pumuluyo nga sugudan na ang pag-rehabilitate sinang Capiz Bridge mga ka K5. Oh, shout out, no, kag public service. Public service naton na danay ka. Shout out. Dalang alang dirasta. Mayong udto idol Alan Matias Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiz from Patrick Matias Robles. Madamo gid nga salamat. Amsinalin Finiquito Tabigi kay Norlin Catalan mayong udto sir sa pagpamati Rodolfo Ibanghilio Jr. mayong udto ka K5 Alan. Wala ta oras, wala ta tiyempo sa aton sining pagpangalagad. Risa 11 Mbps program. Sa K5 News FM Rohan.

0: Pini ang inyo alagad ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Radyo K5 News FM Rojas.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
2: Ang BCO. Yung
4: may D3.
5: Mga butika.
6: Nga ang D3 Bio gig ko engineer. Aha. Over plane D3. This my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling.
7: Mm-hmm. Uh-huh.
6: Before gali ko mag-oil pulling, gano ko, flows.
7: Flossing.
6: Flossing ko. After flossing, butangan ko sa D3 Bio, duha ka soft gel ako.
8: Oh, oh, itindi mo na may mga sa D3 yan, a plane?
6: Hindi na pwede sa D3, ya.
7: Mga pila
6: kami na ito, no? Na reason why nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes to 3 minutes, nga ihulom-hulom mo sa baba, ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na, right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flossing, mas makompleto, gindi mo nga, no, patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health. Kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, hindi na ni mamamo na. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
2: Correct? D3 Bio!
8: May ara, makublad doc discoveryhan. Kundi kung hapon, engineer, kapangapigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
7: Sa kape. Sa kape.
8: Sa kape. Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun, dulce. Kanami. Ara, gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, sabla, damo nang yung sabor sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
6: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
8: Gusto.
9: Daily life.
6: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
8: Ano din mo yada, Boy?
6: Ano yung experience, Sir Boy?
9: Ako niya, every hour, nagkatuksi sa kalugar.
8: Oo.
9: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas, inanat ko, ulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko, i-D3 Bio ko na. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuay, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, diba, tumaan naman duwa. And after 4 hours, tumaan naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, no, to 5 days. Biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
8: Kami engineer, maka-witness na, kaya ragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
9: That is D3 Bio.
8: Trantay otso, bro, trantay no ibe.
2: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
2: Ang BCO. Yung
4: may D3.
2: Mga butka.
6: According sa research study sa Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill, New Natal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
2: D3 Bio.
6: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
7: Correct.
6: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imo immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 bio nga wala na sa
4: plain D3.
6: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
4: Mga nabilin.
6: Integration.
8: Grabe no.
6: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya. Kilala. So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3 bio ka, pareho lang nga may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
12: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Di na nalang subong imo sugar.
12: Tatigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 20 over 80.
2: DTX 500. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
21: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
21: Clinica DioFresh.
13: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
22: isang bala ka lang.
14: Ako,
22: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
22: Extend.
14: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
23: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
23: Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
24: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
14: DTX 500.
25: Mapakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
14: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaang isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
29: Ah, halin pa sang, nalimtan ko na.
28: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
29: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
28: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
30: NK313VIP
28: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
30: NK

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio,
2: ang D3 Bio
0: yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: Mabakat, sumagabot ka.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics
0: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
2: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test,
7: ilan tong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.

0: inyo ko.
1: Ethrel Payo.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo. Payo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribayo. Ethrel Payo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo. Payo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Si sa hadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga. Kanamiturgit ba na ga?
10: Good afternoon, mga ka-K5, malamig. Nga hapon, kanamiturn nga hapon.
11: Kanamiturn!
10: Sa atong tanan, TGIF. Thank God it's Friday. Happy Friday sa lahat ng mga nakatutok. No? June 19, 2026 na ho tayo mga ka-K5. And welcome, dali sa aton silinga palatuntunan, Room 1009, ang inyo silinga hulot, palautuasan, kaupod ang inyo, kampiyon nga. My name is Miss A, anukdanay naman kita ha, sa duha ka oras sa nga paglingaw-lingaw, no? Dali sa aton silinga palatuntunan, ang inyo nga hulot, palautuasan, Room 1009.
11: Hey, sa
10: kanamiturn nga hapon sa mga kanamiturn nga tinuga. Rodolfo Abilarde, maayong hapon. Ma'am Vina Villaruel. Ay, maayo lang ni si Ma'am Vina ho. Kaya nagakulukop-kop lang da siguro. Nagakulukop-kop ka pa dara, ma'am. Maayong hapon ka pamati man sa Tambakulaso, Ma'am Liza Barrientos. Ginatamayo mo natin, Ma'am Marisol Kiatson Kadigal. Shoutout kay June Kadigal Jr. sa Pastuhan, Agsila, Bapanitan. Ulit ako nung sasapian, Ma'am Marisol, kay makulukop-kop man si Sir June sa imo. Hello kay Atsileo Biliones. Kun malamig manami, mag-ano ko. Basahon ta na karoon ang mga komento dira sa aton sining Facebook page. Kedo damo dira sa nag-comment, no? Kun malamig, dapat maano ka para manamitan ka.
11: Kanamitan!
10: Yeah, para maumpawan ang tugnaw eh. Di ba na? So nag-ano kami, kung ako mo pamangkuton, kinaghigop kami sang noodles kag nagkaon sang tabaga. Oo. Salamat kay Tita Ruby kag kay K5 Peter sa ila sininga papamahaw pag sa aton sininga news team. na naglusong na sa baha pero nagpa-breakfast pa. Maayong hapon man ano, sa mga nagatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuana. Kumusta lang dira kay SM Jobert Lago? Di ano ang kupkupan? Adamo mo na siya sang uluna. Hamot pa ng iyang mga punda kay kada simana ginagapalabada. Ang aton sin nga programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Masubong nga malamig ang panahon, malamig ang tiyempo, magpainit-init kamo.
9: Kanamiturn din ba nga?
10: Sang aton sini nga kanamiturn nga kape, ang Tataka DTX Coffee Mix sa mga ka-K5. Produkto ni Doc Ramil Uy kagsang klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Isa ka healthy coffee blend nga gin-formulate mga ka-K5 gamit ang mga natural nga mga ingredientes. Natural extracts like ampalaya, the sugar cane extract at may arap pag-iya sang chia seeds. Anong namit sa aton sini nga DTX Coffee Mix? Kanamiturn kagampyon nga kape kay tungod naga-detoxify sa aton sini nga lawas. Kagmanggaranon sa mga antioxidant properties mga ka-K5. So ang mga benefits na sa aton sini nga lawas is of course improved digestion, metabolism support, and hindi mabangbanga energy mga ka-K5. Ang kombinasyon na sang amargoso, sang DSE o kundi sugar cane extract at sang chia seeds na nag-provide sang superior antioxidant properties na nag-protekta na mga ka-K5 sa aton sila nga mga cells o kung cellula from harmful free radicals. Sa mga luyag, ma-manage ang iyong sila nga timba. May mga kape nga sobra katamis, no? Then after mo pang apito, feeling mo do habok ang imo silingat siyan. No? Kay daw nasubrahan sa tamis, no? Nami ang DTX Coffee Mix, sakto lang ang katamis ka, no? Gamit ya is natural sweetener, no? And because may aras ang chia seeds nga mataas, no? Sa dietary fiber, nag-promote ang sining feeling of fullness bala. Anong daw goods ka na. No? Hindi ka na mag-crave pa mga ka-K5 sa mga kung ano mga kuyam-kuyam dira. No? Nag-aid sa digestion. Kanakabulig boost sa overall metabolism natin mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Tilawin ninyo para makasiling man kamusang
9: kanamiturn.
10: Kanamiturn! Yaw kita liwat no, sa aton sini nga mga friends. O basta aon ta balaan na no, ang kagina mga komento sang aton sini nga mga solid ka K5 kag mga naga follow no sa aton sini nga Facebook page. Sa pamangkot no sang aton sini nga ano ni news personnel. Mga ka-K5 kung gaulan, manami mag, o manami kuno magkaldo o kun lugaw. Ambal ni Rallyger Dalmino. Si Mary Rose Mamerto, ambal niya magtulong. Na, correct, manami kima magtulong. Nami man daw magluto sang sinabawan na hambal ni Tambaya ni Ayen. Melinda Garcia, nami magkape. Baw si Ma'am Felissima Joyce, nami maggarden. Diba si maulanan ikaw, ma'am? Kung sa akong malamig, di ba lang may pulo pa na, nagapulo pa na lisi. Manami mag... Sampaw. Bang, Troy Lopez! Sampaw! Saan mo?
5: Ito!
10: Sampaw daw, ukra nga gin sampaw sa ibabaw sang tinika. Sabdabi, Ma'am Vina, we are well. Ano ning buot sa lingon ni Troy Lopez nga nami magsampaw? Kaya ako nakakabati lang ko sang sampaw. kun isampaw ang gulay sa ibabaw sa tinig. Isampaw lang sa tinig. Muna. Nagsakit ako kaila. Pwerte nga ko, Mede Troy Lopez. Ba? Daw ang kilala, manamon mo ka. Ang ibang gambal, oh. Nami magkaunsab ang nila ga. Same. Nakaka-crave, no? Basta malamig. Nami magkaon noodles. Ito ko namit din sa sabor sa noodles. Ito kong paang ganit. Hindi mo pagsapakon ang noodles. Nami mag kape sang DTX coffee mix kaya muna akon ginakape adlaw-adlaw aga man or hapon. Bawo si K5 Mario Alphabetica, very good. Amba ni Ma'am Rosalie Carillo Alvarez Gare, eh? Lain duman ka dya isip ka iban. Lain duday. Lain gen. No? Kung ano-ano na naman dang ilang ginakuan. Tagaan ta anay sang ligwa si Troy Lopez nga makapaathag kung ano to ang sampaw. Basta na sampaw ko, di ba? Kung para sa ginamba, kung isampaw niya ang mga gulay-gulay sa ibabaw sang tinigang, nami manakaunon kung malami. Bapwerte pagid si Paul Vincent Bukalaho. Mabalbal guro sang bisak sang kahoy. Wala kung mabisak ka sang kahoy. Balbalon mo ginaya sa ano na, wasa. Puberte si Paul Vincent Bukala. Oh, hugod-hugod. Nami! Maghalo-halo. Iba man niya ang trip ni Vincent. Lamig man niya ang iya ginapangita kung malamig man ang tiempo. Bawsi ka kay Fibroben Katalan. Magsulusyat-siyat. Opo! Ginang ila, sini nga brother. Si John Ditoga. Abi, si John Ditoga. Bala, si Quiz Michael, John Ditoga. Nagbalik na siya sa Sabak sa nga. Ambo sa din nga Sabak. Hindi rin na ninyo na siya pag imensyonar kay nang nagapakabuot na siya. Rexon de la Cruz, no? Pasayan, man niya iya gina-crave kung malamig. No? Si Darling Sherry Anasebo Gunarse, magluto sang kaldo, kagparesan sang tinapay nga pandisal. Ano ka na return? Ano pa gend? Ang reply di, nami magtulog. Kalabanan nami magtulog. Si Joji Doroteo Feliciano, kanami kuno magmaon. Mamaoy kagid lang kung wala ka diya, may ginakulup-kup-kupan. Pagusto ka daya, kala ka diya. Nami, ang iba hindi kalabanan, man din nami magkape or magpamatsoy. Ang banishells may bahada. Maghigop sa baw, magtulog, kag magkupo sa unlan. Kanami man daw, si Ma'am Evia Anyuka, kanami magpamati sang K5 News FM. Baw ka nami turn nga sa bahay. Correct, maano man ka mo abi dira, no? Bisa naga-cellphone ka mo dira, bala dira iya mga ka-K5, naga-follow Facebook ka mo kung naga-tukar ang inyong radyo kag naga-tutok sa K5 News FM, di ba lang? At isang kapamati ka mo sang balita, at the same time, nagingaw-lingaw ang inyong sininga mata. Pero kung takaan naman ka mo mag-Facebook, maglantaw sa mga reels or ano da, mga video, bukara nyo man ang amon sininga Facebook page, K5 News FM Ross. At least makitaan nyo dira ang mga paglusong-lusong sa bahay ng aton sa mga reporters, no, updated kamo sa mga klaso special kag sa mga preska nga mga balita nga nagakahilinabo subong sa aton sa mga palibot. Anyways, 30 minutes after the hour of 1 naka K5, magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sa mga importante nga pahibalo. Stay tuned.
5: News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar.
6: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Juice 7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko?
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginako ng DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
21: Gaan, matchoy ride man tabi ga.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tika, ma-joyride na ta.
22: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha.
21: Sakay ka kidya!
22: Siyempre! Naka-extend ko ya!
21: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. May manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nadula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bantuon.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
14: E3Bio.
17: O si Karen, kadamog itsang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
14: D3Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
14: D3Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3Bio,
24: kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang kabiyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
27: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
14: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto, pero milang kugasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gigkaayo.
14: Mighty C! Mabaka mga butika! DTX Beauty Cell!
30: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na! Today, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong! Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Cell! Mabaka sa mga butika!
31: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: Ga? Ipautwas na ka.
10: Pautwas sana sa gihapon ka K5 diri sa aton siringa palatuntunan. Room 1009, ang inyo siringa hulot palautwasan. Kaupod si Miss A.
9: Kanamiturn gid balaga.
10: Kanamiturn nga hapon sa gihapon, mga darling. No? ang programa nga ni ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500 mga ka K5 produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Isa ka herbal food supplement ang DTX 500. Primarily composed of ampalaya leaves or dahon sang amargoso and the sugar cane extract. Anong function sang ampalaya kag sang DSE no nagaakto bilang powerful antioxidant para mabatuan naton ang mga oxidative stress, ma-manage ang aton sininga blood sugar levels, mapanubo lang ga ang aton sininga mga bad cholesterol, masuportahan ang aton sininga liver health, upon ang aton sininga atay, kag ma-boost ang aton sininga immune system. DTX 500, damo-damo gidiya sa benepisyo nga mahatag sa aton sininga lawas. Sulit gid mga darling, no? Ang inyo sininga kwarta, no? Basta gani para sa aton sininga ikaayong lawas, hindi gid naton pagtipiro ng aton sininga lawas. DTX 500, 14 pesos per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Always available sa Klinika do Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa liwat ginatamyaw nato ng aton sininga mga abyan, nag-tika-tika di sa aton sininga Facebook Live and nagapamati man sa Radyo Shena Punto Nueve. And sa mga abyan naton dira sa Pilar sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Ma'am Roda Donato Amago, hello ma'am! Ma'am Elnora Avelino, nami Miss A magtulog nga isa lang kuya sa kama, tamaran ko nga may kaluyo na para makaligid-ligid si Ma'am Elnora. Tamad siya sa may mga makabati sa mga hurago. Tamad siya sang makasinghot sa mga nagalalawan. Roy Star Sky, good afternoon. Watching from Mina Paso, Calatrava. Gerald Dipol, good afternoon. Ka K5, Miss A, thank you. Ma'am Vina Villarreal, gusto ko magkupko, permi ma'am. So no, Olbo. Rhea Ombas, Kalinaw Balbona, nami mamagparagaan. Mauuyon, ginasang ako ng mga kilala. Base karon mapinaraga ako. Nami mananong mamis eh, kay bugnaw ang panahon. Sa bagay, kaysa naman nga inang masulay kasa init, no? Nami tuon magpananom kung mabulubugnaw. Hindi masyado nakaka, ano, hindi masyado makapoy. Ay hindi magsakit ulo mo, no? Pagkasiulay ka sa init, wala well, ka garden. Hindi ka man pagbalhason. Kag... presko lang man ang imo sininga pamatsyan while gina-enjoy mo ang gardening. Ma'am Nariza Bautista, mga palangga ko dira sa Punta Barra, maayong hapon. Ma'am Adjeline Amangka, hello. Nami magtinolang native na manok. Amo ginang makahilidlaw. Nagal mapuli ko karon sa mambusaw. pero ambot kay kung gusto magulan-ulan, bala baha dahinto sa mambusaw. Natawon ta ni Karon, makatabok ta. Raymart Cargando, hello! Ginatamayaw mo naton, no? Ang si Rica Shane, dira sa Parian, Sigma Capiz. Guwapa naton nga. Volunteer reporters ang una. Kung malamig ang panahon, nami magkapis ang DTX Coffee Mix with my ka-talking stage, Emelang. Talking stage, ha? Basi, hindi na nasang talking, ha? Ambal mo sa to, hindi ka na mag ng viniga-viga ma-focus anay sa pag-iskwel. Hindi man ka-antos ang unga. Ambal ni Atsleyo, ay, kuha na yung adaan, tingula na yung adaan ng tiyempo, kamulang yan.
1: Punta! Ito!
10: Gusto niya ga, namin mo na may inspirasyon, no? While nag-focus sa pag-iskwel. Hindi ka man magbusong. Mama, di kita balaanay. Or basahon, tani ang balaanay, ang kasaysayan, ano? Sa nga ton, sining ka-K5, nga nagpadala sang iya sining sulat, mga ka-K5.
9: Ga? Ipautwas na ga?
10: Dear Miss A, maayong hapon. Maayong hapon man sa mga nagapamati sa sining palatuntunan. Itago ako Miss A sa pangalan nga Tanya. Isa ka OFW. Ako bi ang tipo Miss A sang babayi na damo gid kuya handom para sa akon kag para sa akon pamilya. Amo na nga sa sige obra sa abroad. Ay naglaon na ako ya Miss A. Nagabot ang tion nga luyag ko magbakasyon sa Pilipinas. Gusto ko anay nga mag-relax, no? Kag-enjoy man ang akon sining pinagin-timakasan sa abroad. Siyempre, hindi ka na madula nga malagaw-lagaw ako. Nagbabisita sa mga amega ko. Sa isa ko ka-amiga, Miss A. Nagbisita man ako kag para makilala ko man ang iya sining nga pamilya. Ang akon nga miga may ara sang bata. Soltero na Miss A. Kag gwapo nga bata. Gwapo pero may pagkatuntuman.
1: Ito!
10: Ambo na ning edad ko, Miss A. Hindi ko na paghihambal, basta manuglaon ako, Miss A. Maging sulay ako sang bata, sang akon nga miga. Inabalang dapat matita-tita siya sa akon, Miss A. Pero gusto niya pa ko nga mangin uyab-uyab niya. Yes! Nangin magka-relasyon kami nga duha. Eh, siyempre, ano pa ang ginahimo sa mga magka-relasyon, Miss A. How? Nag-anggaanay. Nagnahimo, ginamo ng isa ka bagay, Miss A. Wala ko lang ginalauman nga bangod sa natabo sa amon. Dutlan gid ang akon nga matris, Miss A. Nagbusong ako sa soltero nga anak sang miga ko. Ako nga laon nga OFW nga wala na makanubyo sa sige ubra sa abroad. Dito pa ako nasulayan sa bata sang akon pinalangga nga amega. Okay naman tani kay soltero ang lalaki. Bisan pa hubin siya sa akon, wala man siya sabit. Ako Miss A, wala man kay tungod wala man ako sang partner sa life. Ang problema lang ugali nga amo nga. Hindi ko gid mapahibalo sa akon amiga. Kag sa iya nga pamilya. Nga napabusong ako sang iya nga bata. Napabusong ako sang bata

0: ang manuglaon nga OFW ay abaw nakakita tuod sang soltero. Pero ay anak at ato sang iya sini nga Amega. Ano abi kay daw ginatulutin tarman siya. Si Tanya siguro nga nahidlaw man sa amo-amo sina or gusto man no? Nga may mag uluangga sa iya. Kapoy man tuod no nga magbinakabaka lang ubra sa abroad. Wala gid may nagadulodugsing ka nagauluangga sa iya. Galing ha man dito gud sa bata sang Amega mo. Di problema gid i. No? Imagine mo na nga sino man bi ang parents na luyag nga magkaapo dayon sa ila sini nga soltero nga bata basig eskwela pa ni ang soltero kay hubin-hubin pa kami eh. Kag syempre makibot ang imo sini nga Amega once nga ma-found out niya nga ikaw ang uyaba sang bata niya. Tita-tita lang dapat, no? Tapos nangin langga-langga na.
1: Inunto! Ito!
0: Ang ining kasaysayan, kinatagan kabuhi sa ngaton sila mga dramatista sa K5 Ilonggo Drama Production Center sa Bacolod City, Negros Occidental. Kaga aton sa karon pamatian mga ka-K5 ang ininga istorya ni Tanya sa aton sininga drama mga pinanides sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Bao, anak! Sa pagkadamo-damo sang dala mo nga mga pasalubong ba?
1: Para inatanan sa inyo, Nay.
2: Tita, ako man yung sapatos, oh?
1: Oo, to. Abi mo, 7K ina kung diri mo baklon.
2: Wow. Halagod ka, tita? Mm-hmm. Yay! Salamat ka, tita, ha?
1: Okay, wala problema.
3: Tol, ang para naman sa ako niya sa din?
1: Siyempre, malipatan ta ka bala. Ang pinalangga ko, mangod pa. Ari. Ari, imo ni
3: Owe. Ako ni Tol?
1: Oo, imo na. Ay, para ina sa imo, gid. Kag ang isa para na sa asawa mo.
0: Aba!
1: Ayaw, gali. Di na siya sa wahon mo?
3: Ay, nag-duty pa sa Tol. Karoon pa siya mga lasya, siguro makapauli.
1: Sige. Taguan lang na para na sa iya, ha?
2: Ay, oo, gali, tita. Nga wala ka pa, husband, daw.
1: Duto!
0: Oy, apo. Abi, sulod to anay sa kwarto, ah. Sige na, sulod to anay, ah.
2: Hey, okay, lola.
0: Wow.
3: Tol, pasensya lang yung blouse mo.
1: Wala kaso, tol, ah.
3: Ay, ogali, tol. Wala ka patuod naman, ah. Kaya wala gito lalaki sa Singapore, ah.
1: Ay, ambot. Ah, wala gid. Ay, sige na, ah. Pabayin na lang love life, kuya. Maabot lang na kung maabot.

paano man, Kuya Man. Nalipatan ko papagdalang payong ko. Pero wala kaso ah. Lapit naman ako sa balay sang best friend ko. Kamusta na ayan siya? Wow, 10 years man nga wala kami makakita. Ay, desigun ko pag inang paglakat.

0: Sino ba lang? Hello, Miga!
1: Miga Talia? Ikaw?
0: Oo, ako ini! Kamusta na mo?
1: Ano, Miga?
0: Kala sa imo ba?
1: Ay, sus, ah, wala gid lang sangin bag-o sa akon to.
0: Ay, dali ka, dali ka, sulod ka balaga.
1: Ay, sige, ay, sorry, sorry.
0: It's okay. Magpungko ka, Miga.
1: Ay, thank you, thank you.
0: Dali lang gid ha, kay tawon ko si Junjun ha. Junjun! Dali bala, anay!
2: Ma?
1: Uy! Miga? Siya na ni si Junjun?
0: Oo, Miga. College na siya gani eh.
1: Ay!
0: Oo, galinak. Si tita mo, Tania.
3: Hello, tita.
1: Hello to. Ay, Diyos, hindi ako makapati. Kinakugus-kugus ka palang inisan to. Ay, kagkagwapo nga bata. Hello to. Kamusta to?
3: Ay, tita.
0: Junjun, lihog ko gani timplas ang paborito ko nga kape. Timplahiman si tita mo, Tania. Ang DTX Coffee Mix, gid ha?
3: Oo, ma. Dali gid lang, tita.
1: Okay. Sige, sige, sige, to. Sige.

0: ano pagid ganitong kulang sa panakot ko sa kare-kareman?
1: Oh, Tita Tanya!
0: May nagatawag sa akin.
1: Tita!
0: Balik doon ko. Uy! Ikaw?
1: Siling ko gani nga ikaw, tita eh.
0: Uy, ngari ka man di. Wala ka klase eh.
1: Ah, wala na, tita. Ay, kun, ginsugo ko ni mama nga kun magbuhi na ko sa school. Mapit ko di sa market. Timing man kay nakita ta ka.
0: Ah, umo pala. Ay, oh, gali to.
1: Oh.
0: Dali ka. Mamahawa na kita. Treat ko.

0: Nagka-joker mo ganun sa iyo mga bata ka. Luluha mo matapos ang kadlaw ba?
1: Hindi ginman tita.
0: Ay, pero abi mo balas ang una to.
1: Oo.
0: Ginakugus-kugus tapaka. Pero subong ya, nagkapakadlaw ka na sa akon.
1: Amo mo na ganing hambali, mama sa akon, tita eh. Ay, ta.
0: Mm?
1: Ogli. Nga, sta subong, wala ka pa naman na, oh? Or, basi may nobyo ka na, tita?
0: Ay, tarso ka nga bata ka. Ang matuod, obra na lang yan nga obrang-obrang opisyo ko dito sa Singapore. Basta nga nalipatan ko na lang mamana.
1: Amo bala ta?
0: Mm-mm.
1: Pero what if kun may mga luyagabi sa mga lalaki? Sabton mo man? Mm. Bisan hoben pa sang sa imo?
0: Oh, Junjun?

0: Ang pagpadayon sa siringa istorya, mga ka-K5, sa aton siringa pagpanumbay, kawag bibitaw, dali sa aton siringa palatuntunan, Room 1009.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Juice 7 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa kuna?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
4: Ang hyperuricemia, Sir JP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
3: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
4: Yes.
3: So,
4: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. No. Kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
3: Okay.
4: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So, para hindi magsakit imo joints, pirmi na muna balik-balik. Para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism, pero may namagin na balik-balik nga, inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sa may matabo nga gouty arthritis.
3: Husto, ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kung masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
4: Two-thirds sang purine sa lawas ang tawo ang endogenous.
3: Aha. Uh-huh. Mini ara sa sulot.
4: Ara sa sulot. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
3: Correct, ano?
1: TTX 500!
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start o inom o DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom?
2: Muntag o gabi eh.
3: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Yeah, pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500!
4: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir JP.
3: So, magwa lang siya galing.
4: Tingala
3: no?
4: Ka ang iban niya palakaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iban niya palakaon prutas, palakaon gulay. So, kung palainom pagiga DTX 500, palainom pagkamaytisi kag purisi, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre, in mga internal organs,
3: ga-produce
4: may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
3: Amo na da.
4: Gadamo ng uric
3: palakaon
4: acid.
3: Palakaon ka tinaisang manok o isaw.
4: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
3: Oh.
4: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Ga-bata nga ga-bata ka kung ga-inom ka DTX 500 kag mitesi. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mitesi, DTX 500 or pure C, dugay ka matigulang.
1: DTX 500!
5: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalang City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanakis ang dughan, pagpalanggutok, kag pag Dasig makapoy.
6: Ano advice mo sa way pa nakatry sa TTX 500?
5: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto hindi ka mo ginulisol, proven and tested.
1: TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabat siya ganito.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
11: sa yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, kagsip on.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod
18: sa gabi,
19: ako ang bossing
18: dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to Mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara inis ng superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
17: Hey, Donna, na 2:11 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng istasyon sa probinsya sang Kapi, sa K5 and News FM Philippines. Championing the lives of the Filipinos. Ang programa ng ilig na guling sa atin, sa Kaliwas of ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ka K5 Mighty C, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Mighty C is an alkaline-based vitamin C, ukon sodium ascorbate supplement. Formulate to be non-acidic and gentle lang iya sa aton sining stomach, no? So, ang Mighty C, ginagamit or ginatumar natin para, of course, ma-prevent ang vitamin C deficiency. Kaga, para man ma-boost ang aton sininga immune system. Mapapag-on ang depensa sang aton sininga lawas, sa natural defenses rather, sang aton sininga lawas, kag mabatuan ang mga sakit. Ubos, sipon, hilana, trangkaso, likawan, mag Mighty C, adlaw. Naga-acto man bilang powerful antioxidant na nagabulig-boost sa collagen production. Nagabulig para sa aton siling panit na mag-infirm kag ma-delay ang premature aging. Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. 212, pamatian natin ng kasugpon sa kasaysayan ni Tanya, mga pinanide sa gugma or the pages of love.

0: Hindi ako makatulog. Ayan ang bala, natabo sa ako nun. Hindi madula sa pensar kung yung pangambal ni Junjun sa ako. Taras sa mga bata ay ang mga lahog niya sa akon. Ito may buot silingon. Oh, ang cellphone ko. May nagkapanawag. Si Junjun ang nagkapanawag ngayon sa akon na. Ang maayipasabton ko. Hello, John.
1: Tita. Good evening.
0: Good evening.
1: Tita, pwede mo ma-on ang camera mo? Hindi ko aming makasaw nga, hindi ko makita ang itsura mo eh.
0: Ah, ate, okay. Dali lang, gid.
1: Galaw din pa. Ara na, na muna.
0: Ay, to! Hello!
1: Kundi, pag mo ka na makita, kung lagi ng kagwapa mo.
0: Ha?

0: Tania, masami nga nagakadto di ang bata ni Sylvia. Kag ikaw, masami man nga nagakadto sa ila.
1: Ay, kwanay, ginasugo siya ni Miga Sylvia nga magdulong sang sudan eh.
0: Amo bala.
1: Mm-mm.
0: Oy. Pasikon mangimon ang nubiya niya sina ha? Nga masami ka mo yan nagaupod niya duha?
1: Ay, wala man na siya nubiya nay. Ginauna niya pa kuno ang pagtuon niya.
0: Nati, maayo man. Kay ti, kapigado nga daan sa ila. Pag siya lang ang pag-asa ni Sylvia nga makatapos kag makaobraman.

0: Tita Sylvia, salamat gid nga nagkadto ka ni sa balay, ha?
1: Wala sang problema. Pero nga agin pa kadto mo ako diri. Di na si nanay mo.
0: Kwan, nagkadto siya sa uma. Nangayo sang bulig sa kay lolo kag lola. Enrollment na namo nabi. Kaya kinahanglan ko gid sang kwarta.
1: Amugali. Amugali inang rason ko nga ang agin pa kadto mo ako diri.
0: Isa na sa mga rason, tita.
1: Oh. Ano? Kag ano pa ginang iban nga rason, Junjun?
0: Kukwan, tita. Ang pinakarason kagit. Tungod gusto ta ka masulo, tita.
1: Ano? Huy, kabata pa sa imo? Kung ano-anong ginapanghambal mo?
0: Tita Tanya.
1: Jun.
0: Palanggata ka.
1: Jun?
0: Oo. Kwan, imposible ka tama, pero lain ka sa tanan nga babae nga nakilala ko eh.
1: Jun, bata ka pa. Wala ka pa kahibalo sa mga ginapanghambal mo to. Kwan,
0: Tita, may buot na ako. Kabalo na ako sa mga bagay-bagay. Kwan, ambot palang gata ka, tita eh.
1: Pero, Jun.
0: Tita Sylvia.
1: Jun! Diyos ko, Jun!
0: Tita.
1: Jun!
0: Kabalo kung wala pa sang lalaki nga nakatandog sa imo. Gani pa sugti ang akon ginabadyag sa imo, tita. Kung daw ka init. Kung daw ano ka inis ang pagpalangga ko sa imo. Ipabadyag ko subong sa imo, tita Sylvia.
1: Jun! Sige na lang! Sige!

0: Jus ku. Jus kundi pati ini. Dua ke kurit. Di pati nga magbusong ako. Oh, Jus ku, lagi na pong maguna-una nga matabo kami nga doon ni Junjun.
1: Tania, anak.
0: Nay?
1: Ay, naano ka? Nagalain ba lang pamatsyag mo?
0: Medyo lang, Nay. Medyo.
1: Ate, sige. Ipahuway lang, ha? Kay dasundaan nga bulan, mabalik ka naman sa Singapore. Ay, sige, nanak, ha? Malakat anay ako.
0: Oo, sige, Nay. Diyos ko. Diyos ko, paano ko inihampal kay Junjun? Miga Salvia nga natabo ako sa iyo, anak. Paano nga lang kung may pala niya nga ang amay sa ginabusong ko among anak niya? Paano nga lang kung may balaan man sa pamilya ko nga nagkabusong ako? Oh, Diyos ko, anong yambal ko?

0: kay hambal mo kay Junjun, sige pa. Na. Ego gitikwang mo to si Junjun kag gumalagan pagwa. Wa ay ginamatabo tita. Tania.
1: Ito.
0: Ay kay si tita abi daw. Wat na lang tita Tania. Pagkabati sang daulain ka sa iban.
1: Istorya he.
0: Nagungag-hungag man ang ilong ni tita. Tapos ang nakatilaw man sang sultiro daw na uyon man.
1: Tinunto! Ito!
0: Ay, makabalibad ang iya. Yara ng problema, anak sang Amega. Amo ang nakapabusong kay Tania. Wala siya subong makaibalo. Paano niya ihambal sa iya sininga Amega? Paano niya ihambal sa family sang guy? Nagabusong siya, kagang amay, amo ang sultero nga anak sang iya sininga super friend. Dulog sakit naman ang akon nga ulo. Ano na naman ang itugda ko karon? Kay gapangayo pa ni si Tania sa aton sang advice. Sabi ka mo ba yan? Ay, advice me? Basa-basa lang ko. Comment ka mo sa iyong sininga thoughts or salobin sa aton sininga Facebook page o Facebook live. Para basahon na ito. Pangitaong ka ni kay Ma'am Elnora Avelino. Bumigay si tita kay Junjun. Alam mo gani? Basta si Junjun, gidyada. Junjun! Ano may ara kay Junjun, ma? Bawambot na lang daw biga-bigaon mo ng bata, nga lalaki. Kung si Atsleyo Bilyones, tong imo gingarit-garit, hindi kagigatilaw. Ang pinalangga kong abiyan, nag-amon si nga super supporter, Ats Roger de la Pina Ayore, maayong hapon, halong sa biyahe lang ga. Hindi naman ikaw mag-kiay-kiay, no? Hindi naman magapadulong na yung amon nga palalab nga ni. Halong, kagsa iya si nga team, Cake Story Events and Catering Services. Maayong hapon, SG Justin Ladrillo. Maayong hapon, tuning in kami di sa Villa Rica, Mambusa. Thank you, SG Justin Ladrillo. Magandang-magandang hapon ho sa inyo. And, nagwapo, kagwapa, dira sa Villa Rica Pawn Shop sa akong pinalangga nga banwa, Mambusao Capital. Ano ba kayo, hindi ko ka bulubisita dahil sa inyo, kay gabi na ako nag-puli. And syempre, kung Sabado, tamad na kuya magwa-guwa sa amon nga. Sa amon balay. No? Pero, basi makapa, ano man ko ah. Makalagaw-lagaw mo ko sa sunod. Kibuton tagad ka SG Justin Ladrillo. Gani wala mo ko abi prenda nga gold SG Justin Ladrillo. Paano ko naman kadto sa Villa Rica man. Wala mo ko padalaan. Kani wala mo ko kwarta nga ipadala. Maayo nga po. Again to Raymart Cargando. Tinatamyo mo natin Ma'am Bernadette Omita and Calzano. 25 minutes after the hour of 2 sa hapon. Magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sininga important reminders. O si Annie Lacerna. Nagatutok sa aton dira sa Banika. So, kagwapa kay Annie Lacerna. Shout out dira ha. Sa kay Miss Annie Lacerna. Sa mga taga-barangay Banika. Kay Ma'am Roda Donato Amago. Baw na lamang. Si Ma'am Roda Donato Amago, nga kung makita ninyo nagagiling-giling sa Facebook, mahatagan, gid ka mo sang kusog. Kabasi maubusan sang kusog. Duwa na nakabagay. Hindi lang ma'am, ma-energize sila or kita nila da si Ma'am Roda nagagiling-giling, mahubsan sila sang puwars. Shoutout lang daan sa mga taga-dinginan. Love you, Ma'am Roda. Para sa pagbalik sa aton sininga palatuntunan ng inyo sininga mga opinion, ang inyo sininga pamalayban, inyo sininga panugyang advice, o naano pa na pautuwas. Kay Tita Tania, basahon na aton mga ka-K5. Huwag bibitaw, dali sa aton sininga kampiyon ngayon sa show, K5 and News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wakes ko palang pag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio. Visio. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
20: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, gadala
0: mataas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pamakal, sumagbutik.
5: D3 Bio with Vizio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
25: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
26: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
25: Ang best friend sa mga kababaihan.
26: Sporbiotics.
25: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
26: Sporbiotics.
25: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: DTX 500.
0: Nagatap mo na ba ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
0: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
0: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
0: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
0: DTX 500.
2: DTX 500.
27: Katalina Habagat.
28: Anong ginabatsyag mo?
27: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Na namit nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
0: Extend food supplement for men.
34: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
35: Ipautwas na ka.
36: Padayon kita ka K5 sa aton silinga. Palatuntunan, Room 1009, ang inyo silinga hulot. Palautwas
35: ka. Ipautwas na ka.
36: Last wave na ho ng ating programa. And i-comment nyo na ha ang inyo silinga mga shoutouts and dedication sa live kita sa aton sining official Facebook page K5 News FM Rocks. Please don't forget to hit the like and follow button. Maraming thank you. Ang programa ngayon ginadulong sa aton sang kaanlan sang Extend Food Supplement Format. Ang suplemento para sa mga kalalakihan nga himo sa mga natural herbs like maca and clavawaska. Nagahatag sa imo sang gut. Naga-increase sang stamina. Naga-treat sang erectile dysfunction. Extend the food supplement for men. para sa kampiyon kagkanami turn nga loving loving kay darling extend mayo man Miss A nga makabata siya para magtigulang siya may nagadepara sa iya galing base hindi siya pagunungan sang lalaki nga ina pag sa pamahadlok man siya manugid sa miga niya nga ang iya bata nga soltero amo ang nagpabusong sa iya amo gina Ma'am Elnora ang iya sini nga ginaproblemahan subo no bali at Sir Rogi ani at Sleyo nakapadlak ni daan Miss A no kapadlak kada ilagi lang ga brengka sina man no? Tapos gadgetan niya wasa agid ang perlas kaghapay gid ang katam wala ka na mahimo, isugid mo na lang ang tanan sa imo close friend. Nga ang iya anak, amo ang nagapabusong. Sa imo, mas temprano pa isugid mo na. Kag amo man, sa imo ginikanan, isugid mo man para matapos na ang problema. Maying hapon, ma'am, Miss A, from Marisol Kiyachon, Kadigay. And ginatamyaw man natin from Bernadeth Umiten Calzado. Okie dokie, mga ka-K-Fine. No? Mamati kita, umramahatag kita sang advice kay Tania. Ang teta, mateta, ang tita nga naghahatag sa sining kuwan lawa sa katarungan sa anak sang iya sininga Omega. Actually ang manuglaon nga OFW nga si Tania deserve niya sang ginatawag love deserve niya sang respeto kag deserve niya sang family nga makabuo siya sang iya sininga kaugalingon nga pamilya. You spent many years lawig nga tinuig working abroad and building a life. And tungod nga manuglaon ikaw or ginahambal mo nga laon ka na, no? Wala na nagkakahulugan that you are less deserving of love, respect, and family. Apang, ang sitwasyon ni mga ginsudlan, iba yan, no? Ang imo sitwasyon sa karon, no, involves many layers. Tungod ang amay sang imo sininga. Ang ginadala sa taguang kanimo is anak sang imo sininga friend. Ako kay Tania, it's important nga atubangon ang konsekwensya with honesty and maturity. Take time nga magpanumdum about what you truly want. Not just because nga lonely ikaw, not because napipressure ikaw, or tungod may fear of judgment ikaw. Ang unahon magiging siguro is to have an open and respectful conversation with the father of the child. Pamangkuton mo ang imong kaugalingon. Or pamangkuton mo siya. Willing bala siya mag-take responsibility as a partner and as a father? May ara bala siyang genuine love and commitment sa tunga ninyo? Or ang natabo is kwan lang, no? Nadimat lang kamo? Or nagpadali-dali lang kamo? Ang pamangkot pagid, ang tagsa-tagsa bala sa inyo, preparado para sa responsibilities ahead. Isa pa sa at imo sini nga iga-considerar, isang imo sini nga friendship with his mother. Di bata, sang imo sini nga Omega. Nagpatangkas kaya. The truth may be painful, but honesty is better than hiding the situation. mas okay na lang na iya nga isugid mo sa imo sini nga Amega. Kung hindi mo man niya luyag nga gambalaon pa ang iya sini nga anak, ang iya sini nga soltero, kay may fear ikaw nga base masamad ang puturo. Then at least naging honest kasi imo sini nga Amega. And kaya mo man na siguro saguron ang bata. Pero ipabalo mo gid iya. Kung unungan ka man niya sang bata, kagsang pamilya, then okay. Mas okay gid, no? I-pray mo lang nga mabaton sang family ang kamatuoran. Kung isumpa ka man sang iloy, or talikdan ka man sang tanan, kabigon mo nga ang baby sa imo taguangkan is blessing, no? You have to protect your child. Bisan ano pa man ang matabo, bisan ano pa nga mga pagpanghusgar sa imo. Ang imo sining ginadala sa imo sining womb is not a mistake. And hindi niya gid deserve, no? Nga siya imo paukpan, no? Tungod sa imo ning kahimuan, no? Sa subong, kinahanglan mo sang imo sining pamilya, no? Surround wang imo sining kagulingon with people who will support you, no? And makahatag sang advice sa imo kung ano gid ang imo sining best nga himuon para sa imo, para sa imo sining baby kay nagapinanago kasubong tubtubsan o nga managu ikaw. You still have the chance to build a meaningful life. Regardless sa imo sining age, nuglaon ka man, regardless sa imo sining past choices. I hope, no, nga sa aton sining mga tagpalamati, kabay pa nga may ara kamo sang nakuha diri sa aton sining drama sining hapon, no? Hindi, gid, kamo magpadala-dala sa init. Na inyo na babat siya gan. Kung pwede palungon dayon ang baga, kagkalayo, palunga dayon.
6: Inunto! Ito!
36: Kaya kung madala gani, ikaw ay ambot na lang. No? Kasi abi, nagakalos ka na. Nagdaw nagalumpat na ang kalag mo kag imo pa inu-inu, wala ka nakabalo kung anong imo siniginahimon. Kung maigraban, ikaw sang kalayo. Kung na gani, dapat na may ano kagid, no? Nang ma-abdik kagid, no? Kay kun gin sang gin ano ni gin garit-garit ni si Tanya sang bata, kun gin likawan niyo to ang bata sadto kag nangindi siya, may man tani ni tabo kani kana uyon man si Tanya mo. You have to face the music, you have to face the consequences ng ibo sa mga actions. Anyways, K5, 45 minutes after the hour of 2. And I'll see you on Monday sa aton siling manibago nga edisyon sa aton palatuntunan, Room 1009. Advance Happy Father's Day sa aton siling mga butihing ama dyan. Sa aton mga guwapo, mapagros, mahugot, mga responsable nga tatay. Bisan sa mga irresponsable na lang dira. Happy Father's Day man gihapon sa mga batinggilan nga tatay. Kabay pa makabinag-binag ikaw. Ay makabawi sa imo bata ukon mga kabataan. Again, Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay. Salamat, no? Sa inyo sini nga mga pagpanikasog, pagpanimakas, pagbaka-baka para maka-provide sa inyo sini nga pamilya. Mabuhay kayo mga tatay. Siyempre palangga, binato ng aton sa ninyo mga tatay, no? Ang tatay nga nagaserbi rock of our family. Nagaserbi nga aton sa ninyo, ano ni, nga haligi sa aton sa ninyo panimalay. Maraming maraming salamat sa inyong pagmamahal. Sa ngalan sa Bugos Ngobon, sa K5 News FM Rojas, sa aton sa ninyo partner sa technical side, ang K5, Joe B. Cover, sa aton sa ninyo Chief Executive Officer, Doc Ramil. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapi sa K5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Kasi tumasun sa barangay
5: po. Anong kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala.

0: Na, try gig ka mo sa DTX
1: 500 Mighty C
2: ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
1: Nagadamo na nagadamo, anagagamit sa Mighty C ang alkaline yung vitamin C.
4: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soul, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soul.
6: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca,
13: kag-flavawaska,
12: mga natural herbs,
13: nga nagahatag sang gana.
12: Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
12: Eye Care Gold, ang eye care kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Oras nga K5 alas 3:11 at ang oras na yan ay dito sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Mag-DTX Coffee Mix tayo araw-araw, especially yung ganitong klaseng weather.
1: Friday,
0: perfect para mag-kape. Yeah, that's right. This is your Friday Flashback. Kasama Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM 0921-305-3958. Para huwag kayong mag-text, okay, tumawag para sa inyong shout-out at request. Friday Flashback.

0: Campeon, campeon, campeon, campeon!
1: D3 Bio!
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporebiotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporebiotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
1: Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
1: Effectivo. Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala ang hangin ng akong chan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
9: Extend food supplement for men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: S4 Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. S4 Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika S4 Biotics ka!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, Efektibo, garantisado.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga pahin sa atong drama sa kanginan. Ganyugit makuhan sang leksyon, yung ginatig, unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: suplada beh!

0: Atos idolo, Darlino man. Kapoy manati. Lolo, Darlino! Lo! Sa diin ka na, lo! Ay, wala man di sa... Dito ayon bi, oh. May kasagingan pag ito sa ubos ng bungyot, oh. Ay, naku. Madulog ko na pala.
1: Los-loson ko. Wow! Kanabe! Kanabe, gitsin eh! Eh!

0: Ay, may ipulutson ka pagali nga alupiday. Dagyawan tala na para matapos tayo na. Kay makapahuway ka.
1: Ay, pahuway lang da. Ako na lang ni bahala, di. Kay ginahulat ko pa si tatay mo kag si Big Girl. Nanguha pa sila sang dahon sang saging.
0: Ay, gali. O, te, ano kayo na pa sila naglakad?
1: Nga, lapit-lapit na guro isa ka oras.
0: Ha? Ay, ti, apason ko na lang sila eh. Ihapon na ni Dayo.
1: Ah, ati, sige ah. Kay matigang na lang ko nga daan kag malutos ang sudan.

0: Sa dito sila ni tatay kag ni Big Girl Man? Ano nga? Hoy! Tay! Tay! Big Girl! Sa... Pa! Si tatay na masugata ko, ha? Oh! Tay! Nadugayan gi kamo kuha sa daon sa saging tayaw?
1: Ha? Aba! Eh, rabe! Kay kataas ang saging. Hindi ko basta-basta nga malambot.
0: Titani, nagdarakas ang silingit nga may kutsilyo sa punta, tay?
1: Ah, nalipatan ko gani.
0: Oh, tay?
1: Ah, ano?
0: Ano nang sa kamot mo, ho? Dugo na?
1: Napilas ako. Kita mo ning ang tuhod ko. Bawa. Ay, nalabo ko sa hindi ko hungod.
0: Si Big Girl yatay sa diin.
1: Big Girl? Nga sa akong mapakitaon si Big Girl, ha? Ha? Nga? Dira ka na gani. Mauna na ako.
0: Tay! Tay, hulat ako ba, tay? Tay! Sundon ko siya. Tay! Tay! Tay, na ano ka man? Nandun nagalikaw ka sa ako na, oh.
1: Ay? Ano ka? Ano ka nagalikaw? Ay, labuon, takakaroon nga, tunto ka.
0: Tay?
1: Arang dahon sa saging mo, ay!
0: Nga amo kagisina kung ginapamangkot tayo? Gapamangkot ba lang ko sa imo kunda sa diin si Big Girl? Anong malain dahaw?
1: Ang malain? Kaya gani sa akon mo pagitaon? Wala kami akaw, danay? Wala! Gira ka na lang gani!
0: Tay! Tay, sa din ka makanto, tay! Nang ganoano niya si tatay man. Doon naglain ang ulo ya gulpi ako. Mapauli na lang ko sa balaya. Base ko nang kapauli naman to si Big Girl. Nagalibugid ang ulo ko kay tatay. Na ano to siya man? Na ano to siya kunuya? Ano nga ginpamangkot ko gilang siya kung sa diin si Big Girl? Mga kig siya ya?

0: mga punggot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
4: Extend!
3: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
3: Extend Superman for Men.
5: Isang kapsula ka lang.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

0: Tay, sa DNC Big Girl. Nag-apa siya bala sa imo.
1: Naano ka buin, Yuya man? Nasa akong Yuya siya pagitaon? Kung nag-apa siya sa ako, taniupol kami pa uli. Pagitaan niyo to siya!
2: Tay, kung ako sa imo, sugid ka na lang kung sa DNC Big Girl.
1: Ay, cannibal! Naano ka ba ni imo, Yuya man? Ano? Ako on ko na lang, ha? Ako? Ha?
0: Rami. Dalika. Buligin na lang ko pangita kay Big Girl, ha? Basikol may tao nga naglambat sa iya kag inilaptan siya. Mababase si Tope. Kay sugod sang nangin kita. Wala lang siya nagasapak sa aton. Hindi bala, ha? Basikin balusan niya ang bata ko. Sige na.
1: Grabe ka mo nga mga klase tao. Kabaka sa inyo magpabangon ba? Kung ginrape ka ginpatay iya si Miguel. Ako na yun ang suspect niyo. Si Tope. O sino pa na? Pabangon lang ka mo nga pabangon. O ba si sino pa na ang akin sa imo? Sa inyo?
0: Tay, dali, no?
2: Dali ka. Mangayo na lang kita sang bulig sa mga tanod. Pangitaon to si Big Girl.
0: Rami! Malakata to!

회장!

0: De, nakita nila ka busy girl?
1: Oh, wala gid, pero iningaga ko no. Mangligot naman sila luwat sa mga kasiutan. Kag sa tungasang kampo.
0: Wala na to ya.
2: Eh, damang daw napiyo mo gid nga wala nang bata ni Armina to piyo. May nibanan ka party sa pagadula niya.
0: Ano siling mao? Turo nga ka niya. Basi manghilang mo sini karon sa nag-asong ang kape, oh.
3: Ay, ay, ay!
2: Mama, kikikid! Matupi! Gambal man lang ko!
3: Ay, palihog ay, lang, palihog karun. Lang! Hindi niyo pagbuisita dereng negosyo ko, ha? Halalin ka mo de kung mag-ilinaway man lang ka mo! Halin ka mo de!

0: Astuhan, ini baga bayo ka dalako.
1: Ay. Nga nagapanghimos ka sang bayo mo, tay. Sa din ka ba kadto?
2: Ay. Nga ababangkot ka gin. Pagusto ko ya kung diin ko makadto. Malakat na ako.
1: Hindi ka maglakat, tay.
2: Ano? Hindi ba ako mapunggan, rabi? Malakat gin, kuya. Kay man, naggarutan ko diri sa balay.
1: Hindi ka na magbutig pa, tay. Ako ano lang may ginhimo kang malain sa manako. Ginano mo si Big Girl? Tay?
0: Kwan?
2: Ano ba? Wala ko siyang ginhimo gamalain sa manak mo.
1: Tay, nakita ko sa inuba mo nga shorts kag brief. Nga may dugo. Sa ano mo ipatag ang dugo ng ato? Sa ano, tay?
0: Rabi, ikaw kakukan. Hindi bala silid ko. Napilas ang tuhod ko. Ara pa ho. Dan, diri naghalin ang dugo.
1: Tay, tuhod mong napilas? Paano nga nagkanto sa brief mong dugo, tay? Paano? Tay, sugirin lang ko kung sa din mo gintago si Big Girl. Sugid na lang, tay! Ibasi ko na hindi ako makapugon. Kag ako mismo ang makapatay sa imo.
0: Patawara ako, Rabi. Nalabuho ko siya. Kay nagbato sila ako. Pinabahigin ko yung hugon. Hindi ko hugon. Magpati ka. Hindi kugot.
1: Hindi ba tuhod na tayo? Hindi na ba tuhod tayo?
3: Rami? Nagahibik ka?
0: Armina! Ako yun ko na! Kay maloko kung sanin si Michael! Gintako ko siya sa kasagigan! Ginlabo ko siya!
1: Armina!
0: Patawa! Patawa niyo ako! Pero hindi ko yaugod! Hindi ko yaugod! Kapat yun si Miguel! Rami! Hindi ko yaugod! Hindi ko yaugod!

0: ito.
1: Hi, Temiswanis.
0: Matalungkag alertong apaminsaron.
1: Hi, Temiswanis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Gintudlo ni Tio Darnino ang lugar kung sa diin niya gintapok ang bangkay ni Big Girl. Apang lubos niya ginpanginwala nga wala niya ginhimuslan ang bata. Apang hindi siya makabutik, bangod sa nagwa sa examination sa medico-legal nga may laceration sa kinatawos ang bata. Sa subong, ara na hunong sa bilangguan si Tio Darnino. Kutob talang diriyang amon pagsaysay, tugtob sa liwat, madamog ikasalamat si walang untat niya pag-upod sa amon. Sa tagsa kapag palayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagturunan, nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, supladabi! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay maratista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Big Girl, Angeline Benafe, Armina Ernadicina Amiga, Carl Melvin Flores Proteña, Rami Chester John Bironque, Tupe Erjan Liva, Nieba Linilia Miranda, Chu Darlino Elmer Obaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio,
2: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman o sick?
11: Performance mo bala? Maluya na?
5: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, mustabo lang kagabi pre.
12: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
19: Dikasin.
5: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
15: Mapakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced 0P.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kaki-five, 27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.
5: El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Biyernes. Thank God it's Friday. Petsa 19 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Subong adlaw mga kaki-5, ginadumdum naton ang ika-165 o kon 165 years nga kadlawan sa aton sininga pangpungsod nun nga baganihan nga si Dr. Jose Rizal nga mas kilala sa hayo nga Pepe mga kaki-5. Kunsa diin ginbunag ini siya Hunyo 19 no mga kaki-5 1861. Isa ka manunulat, doktor, reformista, may dako gid nga kontribusyon sa aton sininga pungsod sa pagpukaw man sang pagpalangga no pagka nasyonalismo naton, pagpalangga sa aton sininga pungsod, pagpakigbato pinaagi sa sininga mga sinulatan mga hakifive nga amo ining nagbulgar sa kamatuoran sa kahimtangan sang aton sininga pungsod sa idalom sang pagpanakop sang mga Kastila mga kaki-5. So dako gid no ang kontribusyon bulig ni Dr. Jose Rizal sa aton nga pungsod Pilipinas. Gani ginapasidunggan gid nato nang iya sininga kabuhi mga hakifive, sakripisyo kag kun ano ang iya sininga prinsipyo nga kabay pa no padayon man kuntani nga nagahatag inspirasyon sa aton kun ano kaisog sadto ang aton sinima katigulangan sa pagpakigbato kung may nagasakop sa aton sininga pungsod Pilipinas. Apang kasubo lang dumdumon sa sininga tiempo Pinoy kontra Pinoy ang nagailinaway mga hakifive. Kabay pa madumduman aton no ang mga leksyon nga aton sininakuha sa aton sininga pungsod nun nga baganihan nga si Dr. Jose Rizal kung paano ini magpalangga, magpakigbato sa aton sininga pungsod Pilipinas mga kaki-5.
1: Darren Salomeo Hanson, El Castigador.
0: 23 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa TAC na alas 5 sang hapon. Now diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaki-5. Sa liwat kaupon niyo ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Hanson. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Pila kadalanon sa siyudad sang Rojas. Liwat na naman nga ginbaha subong nga adlaw. Blood sample sang baboy nagikan sa kabanwahanan sang Panitan. Pontevedra kag siyudad sang Rojas nagpositibo sa African Swine Fever. Rehabilitasyon sang Capiz Bridge sa Rojas City ginsugura na. Public hearing sa proposed wheel clamp nga ordinansa sa siyudad sang Rojas hiwaton sa masunod nga semana. Sa dugang panaton diri nga balita, lalaki nga nadakpan sa bypass operation sa Barangay 9 positibo sa drug test, nagakaigo nga panumbungon na pasaka na. 22 minutos sa nabili natin si Tamagdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Ang detalye sa aton sini nga mga nakalinyada nga balita, aton nga tutukan, istoryahan aton diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5. Apang anti sanay sina no aton man i-check ang aton sini nga lakat sang panahon. Mga kaki-5 kay ining kahapon lang low pressure area nga ginabantayan sang aton sini nga pagasa tinangin isana ni ka tropical depression o kon bagyo mga hakifive no ining LPA nga ginamonitor sa aton sini nga gwa no sang Philippine Area of Responsibility no mga kaki-5. Ulihi ining nakit-an sa iya sini nga lokasyon sa kalayoon mga hakifive nga 1745 kilometros na sidlangan sang Eastern Visayas. Base ini no sa alas 2 nga weather update sang aton sining State Weather Bureau nga pag-asa mga hakifive. Kag may kabaskogon ini nga dalasang hangin nga 55 kilometros kada oras, may pagmadlos nga 60 kilometros kada oras, nagahulag pa nakatungdan na aminhan nakatungdan sa 35 kilometros kada oras. Sa gihapon ara ini sa aton sininga gwa sang Philippine Area of Responsibility apang nagaapekto ini sang pagulan-ulan man diri sa aton sininga Western Visayas, no, mga kakipay. Sa pagkamatuod gani pila ka mga lugar, no, diri sa Roja City aga pa kay inagin baha, mga kakipay, no, bangod sang pagulan-ulan nga dala sining malain nga lakat sang aton sininga panahon subong nga adlaw sang Biyernes, mga kakipay. O arining mga lugar nga naapektuhan gid, no, kalabi na kinasang aga, pero as of this time naobserbahan nato nagsubside naman ang tubig. Sa paglibot man sang aton sininga patrol kaina aga pa, no, naglusong sa mga dalanon nga ginbaha o diri sa siyudad sang Rojas, damo gid sa may barangay Tisa sa Datili Street kaina, no, sa Hemingway Extension padulong bala sa Malipayon Village. Kaya ang Malipayon always na diraya baka ulan ng dira pila ka oras magadalom din ang tubig, no, mga hakipay, ilabi na sa dalom nga porsyon sang Malipayon Village sa Graceville Subdivision kaina baha man sa Jimenez Road, no, kag New Road sa barangay Mongpong, Washington Street sa barangay 7 kag barangay 2, no, kag porsyon sang barangay Lawaan, mga kakipay. So bangod sa mabunok nga ulan aga pa kaina, way gid makasarang ang aton sininga drainage sa volume sang tubig. Arason nga nag-awas padulong sa mga dalanon nga gintunaan sang pagbaha. Namo na gani dapat, mga kakipay, very important nga ti ang drainage naton dapat hindi barado. Ano ba lang aton sininga mabulig bilang kita nga mga pumuluyo sang siyudad sang Rojas, mga hakipay, kay isa-kisa sa mga problema sa drainage nato, nilabi pa kung may mga declogging operation o no, ginaakad, may mga basura. Gani kita, no, nga mga pumuluyo, maging responsable kita kung kais, permi. No, permi kita nga maging responsable gid sa pagbutang sa aton sini nga basura. No, sa insakto man nga bulutangan nga hindi bala maglapta. Mga hakipay, kay dako ang epekto, no, sang basura kung mag ano ni, no, madalas ang mga sang tubig sa aton sini nga mga drainage system, amo ni kung kaysa ginatunaan sang pagbara, no, mga kakipay. Ti iban na ano na gid man, no, given nga ginabaha na pila ka lugar diri sa siyudad sang Rojas kay nubo, no, manubo, mga kakipay, kag masami ginabaha kon magbubo ang mabunok nga ulan. Kung inyo madumduman sang nagligad nga mga simana, timprano pa yan, wala pa Hunyo, Mayo pa lang nagpang-akad na sa mga drainage kag kanal ang aton sininga lokal nga pangaluhan sang siyudad. Sa pag-preparar man, no, sa pagsugod sang aton sininga tingulan. Pero sa gihapon, wala gihapon masarangan, no, sang drainage naton ang volume sang tubig, mga kakifay. Pero sa subong ation, nag-subside naman, no, ang mga pila ka lugar diri sa siyudad sang Rojas nga ginbaha. Kagbalik naman sa normal, no, ang dalagan sang trapiko, no, mga kakifay. Kay na labot sa tuhod paglusong ni kakifay may laaga pa, mga hakifay, ilabi na dira sa may dalan da bala, no, pasulod sa Graceville, ano, sa kilid sang studio, mga hakifay. Masami dira ginabaha kon magulan sang mabunok, mga hakipay. So pasalamat kita, no, nga way na naglawig pa ining ulan kag wala pa ma ano, no, wala na dugangan ang mga lugar nga ginbaha, no, mga kakipay. Oras naton sa ato sinipagpangalaga, 16 minutos sa ang nabili natin sita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalaga. Ini nga bahin, mga hakipay, ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Ang ginpangapi naton bag-o lang gid. Antes kita magsugod sang programa kay kinahanglan naton, mga hakipay, no, sang energy para maging mapagsik kita. O hindi lang para mangin mapagsik kundi ini healthy man na makabulig sa pagtinlo sa aton siningalawas. Bangod ginadetoxify sang DTX Coffee Mix ang mga toxin sa aton siningalawas mga kaki-five. Gani kung luyag nyo mangin healthy no mga kaki-five. Magpangapina adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix may ara ini sang ampalaya, chia seeds and disugard sugarcane extract powder. Amaning mga kampyon nga mga ingredientes ang DTX Coffee Mix nga makabuligid sa aton sininga ika yung lawas mga kaki five. Sa DTX Coffee Mix, ha, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.

ang DTX Coffee Mix, mga Hakifibe. Available ini sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga ang clinic diri sa siyudad sang Rojas na hamtang diri lamang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man ini sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga mga lugar, no, sa inyo sini kabanwahanan. Mga Hakifibe, kag kon luyag nyo ya. Convenient sa inyo man sini nga pamat nga ano, do nga i-deliver na lang bala sa inyo sini nga balay o kon opisina. Mahimo man kamo maka-order online na pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Katorse minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna alas 5 sang hapon. Hatagan tanay ligwano inyo sini mga ginpadala diri nga mga mensahe sa aton sini nga pagpangalagad mga Kakifibe. Mayong hapon ano sa aton sini nga mga K5 supporters. Din man kamo naga-monitor subong sa radio man sa inyo sini nga mga salakyan, sa inyo sini nga mga Bluetooth speaker o kon sa mga naga-monitor man via Facebook Live. Mayong hapon gida sa mga naga-monitor man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar kag 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kay Ma'am Leia Baez, mayong hapon Sir Darren, mayong hapon man. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, mayong hapon Sir Darren sa tanan na taga Maluklok Norte sa Banwasang Ivisan Sir Darren. Thank you gida. Kay Ma'am Becky Lana, good afternoon man sa imo. Kay Ma'am Neriza Bautista, mayong hapon Sir Darren. Kay Sir Raymart Cargando, nagamonitor naman sa aton sini pagpangalagad. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, dira sa may Vizcaya President Rojas. Kay Sir Bebo Patricio, nagatutok naman sa aton sini pagpangalagad. Ma'am Roda Donato Amago, mayong hapon man sa imo dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan. Sa kay Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong hapon. Nakatutok na pamati sa radyo upod ang miyembro sang Tribudos Tribe. Thank you again, no, nagalagubo na dira ang radyo ni Sir Ronald Silvestre Dolor sa Barangay 2 sa the Dolor family dira, no, mayong hapon kag sa Tribudos Tribe members. Thank you gid. Sa migo na to, kay Lodi Dolor, no, mayong hapon man. Kay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. na naga-monitor naman dira sa may Barangay Bunod sa Kwartero. No, former SB member Moises Mayo Paligumba Jr. No, nga sa subong isa na sa mga board of directors ang Capiz Electric Cooperative. Nagsaya sini nga pamilya dira, no, sa abya naton kay Migo Moises Biboy Paligumba III. Kag KSB member Stephen Paligumba. Thank you again. Capiz Adventurous Vlog dira sa may Dumalag mayong hapon. Good PM Sir Dar and all K5. God bless everyone. I'm watching live now. Thank you again. Ma'am Ashley Borbon Bahada, mayong hapon sir, mayong hapon man. Kay Patrick Matias Robles, mayong hapon K5. Matias Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiza Robles family. Bernadette, okon Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong hapon K5. Sir Darren, nagatutok na sa mga balita mo. Madamo gin nga salamat. Kay Ma'am Rodado Nato Amago no sa Liwata. Thank you. Kay Gisriel Colasino, mayong hapon da K5 Darren. Watching from Quiaho, President Rojas Capiz. Thank you again. Hi sir, K5 Darren. No? Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan o kon Ma'am Rena Wakas. Madamo gin nga salamat. Ma'am Gianna Amville Siloso, mayong hapon K5 Darren. Nag-monitor na loud and clear sa shop sa Loktugan while sorting. Thank you geda sa Siloso family dira sa may Barangay Loktugan. Sa aton pa sa aton na sining mga balita, no, mga Hakifibe, update nato, no, sa sining
resulta no sample sa mga baboy no resulta bala sa ginapatigayon man nga test no sang aton sininga provincial veterinary mga Haki 5 may ara na ni isang update no bag-o lang gid ni gipagwa no sang aton sininga office of provincial veterinary ang mga Haki 5 angot ini sa sining nagpositibo no nga African swine fever blood samples mga Haki 5 sa mga baboy halin sa diri sa siyudad sang Rojas panitan kag Pontevedra mga Haki 5 nagpositibo ini sa ginpaidalom sang o konsang ginpaidalom ini sa laboratory testing sang Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory mga Haki 5 o kon RADDL 6 no isang region ha base man ini sa advisory nagikan sa Provincial Veterinary Office ang pagbag-o sang tiyempo sang damlaglang amoning isa sa mga gidalantaw nga rason nga madasig ang paglaptas ang ASF virus mga Haki 5 nga endemic ini sa aton sininga Region 6 kag ginamando ni karon sang talatapan ni Dr. Lloyd Borata ang acting provincial veterinarian

0: abiso no sang talatapan sang Provincial Veterinary Office. I-report nyo no kung may mga hindi dira kinaandan nga nagabalatian inyo sini nga baboy nagakalamatay. Dapat i-report nyo gid no sa talatapan sang Provincial Veterinary Office kag strikto nga pagpatuman sang biosecurity pagbakal sang karne sang baboy o kon pork byproducts kag pagdumili sa legal nga pagbaligya o kon pagkatay sa mga nagabalatian o kon patay na nga mga baboy mga kakifay. O, dapat mag-cooperate gid no suno sa talatapan ni Dr. Lloyd Burata ang aton sini nga acting provincial veterinarian nga mag-cooperate no mga hakifay ilabi na sa agricultural community kagsang publiko para ti padayon nga mapangapinan man dira ang inyo sini nga livestock industry diri sa probinsya sang Capiz mga hakifay. Muna daw kabudlay subong tatap no mag-alaga sang baboy partner. Ado ga alaga ka man sa mga kasapatan na ano may baboy man kamo kay nagligad gingaan ko kapital sang tiya ko pang bakal sang ano sang idik blood wa kabilog. Away na lang namon gindayon no kay bangod mangani sa mga amon nga mga cases. Risgo bala mga hakifay ang pagtatap sang baboy. Oras aton sini pagpangalagad 5 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sa ngapon. Adasig sang aton sini nga oras galeo. Mga hakifay dugang naton sini nga mga balita kag impormasyon. Aton ni nga balikan na standby pagkaligad sa mga pahanumdom. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
3: Kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagit sang may tisi or purosy nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na diskusyon si Doc Ramil Uy.
5: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung ano ang benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko itong itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin ECA and selenium isis amo na mga antioxidant amo ni duksa mo
4: sang una mo
5: magresita mi antaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
4: Grabe, no?
5: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
4: Amo na ginahulat mo na.
6: The ultimate
5: dito ko nakasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
1: TTX 500.
7: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: TTX 500.
4: Ang DSE or desugared sugarcane extract ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale do.
5: Correct Sir JP. Imagine na ang tao nga palakaon more than 2500 calories a day. She or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
4: Meaning the more kagaling ka kaon,
5: the more nga kaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa

0: No, sa mga cellphone, mga radyasyon, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
1: So ang
0: pinuli kong Bouncer JP, ang makita sa mga utanon ka, prutas. Mm-hmm. Isali hilaw. Mm. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi. Oh, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli kong Bouncer mo ang anti-carcinogenic.
1: Wow.
0: Hara na.
1: No? Anti-cancer.
0: Anti-mutagenic.
1: Mm-hmm. Hindi mag-mutate.
0: Anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Hara na tanan. Sa kwan, ang pinuli compounds, taas-taas nakatama sa DTX 500.
1: Grabe, no?
0: Especially comparison pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sa pinols kag flavonol.
1: Flavonol.
0: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Uh-huh. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang may TC?
1: Kung kamatsyag na.
0: Di, may cancer na.
1: Posto,
0: dapat
1: ano?
0: Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag may TC. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
2: DTX 500!
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
9: Punggod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
10: DTX 500.
9: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
11: Gina Canon. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa katlo kapila ka mag-inom
13: sa DTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina
2: pa siya. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: O gali si

0: after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung kumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang ga sakit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina ako, hindi na problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawadlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
11: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
10: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magtaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag-ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
12: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Mait Puso.
1: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
14: El Castigador.

0: 7 minutos ang nakaligad sa takna, alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kakifive sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Henson. Ngayong hapon, no, kay Ma'am Sherian Asibog Unarse, nagamonitor na sa atong siningapag pangalagad. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon man, no, dira sa may sitio Tambak sa Barangay Kulasi, Roja City. Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon man sa imo sa Kapagaw, Panitan. Thank you again, no, sa pag-monitor diri sa aton siningapag pangalagad mga kakifay. Sa dugang panaton diri nga mga balita mga kakifay, ginasugura na ang ining rehabilitasyon sining makabig naton nga tigulang na nga tulay, no, ining Capiz Bridge mga Haki 5 diri sa Roja City. Masubra 100 anyos na ini, no, mga Haki 5 do chimpo ano pa ni Espanyol. Katuyuan sining proyekto nga tikayuhon kag pabakuron ining tulay para sa safety man sa mga motorista. Daw sa pagkamatuod, may ara nga ordinansa natin nga nagadumili nga maglabay dira ang mga truck, no, nga mga dalagkuan bala nga mga truck mga Haki 5 kag hugot gina nga ginabantayan, no, sa aton sini nga core unit 24 hours. No, ano bala ang development, no, mga Haki 5 sa pagsugod, ano na bala ang mga dagin na panghimo, no, sa mga nagaubra kag ano nga kontraktor ang nagauyat sa sininga proyekto. Hibaloon naton sa report. Ako po naton sa line number 2. Si Kaki 5, Sir Alan Catalan, sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magasugod na ang pag-rehabilitate o kon pagkayo sang Capiz Bridge, Kaki 5, Darren. Kag sa aton sininga mga tagpalamati, ini ang Capiz Bridge, ginatawag ini gali originally, no, Capiz Bridge. Okay, 5 Darren, kay man sang una daw na anadan ini nga tawagon bilang Rojas Avenue Bridge o kon tulay nga nagaangot ini sa may fountain dira bala sa heart of the city going to Rojas Avenue. Sa aton kaginang pagpangusisa mga ka-K5, may ara na sang mga construction workers nga nagbutang dira sang ilang mga gamit sa bahin o kung sa idalom sining Capiz Bridge, no, kag ginpakigangutan naton kagina ang foreman sang nanabitan nga proyekto kag iya gin na pahayag nga mag set up sila sang fiber board, no, nga ibutang nila sa idalom sang tulay kaki 5 Darren, no. Kagina ginapamangkot naton ang nanbitan nga foreman kung ano ina ang yara sa idalom sang tulay, no, nga nakita naton nga may ara sang mga kawayan o kun butong di siling nya mag-set up sila sang fiber board sa idalom, no. Ang nanbitan nga Capiz Bridge mga ka-K5 para sa ihibalo sang aton sining mga tagpalamati, may ari ini sang budget nga nabutang diri nga naglabot sa 16,825,578.91, no. Amo ini ang contract cost mga ka-K5 sang nanabitan nga proyekto. Kag ang implementing office ini amo ang Department of Public Works and Highway or DPWH Regional Office 6. But silingon nga ang DPWH Regional Office ang mag-undertake sang proyekto. Ang source of fund, Government of the Philippines o kung government fund ang ninabitan nga pundo. Kag ang title sang project, ngalan sang project, Rehabilitation, Repair of Permanent Bridges, Capiz Bridge along Iloilo, Capiz Road, New Road, mga ka-K5, no? kag ang location Roja City, Capiz. Ang kontraktor base sa nakita naton, nakuha naton sa ila sining billboard, ang kontraktor amo ni ang GMP Tech Construction and Supply, no? Amo na siya ang kontraktor. Kag date started sining mga ka K5 na butang dira sa ila sining tarpaulin May 25, 2026. No, but siningon ang kon imo lang sundon ang ginopisahan ini nga proyekto sang Mayo 26, tuig 2026, no. Pero natingala ang iban nga kon sang Mayo pa ni nga man
0: subong
2: lang, no, kon nagaset pa lang sila, no. So may ara na sila siguro sang mga grace period o kon mga prescribed period nga kon amuna nga mga sinimana may mga sample na sila da nga ginakuha inspection ka K5 Darren, no. Lantawon pa na nila kung ano kapag-on o kung ano kaluya na ang tulay kay Manti, hindi man na basta-basta mga
0: testing.
2: Mo may mga testing ina, no, sa sa structure, considering the fact nga ang tulay ining Capiz Bridge, mga ka K5 tigulang panigili, tigulang na ni katama ka K5 Darren,
0: mga lulo pa na to ni
2: makan mo ni nga more than 100 years na gali ning tulay, no? Iya pa ni chimpo sang mga kuno mo sala basi, iya pa ni guro sang mga katsila guro, no? Again pobra ining tulay bangod sang iya unique nga structure. Makita mo ba lang gamay lang siya tuod makitid siya nga pag-construct mo, ihimo lang tawon halin sang una pag-construct kay man amo gimaniya mo, no? Nang dogin padasig bala, pero believe man kita kay mapag-on,
0: no?
2: O, mapag-on ang nanabitan nga tulay. Kag ang unique sini kay daw amo ni siya ang naga-connect sang heart of the city bala. Kung magkadto kag gid sa Roja, sabi nyo ka K5 Darren, no, nakamo halinan mo na da sa may fountain. Di ko imaginable kung wala ni siya ang tulay ni ngayon nag-connect Roja sa Avenue kag diri pa kadto City Hall, Capitol, Hall of Justice. Malibot ka pa. Kag una pa ni siya nga gin-construct sa iban nga tulay mga ka K5, no? So siguro base sa pagtuon nga kinahanglan na gin man i-rehabilitate ini o kon ipakayo ini. Pero sa aton na baton nga report, hindi niya pagwaskon. Hindi niya pagubon ang nanabitan nga tulay mga ka K5, no? I-rehabilitate kayuhon kagina sang ginpadulungan sang K5 news team ang nagatrabaho dito kaging pamangkota ang foreman kung tagadiin sila. So no, sila mga taga Bacolod City sila kuno, no?
0: Aba.
2: O kag mga damo sila diri tawo, no, kag amo na ang contractor ang nagpadala diri sa ila, no. Kag sumuman ining tulay mga ka K5 gin pamangkot naton kun ano bala ang structural design sang pagrehabilitate kay gin pangitaan ta kun pwede naton man malantaw kag ma-disseminate, no, kun ano kanami ini ang pagrehabilitate. Suno diri sa foreman ka K5 Darren nga taguan niya lang danay kuno ang ila sining boss gid, ang ila sining chief engineer for that information para mahatag kag mapakita yaman ang design kung ano kanami ang design out of this 16.8 million nga budget sining Capiz Bridge mga ka K5, no. So kon matandaan sang aton sining mga ka K5 do malipot ni siya, no, ay mo ang Capiz Bridge ang malipot kay man damo nag kagina nag pamangkot kag nag private message sa aton, nagpamangkot kon apektado ang transport rotation o may rerouting matabo. So gin pamangkot naman ni kagina ang foreman, sila niya sa idalom sila mauna mga ka K5, no. Unahon nila ang dalom, amo ta gani mga setup sila kuno sang fiber board kag hindi pa man mapiktuhan ang babaw nga area. Ang babaw nga area once nga mapiktado na ni At base kung may ara sang rerouting ng matabo. Pero dipindi na kung i-one way nila gyapon, no? Kung naho nila ang sakipiak sa left side or sa right side. But anyway, one way malang ang nag-aagid ra sa nanabitan nga lugar, no? Base posible man nga pwede man niya maagyan while ginaubra nila ang babaw sini kay man ang delikado malang sini ka K5 daren kung i-reroute nila ang mga motorista naton kay mati malayo-layo na gin man, no? Malayo-layo na gin man kung ang kuan nga daan ang counter flow kung ang flow sang traffic halin kadi sa may fountain pasaka ka, no? Going to Roas Avenue kung adlaw hindi ka pwede ka counter flow. So buot silingon ang magpasulod diri sa heart of the city gid dito maagi sa bihak either sa San Roque or Punta pwede Tabok. Man diri sa may Punta Tabok sa may Jumbo Bridge nga ginatawag ka K5 Darren, no? Kag kun mapiktuhan gid man ang flow sang traffic diri once nga iobrahon na nila ina ko napiktado gin man ay ang nagapakadto dito ya sa may bahin sang Roa sa binyo malibot pagid sa pihak eh, no? Kun dira ka malang abi makadto da sa may mga bangko, may mga bank transaction ka sa Roa sa binyo, makadto ka sa malapit ng mga commercial establishment ining isa ka dako nga commercial establishment ni, no? So malayo-layo na gimang kumaglibot ka K5 daren, no? So, amo ni guro ang rason kung nga man gin astudyuhan ini kag para man maubra na o ma-rehabilitate ining Capiz Bridge, no? Kag sumuman malantaw makita naton kung ano gid katahom ang pag-ubra sini mga ka K5, no? So kung ano ina ang ila sini idugang dira, ano sini ang ila nga pagkayo dira, well bantayan naton kay malapit malang tada, no? Malapit malang tulay.
0: Tangla lang tada sa bintana.
2: Kay damo nagapinamangkot siya. Basi kung ubrahon na ng tulay, karon kaga mabudlay na mag-agi. But at this time, siling sang purman, hindi pa man. No? Dalom pa lang ang ila sining ubrahon. So makita mo, may mga safety gear ang aton ang mga construction worker. Kaga nestorya tas la kagina kagang ilang ang barak sini ara malang galit da sa may kuno sa
0: Premier Kilit, de Mayo
2: sang, Premier de Mayo, no, ang ila sini nga barak sa mga ka K5, no,
0: dali lang K5 bala, no, but silingon laban ni galit mga pangayaw ni mga gobra di way gid sang mga taga Ruas.
2: Yes, sa ka K5 daren gin pamangkot ang kagina kun taga diin sila tanan taga Bacolod di siling ko way gid kamo sir nagkuwa sang o nagkuha dabi sa mga workers coming from Roja City nga para man makabulig, makahatag man trabaho kung tani sa aton sining mga pumuluyo diri sa Roja City. Galing kati siling niya, ang kontraktor na ya ang nagpili sa ila, no? So kung dito nakabase, kung ina sila sa Bacolod, inang mga nagatrabaho, so probably ang kontraktor taga Bacolod City, no? Nga okay. Munang nagdaog sa bidding para nga i-rehabilitate ina ka K5 daren, no? Dako man itani nga bulig sa mga taga Roa City eh, kung may maka-employ sila o kung maka trabaho sila dira sa nanabitan nga tulay, no? Galing kay Manti, depende man na sa
0: contractor,
2: no? So ang ara makita ta ang mga gamit na nila, siguro mga porsyon pala na sa mga gamit nila kag maabot ang mga inadlaw, madamo pagkikita sa makita dira ng mga gamit for rehabilitation sa Capiz Bridge sa mga ka K5, no?
0: Sige.
2: Kag hindi talang manamian kay ang mga construction worker nagatabok pa dalagan pa kadto sa kuan kay kasi mangin hibib lang traffic bala ka K5 daren. Dapat ang aton sining pila ka mga auxiliary mag-aalungay man dira sila. O kung magabulig man, kay I do believe nga pangayaw sila abot sa ningon, basi wais nakabalo pa sang rules dira, no? Kung magtabok pa kadto, patabok sila, kay kita ko kagina.
0: Pawala
2: maski lang. Maski makita mo sa aton nga picture, nagatinabok sila sa tulay mo. So ang safety man sina nila ang aton gina after dira mga K5, no?
0: So, nami, tani, bala K5 ala, no? Tani, pareho bala sa mga ililong at tulay, bala nga may labayan, bala sa mga galakat lang, hindi na magsaka, mo dira na lang malabay bala sa dalom.
2: Daw may underpass.
0: Oh, may underpass oh para sa mga lugar to sa ano sa molo bala kag sa ano nga esplanade sa lapas nga may ara kaya agyan. Oh, atabok. Pero bantayan nato na
2: kung ano base i ay pa man nato makita gid ang structural design base pang tourist attraction. Kaya man unique ang iya design mo, di ba? Makita mo ang design sa nga tulay nga naga-connect sa Ruas Avenue. Ako na may angi ko sa maglilantaw ka K5 darin mo. Sige ko gamay cute, no?
0: Yes.
2: Kag do kapag on nga tulay, nga siling mo bala nang daw ara ka lang sa mga eco park bala nga tulay nga gina pasyalan lang bala.
0: Okay, pero, may nami kay may alagyan pa bala sa kilid do. Ako luyag mo magtambay-tamba. Eh kay actually no kung hapon makita naton iban dira nagapamunit pa gani sa ano eh.
2: Nagapamunit dira sa kilid.
0: Oo.
2: Okay. So, bantayan ta lang kung ano ang pila ka mga developments na kay gidi-disseminate ta ning information na ka K5 Darren para sa aton nga mga tagpalamati para nga mangin aware man ang aton sini nga mga pumuluyo mga ka K5 naton nga toy may aragli sa ongoing dira nga construction mga ka K5.
0: Okay.
2: So, ang dugang nga development ra bantayan nyo gyapon diri sa K5 News FM Rojas para sa El Castigador program. Ini si K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Radyo K5 News FM Rojas.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamong ining salamat kay K5 Alan Catalan sa gidulong sininga report ng mga K5. May kang tanan ini sa pagsugod na sang rehabilitation o kon rehabilitation sang Capiz Bridge. Agin suguran na ini. Kagda mayo ini nga balita no para sa taga Rojas City para man sa seguridad bala sang mga nagalabay dira kay tigulang na ni Abi masubra na sin anyos nga tulay mga K5. Amola ni kalipot, amola ni kakyut pero very important no sa transportation naton diri sa Rojas City mga K5. Bianti 5 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga K5. Subong at igululan, dapat maghalong gid kita. Ara, no, ang piligro sa balatian nga lagnat, trangkaso, ubok, eksipon. Kung mahina, imo sining resistensya, ti dakpon kagid sa sining mga balatian, mga common ba lang mga balatian, kontig ululan. Ay, kay paano na lang kung may ubra ka? No, maglain ni mo pamatsyag dapat mangin mapag-on ni mo sininga resistance ang imo sininga nga immune system. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para sa bastante nga level sang vitamin C sa aton sininga lawas. Available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ma'am LC Aconia, ginagreet ya si Tessie Blanche sa Balatukan Panitan. Serenanti Cam no sa imo dira nga family kay wifey mo Baby Cam. Si mo anak Beboy Cam kag si mo Iloy Helen kamayong hapon sa sitio Pagutok Barangay Dayaw kag kay Ma'am Sinalin Finikito Tabig. Ginakulabos na kita sang aton sininga champo mga K5. Madamo gid nga salamat sa pagupod nyo sa Biyernes nga edisyon sang El Castigador program. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Kitay naman kita sa masunod nga semana. Mga K5. God bless everyone. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si K5 Jobek Covera. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orlin Saberondo. Sa maalwa namon kag mabuot, mapinalanggaon nga chief executive officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatindlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epic.
9: Timo.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
8: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
9: Pero huwag mag-alala
8: dahil andito na ang Mighty
9: Palaban mo
8: Mighty C
9: na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
8: Mighty C,
9: the Mighty Power of C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C,
8: the Mighty Power of C.
9: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca,
19: kag-flavawaska,
18: mga natural herbs,
19: yung nagahatag sang gana.
18: Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
22: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
9: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidiya sa butika.
2: Ay, Mari. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
11: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
11: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
12: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, may puso.

0: Maria Rochelle Abron.
1: Ka-K5 oras sa Pilipinas, alas 5:34 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abron.
1: K5 sa mga headlines.
0: Headlines.

0: mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Hilaka Dalanon sa Roja City, liwat na naman ginbaha. CDRRMO nagapabilin nga preparado para sa pagbaha sa syudad. Close coordination sang CDRRMO kag partner agencies ginpasiguro para sa fiesta ni San Juan de Bautista 2026. Lalaki nga nadakpan sa bypass operation sa barangay Nueve, positibo sa drug test, nagakaigo nga panumbugon, napasaka na. Apat ka mga banwa sa Capiz, yara sa gihapon sa Red Zone bagod sa African Swine Fever. Kag-rehabilitasyon sa Capiz Bridge sa Roja City, ginumpisahan na. Mga balita ka K-Fan nga nagahinabo sa palibot sa rehiyon sa Isukod Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Up of that, Aklan, ginabantayan ang ginadudahan kaso sa ASF sa Capiz. Katubuhan nga apektado sang RSS sa Negros Occidental, nagdangat na sa kapin 5,000 na ka-ektarya. Mga dalagkuan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang
1: national.
2: Balitang national.
0: 24 kapinoy nga na-detain sa Russia, igahiwal eko ni Iga Hilway na sulo kay PBBM. Defense Chief Chu Dorog impasakan sa mga kaso nga perjury, falsification of public documents. Tab Baldwin nag-atubang na sa CIDG. Kag Pilipinas ginkilala bilang number one retirement destination. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: US ginanunsyo nga untato na ang naval blockade batok sa Iran.
1: Balita international.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita sports.
0: Alex Ayala ginpatumba ang world number 2 sa Berlin Open.
1: Balita sports.
0: Kagpara naman sa atong balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Voice actress sa Lilo and Stitch nagtaliwa na.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: hapon, siyudad sang Rojas, maayong hapon, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sila nga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, Tagboan ay sa Banwag sang Pilar. Live, inyo man kami ka K5 na makitaan sa Bilaga, Pilipinas, kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ni ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita, top stories of the day. Oras sa Pilipinas, alas 5:39 na sa hapon. Ining oras ka K5 nga nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil, lakag vitamin D3, ikaw ang masaming stress, buringot kag nagakalipaan. Agud ma'am, ligan ang aton sining nga memorya para sa aton healthy nga utok, mag D3 Bio ka K5. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang lokal. Matapos magbuhos ang bunog kaulan sa siyudad sang Rojas kaina sang aga, madasig agin baha ang pila ka mga dalanon sa siyudad sang Rojas. Sa paglibot sang hubon sang K5 News FM Rojas, kalakip sa mga natumod nga ginbaha nga mga lugar amo ang Datile Street, Hemingway Extension padulong sa Malipayon Village ka Graceville Subdivision sa Barangay Tiza, Jimenez Road kag New Road sa Barangay Mungpong, Washington Street sa Barangay Shete, Barangay Dos kag Porsyon sa Barangay Alaw, Lawaan. Talalupangdod kag K5 nga bangod sa buhos ang ulan, wala masarangan sang drainage ang volume sang tubig rason nga nag-awas padulong sa mga dalanon nga gintunaan sang pagbaha. Pila naman ka mga lugar ang tuman kanubo kag masami nga ginabaha tag sa kamagbuhos ang ulan. Matandaan nga sang damlaglag nagpang-akad o kung nagpang-akad na sa mga drainage kag kanal ang gobyerno sang syudad bilang paghanda sa pagsugod sang tig-ulunan. Sa karon nag-subside na ang baha sa nasambit ng mga lugar kag balik na sa normal ang dalagan sang trapiko. Panawagan naman sang pila ka mga residente sa Barangay Tiza nga padasigo na ang pagpahamtang sang dako ng drainage nga makasarang sa volume sang tubig ulan nga nagailik padulong sa manubo nga bahin sang nasambit nga barangay. Nagapabilin nga naka-alerto kag preparado ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sagod maasiguro ang madasing pag-responde sa posibleng pagbaha sa nakalainlaing nga bahin sang Rojas City. Ilabi na bangod sang padayon nga pag-ulana. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Gilbert Fernando, Officer in Charge sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Iyaging pahayag ka K5 nga ginahanda na ang ilang mga kagamitan, rescue teams, kag evacuation procedures. Agud nga malikawan ang mas dako nga peligro sa mga residente. Pananglitan magtaas ang level sang tubig baha sa mga flood-prone areas. Sunod kay Fernando, hugot man ang ilang koordinasyon sa tagsa ka mga barangay kag ginapasigurado ang mga evacuation areas nga magamit gileon at tion nga kinahanglanon ini. Ginapahanom duman ang mga residente nga maghanda sa emergency go bag kag maglikaw sa paglakad tukon pagtabok sa mga lugar nga ginabaha agud malikawan ang mga aksidente. Subong man ka K5, nagapangabay ang opisina sa publiko nga magpadayon sa pagmonitor sa mga weather advisories kag magsunod sa mga direktiba sang lokal nga panguluhan. Ilabi na kung may ipatuman nga preemptive evacuation. Sa biyak nga bahin mga ka K5, ginpasiguro sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang hugot nga koordinasyon sa tanan nga mga partners agencies. Agud masiguro ang kalinong katawhay kag siguridad sa publiko sa tion sang selebrasyon sang San Fiesta ni San Juan de Bautista 2026 sa Rojas City. Sa interview sa K5 at News FM Rojas kay Mr. Gilbert Fernando, iyagi na payag na nagpatigayo na sang sunod-sunod ng coordination meetings kaupod ang mga nagkalainain nga ahensya sang gobyerno. Agud maplastar sang maayo ang kabugusan nga security kag emergency response plan antes magsugo ng mga aktibidad kag kun aktibidad sang kapistahan. Kabahin sang preparasyon sa pagtalana sang emergency response team, medical personnel, rescue o rescue equipment, ka mga communications assets sa mga lugar nga ginpaabot nga pagatambungan sa madamo nga katawhan. Ginaplano man sang traffic management ka ground control ug malikawan ang mga posible nga insidente. Nagpahayag man ang opisina nga magapabilin nga naka-hide and alert ang mga responder sa bugos nga tion. Sa celebration na good maka-responder ka K5, sa bisan ano ka mga emerhensya, lagip na ang posible nga pag-epekto sa pabag-ubang o nga panahon o kung iban pa nga mga insidente. Samtang nagapanawagan naman ang natungdan sa publiko nga mag-koordinar sa mga otoridad pinaagi sa pagsunod sa mga safety measures, pag-obserbar sang disiplina kag pag-report gilayon sang bisan ano nga emerhensya agud malinong organisado kag luwas ang pagsaulog sang fiesta ni San Juan de Bautista 2026.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabot sa palibot sa Region Size sa kung Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:45 na sa hapon. Ka K5 nga oras sa ginadulong sa inyo sang mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Obosip on hilana, trangkaso, ka K5 e mighty C. The immunity booster available sa Clinical Alternativa Medicine and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Ginabantayan sa karon sang Office of the Provincial Veterinarian kon OPVET Aklan ang report angol sa pagkalamatay sa mga hinuptanan ng mga baboy sa kaibeng ng mga probinsya sang Capiz. Kabahin ni isang pagpangaman sa probinsya sang Aklan batok sa ginakabalak-an nga African Swine Fever kon ASF. Sa kay OPVET Aklan, apisar hindi pa kompermado nga ASF ang gintunaan sa pagkalamatay sa mga baboy kay ginapaidalong pa sa laboratory test ang mga sample gikan sa Capiz. Makapig nga makatalagam. Sa gihapon ang sitwasyon bagod magkaiping lang ang duha ka mga probinsya. Agad maproteksyon na naman ang lokal nga industriya sa pagsagod sang baboy. Ginapahanumdom sang Department of Agriculture Western Visayas ang mga hog raisers na magpatuman sang hugot nga biosecurity. Likawan ang swill feeding kag limitahan ang pagsulod sang iban kag hindi otorisado nga mga tawo sa ila sini nga mga farms. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, nagdangat na ka K5 sa 4,847 hektarya sang katubuhan ang apektado sang red stripe of soft scale insect sa Negros Occidental. Base sa June 11, 2026 update sang Sugar Regulatory Administration, tuman nga apektado sang RSSI infestation amo ang Southern Negros Occidental, Negros Oriental kag Iloilo. Sa sur nga bahin sang Negros Occidental, apektado ka K5 ang 64 ka mga barangay kun sa diin. Nagdangat sa 2,429 hektarya ang ginatake sang peste. Ginpahayag naman ni Governor Eugenio Jose Lacson nga posible magdeklarar ang probinsya sang state of emergency.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:48 na sa hapon. Ining oras ka K5 na dulong sa inyo sang Clinica DTX 500 di Superior Antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga makapauli na sila tag sa kapamilya ang 24 ka mga Filipino sa Russia nga na-detain sa sulod sang siyam ka bulan. Sa iya pahayag sa nga Biyernes, Hunyo 19, ginpahayag ni Marcos nga igahilway na mga Pinoy matapos ang pagpakigistorya kay Russia President Vladimir Putin. Nagpasalamat naman si Marcos kay Putin kag sa gobyerno sang Russia para sa kooperasyon kag pagbulig sa pagsulbar sang nasambit nga issue. Sa piyak nga bahin, ginpasakaan sa mga reklamo nga perjury kag falsification of public documents sa Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr. sa Pasay Prosecutor's Office ang Webes Hunyo 18. Gin-question sa joint complaint affidavit ang mga nagreklamo sa citizenship ni Chudoro kaginpahayag kay mayara inisang Maltese citizenship kag passport. Apisan nga ginpahayag sa tinaligdan kung ginataligdan na ni Chudoro ang iyang Maltese citizenship. Sa tong 2021, ginpahayag sa isa sa mga tagreklamo nga wala sang pamatuod na ginkilala inisang gobyerno sa Malta. Bago diri ka kay Fab Ginhinyo sa mga komplena sa piskalya nga magpatigayon sang case build up agod. Imbestigahan kag iberipika sang opisyal agod ang opisyal ng records. May kang tanan sang citizenship ni Chodoro.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K-Vibes, Lawasang Pungson, Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:50 sa hapon. Ining oras na ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Ginanunsyo sa Estados Unidos nga magapagaunta to na siri ang naval blockade batok sa Iran matapos magperma. Ang duha ka pungsod sa isa ka kasugdanan nga nagatuyo tapuso na ang tensyon sa Middle East. Sunod sa US Central Command, ginkakas na nila ang blockade kadungan sa direktiba ni US President Donald Trump. Bago diri liwat na nga ginbuksan ang Strait of Hormuz nga isa sa mga importante nga ruta nga ginaagyan sa mga barko nga may dala nga langis kag iban pa nga mga kalakal.
1: Balita International.
2: International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinap.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Isa na naman kadakong kadalagan ang naangkon sang Filipina tennis star nga si Alex Yala matapos maluto sa ni ang world number 2 nga si Elena Rybakina sang Kazakhstan sa score nga 7-5, 6-4 aga sa nga Biyernes sa Berlin Open. Nakabawi si Yala gikan sa 4-1 nga pagkadihado sa unang set at si ni Dalayon nga naagaw ang abanse kag makuha ang kadalagan sa sulod sang isa ka oras kag 32 minuto.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Nagdaliwa na sa edad nga 35 anyos ang actress nga si Davy Chase nga naghatag sang tingog sa character ni Lilo sa animated film nga Lilo and Stitch. Kinkumpirma ng masubong nga balita sang iamay sa isa ka international media. Sino sa iamay nga si John David Skyweller himbawin sang kabuhi ang actress sa ospital bangod sa komplikasyon nga bacterial meningitis kay infection sa dugo. Nahibaluan ka K5 wag ginatagan si Chase sang tingog nga karakter sa Chihiro sa English dub sang Spirited Away sang Studio Ghibli kag nagbida man ini sa The Ring bilang si Samara Morgan.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: sa mga ka-K5 naton nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan ng lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa compartments technical side, ka-K5 Jove Cover. Kan ka-K5 Alvin Pagunsan and Eric Moon Villa. Sa ngalan sa mga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag mag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Cell.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, ged akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend the food Superman for men.
15: O si Rosanne, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami ga kaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend food

0: improvement for men.
1: DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanil, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
3: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mahal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Shortening the lives of the Filipino.
1: Kaglabos tanan nga permi nga hindi nakalimot, no? Hindi nakalipat sa Dios, hindi nakalimot. Na makauturan kabiyanan importante katama nga dayaw ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad ka bahay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kaya din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang dintungas ang Dios halin sa yabuok dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan ang yamuok way mangin polos. Pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililhon. Nga bililhon siya bangun kay diri sa aton ang ginutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilim nun, bisan imported nga mga wines kung ilim nun, wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian, nga kangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal, sa tanan gingamit mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Corinto 6, versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bilih. Gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian. Gibasa ta ang Roma Kapitulo 5, versikulo 6 hasta 10, kag 1 Corinto 6, versikulo 20, ginklaro diri. Nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Ngayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa ng iban? Kamo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kag napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man. Ulipon man kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin din nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita din sa ginasultin din, ginambal din, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong na tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, gin pakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga muna nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak, labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kay nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na ang gali nga, bili duhon ka tama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal ka pagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay, puwerte ka mahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-aktor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, nga aman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao nga ilang himuon, sa kalibutan nga ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang gin-silingdiri, ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano, gin-pamatuod, no, gin-matod, or ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dakug nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok, nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba la? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga, nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dahil yun, kuha ka naman. ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa amo nga ang Dios nga mahanan katama, halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapo sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga iyang gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay, ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupo nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagod nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi mga kuturan. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa indi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4 versikulo 10, nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, naghambal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istorya, handa kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Si Satanas, kag si Satanas, nakabalo na ang Dios nga ang si Satanas maapostas siya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sa ang apostasya nga si Tanas. Ang Diyos wala magtinguha nga ang salaktani magluntad. Apang nakita niya, sing abansi ang pagluntad sini, kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mapagha sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya. Mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga biskan nga kita mga malapason manilapason kita tanan pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya gininimo bugtong anak sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iya gid gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya ara man ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga ka, kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanaon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa o silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatawo si Kristo ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa krus, ginpakahuyan, ginyaguta pero sa pihak sa sini nga tanan ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kun hindi tani siya pagsapakon amo na nga kun hindi man kita maluwas hindi na na naton mabasol ang Dios kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kay kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala, ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo. Nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. pagay siya gugma kagaluoy sa napukan nga tao nagdusok nga mangin isa katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung indi, nahulog kong tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butamalon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero indi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross, agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, indi mabag-o. Hindi ni mahimo nga dulaon o kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas sang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluway nga kahintangan sang mga butang. Istanas, mayara na karun. Sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kung ang isa ka mas gamahanan nga tinuga sang sa kaisanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is way man lain makatupong kaisanas pero malapawan mo siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya kung baga makariskyo amo na nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kahimtangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya nga paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Diyos nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipi sang kanululman, gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sa Diyos na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ilaliwat sa pagtilaw. Manang intilawan, si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Pod ang mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sa Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makabaton sa aton gintinguha. Nga kung kita interesado sa aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhing o katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit nun nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gamay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sumunod na langin, kasama ang pagpatawad sa lahat namin pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Ang pagtuon sumong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagtuon sa ngaton nga leksyon sa eskwela sa Batika, isa ini kay Longo nga version sa ngaton weekly Sabbath school lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, inyo masunsun na host. Kaysa sininga adlaw mga kauturan, isa lang ang aton nga resource person, kay ang isang aton na imbitar na alang-alang sa mga kauturan. Ang aton nga maupod karon mga kauturan sa pagtuon sa aton election, siya ang aton senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Mga kauturan, wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Permi ninyo siya na makita, mga kauturan, kay siya ginmasonson na akon nga partner sining aton nga programa ang pagtuon sa mga pastor. Mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, pastor. Mayang adlaw man sa aton mga kauturan, mga kabiyanan, kay sa tagsa nga nagasunod sa sining programa. Kabayang Ginoo, magkapakamayo sa inyo kag magiya naman sa aton sining asimana sa pagtuon sa mga pulo.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Ang Ginoo magagiya gid sa aton sa sini nga semana. Sa hindi pa kita, mga kauturan, mga muyo, ako na nay ginatamyaw si Brother Arnold Dapat dira, mga kauturan, sa may Amerika, sa may Georgia. Yes. Kabay pa, Brother Arnold, nga ikaw nagpangalipay dira sa imong pag-upod, sa imong mga pamilya. Ato ni Dukong, atong mga ulo, mga kauturan, sa pag-tuon. Sa sining at iyon, ginoyari kami, megapalapit sa imo, nagpasalamat sa imo nga pag-upod sa amon sa sining asimana. Amo naman iniginatugyan, kabay pa Ginoo, nga ang manamiigid ng mga punto, amon makitaan sining nga diskasyon. Ginatugyan namon iniginoo, sa ngalan ni Ginoong Jesus, nga amon manunubos. Amen. Yeah, Pastor Delbert, ang aton nga sadsaran nga teksto.
1: Ang aton nga sadsaran nga teksto, makita naton sa libro ni Isaias, Kapitulo 50, Versikulo 4, nga nagasiling, ang Ginoong Dios naghatag sa akon sang dila sang mga gintutunan, agud nga makahibalo ako sa pagsakdag sang pulong sa ginalapyo. Nagamata siya aga-aga, ginapukaw niya ang akon igdulungog sa pagpamati subong sang mga gintutunan.
0: Yes, and that's it, mga kauturan. Hari na kita, Pastor Delbert, sa Leksyon 12 para sa Hunyo 13 tungtong Hunyo 20. Ang title sa English, Share Him, ang pagpakigambit sa iya. Ang him ni mga kauturan, si Ginoong Jesus. Pastor, sang ligad nga semana, ato natunan, isa sa ato natunan is si Hub. Nga naano siya na misunderstand sa iyang mga amigo, mga abyan, kag si ano man, sa iyang asawa. But nevertheless, wala agad si Hub nag-atras. Nagtanaw siya sa palabutan. And then he was looking forward that one day, mga kauturan, ang ginugid magapakamayo sa iya. Ang aton nga leksyon is, karon nga semana, is about the Great Commission. We are told to go and we are told to share. Yes, ano pagit pastor ang aton nga matunan sa sininga semana?
1: Sa sininga semana, aton matunan, pastor, ang kadako sang mission, the scope,
0: yes,
1: ginhatag sa aton, kag ano ang nagmotibar sa aton, kag under whose authority, kay sino autoridad kita nga magwali, kag ano ang aton preparasyon,
0: yes,
1: samtang aton ipakigbahin siya.
0: Yeah. Kanang pastor sa imong punto nga whose authority, sino autoridad ang aton pagwali, sino magsugo sa aton, kag paano naton iwali, ibantala ang iyang mayong, ang mayong balita. So kanami mga kauturan nga, host authority, and that's what the one of the course sa aton mga kauturan nga pagtuon subong, sino autoridad kay ginlakas lakas niya lakat kamo pangwali kamo baptize and then teach and make disciple. Sino ini mga kauturan ang otoridad? Yes, pastor, sa hindi pa kita sa sandim sa atong introduction sa atong leksyon no, may kaladlawan. Ngayon sa kapastor ti asay mawali siya, mawali siya na ng Sabado, siya matag leksyon, tiga dali-dali siya kay dumalit na siya. And then sa dalan, may problema sa traffic. Dayon, may isa siya katawan na singgitan. Okay, kagdokalain sa iyang ginpangambal sa itong tao nga nagbalabag sa iya, kay ti malit na siya. Pag-abot siya sa iglesia, mga sa iya na kapag-leksyon, ara ang tao. ara sa iyang tubangan. Hindi nila membro, pero bisita to sa isa nila ka-membro. Ano yan ang reaksyon sa pastor, no? Ngayon yan na singgitan. Amo na mga kauturan. So, now we will try to study how, what, in what way we can share the gospel. And then, as what I've said, what we have said, host authority. Mm-hmm. Pastor, pari diri bala sa atong eleksyon sa Sunday. Kanami diri, yeah. Ang akong ding punto yusi, sa aton nga, sa Great Commission, ang Great Commission, ato na makita sa Mateo 28. Labi na sa katapusan ng mga teksto sang Mateo 17:12-20. Go ye therefore. Ang akong ding punto, pastor, nga help us to explain a little bit nga ang tanan nga gahom gina before si Kristo nagsugo lakad kamo, he assured nga ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sa langit kag diri sa duta all. And then iyaman gin pa, I am always with you. Wow. Yes, pastor.
1: Pastor, no, sa Grego isa lang nakapulong tanan pas. Pero sa English isa man sila kay all, pero at least may arat siya tatlo ka butang ginhambal diri sa aton sa Great Commission. Ang bugos nga otoridad sang langit ginhatag sa iya. Ang scope is all nation. Kag ang aton dalon sa tanan nga pungsod is and all the teachings. Ang tanan niya gin panudlo nga ginhatag sa aton nga aton ipaga so sa sini pas nga ipagapanudlo. So sa sini nga punto, pastor, aton makitaan that witnessing is not only a choice. It is naturally nga kung nagigugma ka sa kay Ginoong Jesus, it's not only a command to fulfill. Okay? Pero ara bala ang mag-motivate sa imo tungod kay nagugma ka sa kay Ginoong Jesus, then it is naturally will overflow to mission. So mission is an overflow of our devotion. So kay kung kaisa bisan ano pa naton ka claim nga matinuhon ka, nagtuo kita sa kay Ginoong Jesus, unless you will not testify, hindi ka magpanaksi sang imo devotion. So daw mabudlay guro patihan, pastor, ang imo claims with the same with the introduction as well. Kay kabudlay man nga, yeah, it is in two ways. You can testify, but before you can testify, you will be restored first. Kay kabudlay nga ga-testify ka, ang imong binuhatan hindi synchronize sa imong ginhimo 20 minutes earlier, in which ikaw galit to mawali. Kaya ang imong focus, ako, pastor, mawali ko. Ang focus ko is mawali ko, malate ko. So much so, kung kaysa malipatan nato ng aton nga kung sino kita? All along the way. Surprise na ito pag abot
0: ulit. Focus na ito na itong aton ng assignment, at obligasyon. But along the way, nalipatan ta kung sino kita. Yeah. Kanana ipastor sa imo punto blakay na, ining tanan, all. Yeah. Ginkuan mo nga ang tang all sa Great Commission. Nga mabasa na ito sa Mateo 28:16-20. Ang all has three application. Ano ganito? Tanan nga nasyon, all nation.
1: Yeah. All authority.
0: All authorities.
1: All nation.
0: All nation.
1: All teachings.
0: All teachings. Yeah. Na, ti, sa before pa, sa wala pa sila ginsugo ni Kristo, Christ assured them na ang tanan, yeah. ginatag sa akin. That's why you have now the authority to spread the gospel to all nations, to all authorities given to you, and ano pa yung isa? Tanan nga kabikahan. And then, amo na nga ginhatag sa akin.
1: May idugang ko na, Pastor, no? Kaysang una, ginsugo ko mag-house to house the second year high school ko. Dito matunaw ka sa kahuya lang mag-approach. Ang principal imo istoryahon, kung sino pa da ang mga professionals ang sa imo. Pero when we think of all authority, hindi lang gali o kung kisa mag-approach ta presidente or kung sino pa ang mga dalagko ng mga tao ato ni approach daw mahuya ta in terms sa pagpakigbahin sa mayong balita. Pero hindi tagali dapat mahadlok kag mahuya because all authority from heaven is
0: with. And exacto na, Pastor, sa aton bulang adlaw-adlaw, no? Bisan ano sa aton kabata, bisan ano naton ka simple nga tao o konsulgoon lang kita. When we bring the authority of someone, okay? Ato, okay, boy ikaw, ano ka, inang helper ikaw. Dahil, kadto ato si Amuni. Kwa atong Amuni. Himuan ni Amuni. So, ikaw yan sa imo, wala ka.
1: Correct.
0: But you are bringing the authority of someone. Na, ti, pagabot, nari ko di, ma'am, nari ko di, sir, kay ginsugo ko ni so-and-so.
1: De,
0: ang nagsugo sa imo perti kadako ang imo ginhambalan makurog kay ti dako siya sang sa iban, and that's the point. Okay, sige dalagang kay ginsugo gali ni so and so mo na ti ang nagsugo has the authority. Correct. And this is it, mga kauturan.
1: Amen.
0: Enforced by with power. Ari naman ka namin, mandiri excited mga kusin eh. Kay si Kristo, mga kauturan, samtang ari sa saluta, nagapangayo, nagawali, always, kanami, gidri, kabate kusin nga wali, Pastor, nga crisis, always move with compassion. Mm. Every time nga makita niya ang tao, daw ginatulog gidya, pinagi sa compassion, pinagi sa gugma nga he will extend his helping hands, Pastor.
1: So sa sining apunto, Pastor, no? Masiling naton nga Jesus is masiling kita nga sa aton man personal nga kabuhi, hindi man ta siling nga wala na ta sang pilian. Ginpili naton ina kay ginbuyo kita tungod sang gugma, ginpahamtang sang Ginoo sa aton. Hindi tungod kay ginpili ta kontra sa aton gusto. Kundi nga ang paagi sa gugma ni Ginoong Hesus ang ina nga kagustuhan natuga sa aton nga tigipusoon. So that is the one that compels us sa paghimo, sa pag reach. Hindi tungod kay coercive. Hindi tungod kay ginpilit. Kay ang pagpilit at times yung kaisa masilingan sinuna sila man. Kisa daw huya ka magbitbit Biblia kay and then kung kisa nga balik-balikon gid. Sige man ni sila balik-balik dis akon sa balay man. But with the persistence of the gospel, that is the moment that we created an interest dito sa ilang bisan pa kung kaisa hindi batunon aragyapon. So it is the love, the patience sa sina nga pagigugma sa sina nga mga katawan.
0: Yeah, and that's correct, Pastor. Hindi na persa. Kaya di may araan ang mula nun sa English, you can force the horse to go to the water, but you cannot force the horse to drink the water. So, amo muna mga kauturan, sa aton, kabay pa nga, we are motivated by love. Nga nakita bala nato ng aton gugma sa aton ni sige pa rin tao, nga kakinahanglan sila. Si Jesus, Pastor, yung pag-ayo niya bala to sa 38 katuig nga paralitiko. Na, damo to tanan sa Pulo Bautista, damo to sa mga ano na yung mga masakiton. Pero amo tong nakatra sa kay Jesus ang tao to. Na di nakita iya nga daw magguwa ang iyang tagipuson sa kaluoy niya sa tao nga had been there for many days, several months. Okay, kagsasina nga klase sitwasyon, 38 siya nga lupog. Kapi daw nagguwagin ang iyang kaluoy with compassion. Wow. Kabay pa mga kauturan, nga mo man ang aton attitude when we go and when we preach the gospel. It is not that we are being forced, gitulod kita, but buhaton ta na tungod sa aton kaluoy every time makita naton abaw kaluoy mani wala gini kaluwasan so forth and on. So amuna mga kauturan, that would be our motivation and sharing the love of God.
1: Kung kaisa pa sir, kung hambalon mula ang tao, no? Though, as we direct them with words, kung kaisa daw hindi sila dalit-dalit magbati sa aton. Pero kung mademonstrar naton, kung mahatag naton ang ano ang ila kinahanglan during the time, that's the time amuna siya ang panahon na kung sa din sila makarealisar, maayo mo lang galit ni sila ng mga tao, and then they will lower their high guards. Hindi na sila magduwa-duwa sa aton, ila na batunon ang aton mga pulong. As long as we meet also their needs as Jesus have naginhimo na ginong Yesus.
0: Pastor, retired na ko. 10 years ago na. I am already almost 50 years sa pagbuluaton sa Ginoo. Pastor, kita ng Adventista, we have the truth. Correct. Hindi ginae malalis, we have the truth. Balis karun, suliyon kita mga kulturan. Hindi gidya madula ang kamaturan sa aton. We have the teaching. Ang problema lang sa aton mga kulturan is how we will demonstrate Jesus. Yeah. To others. That's why kabay pa nga, we will change the picture sang aton nga pag-sangyaw, pag-maghatag sa mga balita. Nga, we will focus more on the practical aspect.
1: Correct.
0: Let the people feel that God, the truth, is a practical God, a God that helps. Okay? Kaya bisan, ano mong hambal sang kamaturan kung wala mong kita ga-extend sa atong helping hands, wala kita nag-demonstrate, mga kauturan, sang gugma sang Ginoo, hindi gyapon ng tao madala. That's why, kalabanan sa aton na evangelistic crusade, yes, kamaturan, that's correct. ang Sabado, ang pintas ng masapat, support, that's good, mga kauturan. But, it is much better if we will tell the people that God indeed is love. That God cares for us. And that's the point. So, tips in sharing, Pastor.
1: So, si Pablo may ginhambal diri sa aton, Pastor, no? Sa ano ng Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8, hasta sa 15, na hanungod sa mga personal naton nga preparasyon kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Yesus. So, pero may ari man diri sa aton leksyon nga ginhanay siya sa mga pamaagi, kag practical nga pamaagi kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Yesus. So, una-una diri, dapat may kilala ka gid. Nga kung sa din, imo siya ipakigbahinan. Kag nga muyo ta sa balaan ni Espiritu kung paano kita giyahaan. Kag sano ang timing sa sina nga tao. And then let us look for natural ways ng mga pamaagi nga kung sa diin kita makapakigbahin sa iya. And then, of course, hindi kita makapakigbahin if we don't have the connection or attachment nga sa sina nga mga tao. And then, we need to look for a specific need. Kung ano gid ang kinahanglan niya, agud nga digto kita makaagi kag makasulod. Kay kung kaisa different individual, different people, they have different needs nga kinahanglan naton i-address as well. And then amuna bala pastor ang kung kaisa ang timing. Kakakita man ko, I heard several parents, mga ginikanan or bisan ako mismo sa miyembro sa atong panimalay, ginapangamuyuan na naton adlaw gabi pero wala gyapon. But then siling ang saad niya diri sa aton, hindi lang magkataka kay maabot gid ang panahon nga magpanumbalik sila sa Ginoo. Don't rush.
0: Don't rush.
1: Don't rush.
0: Yeah.
1: And then our action, ang aton binuhatan, amo ni kaginasaling our personal testimony. Ang aton gidya nga kinabuhi, mabalaan nga we had been with Jesus, naging kaupo naton si Ginoong Jesus, and with all boldness. Hindi ta magkataka kung ang aton ginakabuhi daw wala lang epekto sa ila. Pero sa pila ka adlaw, magapamunga siya, Pastor.
0: Yeah. Pastor, ang atong leksyon sa Martes, naghatag sa atong mga tips. Okay. Mga pamagi, how we can reach out. Yeah, are they, maghimo na atong sila abiyan, magpangumuyo kita sa balang espiritu. Let's talk in a natural way and then find always connection with our friends. Ngayon mo ginambal kayo na. May dugang ko ni Pastor. Uh-huh. Isa ka punto rin ako nakita nga wala din sa itong leksyon. Are di, pero wala lang na specify pagayo. Let's make friends. Let's do it with interest.
1: Amen. Yeah. Amen.
0: Kung mga luyag ta, Pastor, ikaw ito kagay, mga kagay ng panluyag.
1: Correct, correct.
0: Kung nakita sa babae nga aton panglag daw sa lain papaula man. Mm. But if we have the interest, nga ang tanan nga ginakinanglan sang babae, sang aton nga ginapanguligan, daw mababatsagan bila nila nga, uy, akong mag-ini-interest niya, iya ginhatag, o amuning gusto ko, wala man ko nakambal siya, pero iya ginhatag. Because we are keen, may balanta, ang mga interests ng tao. Kag nakita nila ang aton sincere intention for them. Hindi gigong pati nga magbalibad sila mo. Kung nakita lang sang tao ang aton nga pagkasinsiro sang aton nga pag-share sang mayong balita. Pero kung daw si Buano, kung daw tapaw lang, salimpapaw lang, makita man nila. Daw wala man. Oh, but if you show interest sa ila, I think there will be a lot of changes. Yeah. Pastor sa Wednesday, Wandering Child. Yeah. Ano di Pastor mo na siplatan?
1: Darino, Pastor. Di lang gid magkataka. Well, we have our families. May harap ta mga panimalay. Ang akong tatay, isa ka burden sa akong lula sa tuan. He's the one who walk away in faith. Pero ang counsel, dere sa kay Rachel, nanungod sa kay Ephraim, nya hindi lang ka magbakho
0: sa tudutudugin.
1: Sa tudutudugin, kay may paglaw.
0: Paglaw.
1: Amo na, ako na panilagan, Pastor, in a

0: nate sa iyang kagutom. Nagdumduman niya. Sa balay sa akon nga, may, ang bisan ng mga sulugoon to, grabe ang kaon. Kanami isang bagaon ako diya ganito sa naman. So, he came to his senses. So, muna mo ito ng leksyon natin sa Wednesday. Nagatag sa aton sa ideya na hindi kita magkataka. Correct. Yeah, padayon kita makotor sa pangamuyo, padayon kita sa pagpakita sang interest sa aton ng mga kauturan nga para gid ini sa ila nga welfare.
1: Yes, one thing more, Pastor, yeah. Rin, no? Sa Jeremias 31, 18-19, ang saad sa aton sa Ginoo. Pero the other thing, isa man natin ka talupang doon, ka kaupod man sa ato mga kauturan. Kay, nanmiyang ko isang picture, Pastor. Mm-hmm. I don't know kung kaagi ka, pero kaagi ko manso sa Ilonggo. Mm-hmm. Ang Carabao nga malansuhon. Mm-hmm. So, this is the picture na ginhatag sa ato ni Jeremiah. Nga, hindi lagi magkabala ka. Kay sa pila kaadlaw, kaangay sila sang sapat nga wala na anad sang guta. Mm-hmm. So, in which, amo man eh, kung gusto ta experiensyahan nga mansuhon. that's yeah. The thing. Pero ang saad sang Ginoo, mansuhon niya kita, agud magbalik.
0: Wow. Kanamin sa imong award nga mansuhon. Sa YouTube, baladra, sa kung kita naton nga ang kabayo, malatsuhon. Wala na anad nga sakyan, ang baka, wala anad nga sakyan. Grabe, ang tumbo-tumbo mga kauturan. Iyat padayon lang sa pagsakay. And mabot kinang panahon nga, kapuyan. Kapuyan gid ang baka, kapuyan gid ang kabayo, kag magtino, magpahuway, kag ti, iya-aksipon nga, salakyan siya, iya-aksipon nga, maggamiton siya. And that's the point as well. Mm-hmm. Okay, wait na kita panahon. Bring them back.
1: Uh-huh.
0: Na ano di pastor ang leksyon di ba kunami diri sang relasyon labi na sa istorya sa mga disciple kag si Pedro.
1: Si Pedro. Okay. So diri pastor no akon din nakit-an nga ti amo na akon magpalayo sila kag magtalikod. Hindi lang ta magkataka sa pag-interact upon sa ila. Padayon lang gyapon ang connection kay kung kaisa kon magwala sila kag magpalayo sila, ginaugtod naton ang connection. So let padayon naton ang interaction kay ang connection sa ila. Kag tapos let us strengthen the testimony of our life. Dira naton, no? Kay kung kaisa dira nila matalupangdan ang aton pagka mapinadayunon kag aton pagka mapailubon kung nagapadayon kita sa gihapon sa pagministeryo sa ilas, walay sapayan sa ilang ginahimo. Ipangamuyo naton sa Ginoo nga Ginoo ang aton mga judgment hi bayluhan niya sang pagkamahigugmaon, sa baylo sang aton pagkakritikal, ibayluhan niya sang aton pagkamapainulubon. So siling sang Ministry of Healing pagani page 470, and that the strongest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. So ang aton gid nga pagkamahigugmaon kay kung kaisa pastor man ko, pastor po kung kaisa mataka ka man nga
0: malabot na rin mo malama matandog na rin mo pagkadalom-dalom. Yes, Pastor Brian. So amo na mga kauturan ang aton leksyon sa WBS, bring them back. Is the idea ang leksyon ang punto di mga kauturan nga hindi gid kita yung maghukom, pastor.
1: Mm-hmm.
0: Di pareho sa kay Jesus. Grabe dito kasalwayo ng iya 12 ka mga tinunan. Oh, bago lang sila gin, ano ni, na ginpakitaan sang Ginoo sang mga mirakulo, lipat naman sila. Oh, na, ti, amo na siya nga, when we share, atong leksyon sa sining at simana, is share Him, mga kauturan, hindi lang kita magkataka. Padayon lang, and then never judge. Ah, na, tao na, hindi kina maluwas. Oh, ah, na, hindi na lang tada. Kaya bisan ano, panay mo na, bisan butangan, panay mo na sang Biblia, sa agtang, hindi kina maluwas. But that's not a good way of spreading the gospel. Let's continue. Let's keep on loving them. Let's keep, because one day, they will be able

0: to realize nga ang aton ginahimo is for their good. Labi na sa aton kabataan, mga kauturan. Never, Pastor, okay. Lagko na akong kabataan ang imo growing. Ako niya, mga mature na. But di makita na mo na mga wayward pala. Mm. Mga, sa malipat sila. Mm. Muna, nag-sabado, wala pa. Oh, hindi pa magsimba o kon ato pa sa kundiin. But we will never stop.
1: Correct.
0: Ang aton mga kauturan, aton mga bana, way nagasimba, atong kabataan, atong mga asawa, way nagasimba, no. Just keep on praying for them, mga kauturan. Keep on loving them. Keep on sharing them. Ipakita lang ang aton manami ng mga binuhatan.
1: Correct.
0: Kag madumduman gid ikaw sa imong mga inigugma sa uli ng mga panahon. Pastor, ang imong last statement, Pastor.
1: Sa aton mga kauturan, kag mga kaabyanan sa pagkakaroon, aton ipakigbahin ang pagkamagigmao ni Ginoong Yesus. And let us be faithful. Wala, kag hindi kita magkataka sa aton pagpakigbahin sa iya. Kay bisan pa sa sining nga panahon, hindi naton mabatsyagan ang resulta. Sa pila ka adlaw ang Ginoo, magadalas ang dako nga resulta nga hindi lang naton nahibaduan.
0: Amo na mga kauturan, siling sa Ginoo, ihaboy ang inyo nga mga tinapay sa kadaigan isang duto.
1: Mm.
0: Kay maabot din ang panahon, nga imong makita, ngayon na, nagtubo na.
1: Amen.
0: Ihaboy lang ang aton nga mga binhi, mga kauturan. Kag ang aton punto, hindi kita mahadlok because ang naghatag sa aton otoridad, ang nagsugo sa aton dako nga tao, nga among tagiya sa bugos nga universo, nga ang tanan ng mga tao nagakurog sa iya. So, it is just a matter of bringing that authority to anyone, mga kauturan, agwalaag kita sa problema. So, hindi pa si Pastor Delbert, mga muyo, mga kauturan. Aton na naipasalamatan ining aton ng mga sponsors, si Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Femi Don and Edo Vandes, Junjun Luciano and Ma'am Goldie Juligi Jr., Dr. Irwin and Dr. Ruda Ardinico, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hevieso, Jet and Susan Caro, Juan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Fejedero and Ma'am Jenna Fejedero Ilumar, Jimmy Trino and Anile Trino Perdido, Sister Antipas Piedad, Sister Marlubel, Marlubel, Heruta Lurin, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc Leopold, and Ma'am Ivy Hope Balidjong. Yes, Pastor.
1: May gugmaon kag dalang panamon ni Dios. Salamat sa imong mga pulong, Ginoo, kag salamat sa imong mga saad sa amon. Nga sa bugos ng otoridad, ikaw nagpadala sa amon sa kadaigan sang duta, sa pagbantala sa mayong balita. Nga kung sa diin ang imong gugma, amon nag-auhag kag amo ang nag-motibar sa amon sa pagpakigbahin sini agud nga sila man makaangkon sa sinang gugma. Nga kung sa diin, amo siya ang bugos nga investment sang heaven, sang langit o Ginoo, kag amo siya ang otoridad nga kung sa diin natuga ang langit kag ang duta. Gani o Dios, tipigi kami nga kami manging matinud-on kag matutom sa gihapon. Wala sa payan sa mga kauturan namon kag mga miyembro sang panimalay nga kung kaisa naglakat palayo sa pagtuo. Apang Ginoo, ikaw ang nagsad nga sila magabalik, nga ikaw ang mag-atipan sa ila sa gihapon kag nag-auhag nga magabalik sa imo palatukuran sa pagkamatutom. Agad nga ikaw maglitong sa amon sa imong kuloyanan. O Diyos, pagkamayuha ang nabilin ng bahin sang amon mga panahon sa sininduta, samtang kami nagapatikang sa mga butang, kagsamtang kami nag-aalagad sa imo. Ihatag ang amon, tagsa namon ka mga handong, kagpatigayuna o Ginoo ang tagsa namon ka mga kinahanglanon, kag kami man magpagadihuna sa amon ang huna-huna, kag ang mga mata, kag mga palananaawon nga amon mahatag ang mga pagkinahanglan sang amon isig katao, kag among Kristuhanon, agud nga sila auhan, amon maauhag sa pagsunod ra sa imo. Tuguti o Dios, nga ining pagkamatutong, kag ining pagpatigayon sa pagpakigbahin sa imo, amon mahimo tugtog ikaw ang magpahayag sa mga ganoon sa mga langit. Iniamong ginatugyan, kag amon ginabaton ang imong mga saad, kag ikaw, kag amon ginasigahong, ikaw nagpatawad sa imong mga sala sa ngalan ni Ginoong Jesus.
0: Amen.

Tapos na nga itong pagtuon sa sininga simana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kun may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City 94.5 K5 News FM Cagribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K-5 News FM。